0: Gida shi ne inda nake samun kwanciyar hankali da nuna wa juna ƙauna. Ƙauna irin wacce nake ba wa ƙanga.
1: Shi ya sa muka raba miyar kukanmu mai daɗin gaske da aka yi.
0: Shi da sinadarin ƙanga. Gida wuri ne da zuciya ke muradi, wanda ke ɗauke da miyar nama mai ƙamshi, miyar taushe da tuwon shinkafa, garau-garau, farfesu wanda aka yi su da sinadarin ƙanga.
2: Don haka muka ce, ku koma gida, abinci na can na jiran ku.
3: Ka ci gaba da more gida tare da ƙanga. Dan nama sadiya.

0: ba matashi me yasa saka lalata rayuwarka da kwaya
1: kana da buri kana da mafarki amma me yasa kake kashe su da hannunka
2: wannan zaka fara da dariya ne ka kare da hawaye kwaya ba alkhairi bace
0: yan uwa matasa ya kamata ku farka daga bacci saboda kwaya ba alkhairi bace
1: tana cire hankali tana kwace rayuwa
0: dan uwa ya kamata ka tuna kana da abokai da suka mutu saboda shan kwaya
2: saura kuma sun zama kamar gawa masu numfashi
0: ya kamata ku guji ta'ammali da miyagun kwayoyi ku kama sana'a ku nemi ilimi da addini
1: mutuna rayuwa bata dawowa da zarar an rasa ta
2: dan uwa kar ka bari ta wata zama kamar rika a duniya
1: matasa ku tashi ku guji shan kwaya rayuwa ta bada ita ba tare da ita ba
0: wannan sakon fadakarwa ne daga mai saje fassaran fim Bauchi a tare da taimakon gidan rediyon BRC Bauchi

I do like condition.

0: Bauchi ke gabatar da shirin yau da gobe. A cikin shirin namu na yau,
1: nan gaba kadan za a fara jin duriyar babbar tashar gidan rediyon Bauchi. Hakan na zuwa ne bayan da wasu muhimman kayayyakin aiki suka iso fadar jiha.
2: Ka san yene abubuwan da ba a Najeriya ake samun su ba, kuma in ka sa dan kungila ba za ka iya ce masa ga yanda zai yi a Latinas.
0: Kin mace dakin miji, amma fa ba namijin da zai yi sakin auren macen da tarbiyya ko rashin sanin ciwon kai suka dabaibaye ta.
3: Akwai abin da za ta ringa nuna mata tun kafin lokacin ma ya zo cewa ta gane ciwon ita ya mace ne.
1: Waɗannan da ƙarin wasu rahotannin na tafi cikin shirin tare da ni Kamaluddin Nuhu Ilela
0: da Zaharau Adam Umar. Sai a dakance mu.

0: Tsawon lokaci ne dai aka dauka ba tare da an ji duriyar babbar tashar gidan rediyon Bauchi ba, wato BRC1 kamar yadda aka fi sani. Hakan kuma ya faru ne sakamakon lalacewar muhimman bangarori na na'urar watsa shirye-shiryen tashar. Wannan din dai ya kawo koma baya da yawa a yadda tashar take isa ga al'umma, musamman waɗanda ke nesa. Don a yadda tsarin watsa shirye-shiryen ƙananan tashoshin FM suke, ba a yi su don su yi dogon zango ba. Wannan shi ya takaita yadda wasu yankin na jiha suka kasance cikin duhu na rashin jin motsin gwamnati ta wasu fannoni. Don dai kamar yadda aka sani, duk labarin da aka ji shi daga kafar rediyo to ya fi karɓuwa a zukatan 'yan ƙasa, kuma tabbas an san ba cushe a ciki. Gwamnati dai a ɓangarenta ba na da hannu ta yi ba. Don kuwa tsawon lokaci aka ɗauka ana shirin yadda za a tabbatar da ɗaga darajar gidan rediyon Baucin, ciki kuwa har da samar da kayan aiki na zamani wanda zai mamaye lokacin ƙananan hukumomin jiha. Tuni kuma sabuwar na'urar watsa shirye-shirye ke ajiye. Abin da ya rage kawai shi ne wasu muhimman sassa da suka jibanci na ɗakin watsa shirye-shirye. Hakan kuma ya ƙara ta'azzara ne musamman duba da yanayin da aka samu faɗuwar darajar naira, wanda shi ya janyo jinkirin. To sai dai kamar yadda masu azancin magana suka ce ne, daɗi na da gobe saurin zuwa. Azancen nan da muke tuni waɗannan sassa na kayayyakin aikin suka iso, har ma injiniyoyi na kan ƙoƙarin fara harhaɗa su, inda aka fara da gidan talabijin mallakar jiha. Kamar yadda kwamishinan yaɗa labarai da sadarwa Honorable Usman Shehu Usman ya bayyana, kuma yayin da ya jagoranci shugabannin gudanarwa na kafafen yaɗa labarai mallakar jiha ƙarƙashin jagorancin shugaban hukumar Alhaji Muhammadu Inuwa Bello, kayayyakin da aka samar ɗin dama suna zuwa ne gaba-gaba. Akwai waɗanda dole sai da su za a kammala aikin, amma dai yanzu labarin ya zo ƙarshe.
1: To abin da ke faruwa gaskiya, kayayyakin suna da yawa kuma sabbi ne, na'urori ne na zamani wanda na ɗaya ɗaukan wutansu ba kaman irin na da ba, kuma in an fara aiki da su tabbas za a samu canji sosai. To abin da muke faɗa shi ne, kafin su ƙare aikin su, ba ma so a ce tashar mu nan da muka samu BATV ta hau taurarin ɗan adam ana kallon ta a duk duniya inda kake, bai kamata a dakatar da ita ba. So shine yanzu dole za a nemi dabara tsakanin injiniyoyi yanda za a samu wannan manya-manyan studio, wato ɗakunan yaɗa labarai guda biyu, mu samu a yi su. Amma yin su ɗin kada ya sa kuma masoyanmu da mabiyanmu mu rabu da su. Shi ne dabarar da yanzu muke dubawa, muke neman shi ɗan kwangila ya yi duk abin da zai yiwu ya ƙarisa aikinsa, musamman yanzu za mu shiga yaƙin neman zaɓe. Lokaci ne da al'umma ke buƙatanmu. Ɗan kwanakin nan da BATV ta fara yi, nakan ji mutane waɗanda suke kira in an shiga, ka ji daga wasu jihohi ma suna ta kiranmu. Kaga yanzu ne ake buƙatan wannan, wato gidan talabijin da rediyo. To sun ba da tabbacin cewa in Allah ya yarda ita AM da kuma BATV sun kawo kai sukinsu suna ƙasa, dama abinda muke jira. Sai dai abinda kamar yadda na faɗa musu, mu muna son su yi sauri su kafa mana, domin idan har muka gama yakin neman zaɓe suka kammala waɗannan, kamar ihu bayan hari ne. Duk da cewa kaya ne na gwamnati, wata gwamnati in ta zo ita ma za ta yi amfani da su, kuma ba asara bace, domin abu ne na al'umma, aka yi shi don al'umma. Daga nan shekara 50 za a ci gaba da cin moriyarsu. Amma yana da kyau wanda ya bada wannan makuɗin kuɗi shi ma a ce cikin gwamnatinsa an yi amfani da, musamman yanzu tashar mu ta AM ta radio din nan, wanda mutane wasu tun suna tunawa da ita, zaka iya cewa wasu sun fara mamantawa da ita. Wanda kuma da ni kaina ina kasar waje ma ina kama ta in yamma ta yi ko kuma da sassafe. To shine fatan da muke yi, ya kamata ita wannan gwamnati da ke ciki ta samu ta yi aiki da waɗannan na'urori, tunda yanzu ga manufar mai girma gwamna, ya kamata tun shekara 4 da suka gabata a ce waɗannan abubuwa duka suna aiki, tunda ya bada kuɗin aiki. To amma ka san yanayi abubuwan da ba a Najeriya ake samun su ba, kuma in ka sa ɗan kwangila ba za ka iya ce masa ga yanda zai yi ala tilas ba. So abubuwa da yawa ne suka haɗu. Na'urorin ba wanda za ka je kasuwa yau ka saya ba ne, sai ka ba da oda, an zo an tattara maka su, sannan su taho a jiragen ruwa da waye-waye. Akwai sakaci, maganan gaskiya ba ɓoyewa, da ya kamata a ce an gama, ko da ma menene. To amma dai alhamdulillahi nesa ta zo kusa, tunda gashi kayayyakin nan kuna ganin su. To muna fatan insha Allah cikin yaƙin neman zaɓe da za a yi na mai girma gwamna a matsayin sarata da kuma jam'iyyar mu ta rogo da za ta nemi gwamna insha Allah da waɗannan har ma wasu jam'iyyu da ke jihar Bauchi gaba ɗaya dukkan jam'iyya da ke jihar Bauchi za ta ci gajiyar waɗannan abubuwa duk wanda yake son ya tallata jam'iyyarsa ko wace irin jam'iyya yake yazo BATB yazo BRC saboda dama ba wai an kafa shi don jam'iyya bane amma wanda yake iya biyan ko kuma yake so yazo ya yi maganarsa kowa ana maraba da shi kuma ina fatan in Allah da zaɓuɓɓukan nan da za a yi kowace jam'iyya za ta tallata kanta da gidan talabijin din BATB wanda a yanzu haka duk duniya ana kallon mu kafin ma a sa wannan mun hau kan tauraro dan adam haka kuma AM din mu muna fatan za ta gyaru shi dan kungila zai karisa al'ummar jihar Bauchi daga kowace jam'iyya daga kowace kusurwa za su zo su tallata jam'iyyar su da manufofin su a waɗannan kafafen yaɗa labarai
2: akwai sabbin tashoshi da za a yi na al'umma guda goma ina aka kwana suna cikin wannan aiki ne a yanzu ko kuwa sai daga bisani su kuma za a iso kansu
1: ai to ne ma waɗannan an kammala gina su kusan duka guda biyu ne yanzu ake kan ginawa sannan koda na'urorin ma yanzu an kawo wasu daga cikin kayayyaki na waɗannan sabbin rediyoyin al'umma ko community radios an kawo ma wasu kayayyakin su don haka su ma ina da yakini tunda su kayayyakin su ba wasu masu wahala bane kayayyakin su masu sauki ne waɗancan tsofi dukkan su mun sabunta su mun saya musu sabbin na'urori kamar yadda waɗanda ke waɗannan garuruwa suna ji yanda abubuwa suka sauya sannan waɗannan sabbi in sun zo duka za a yi aiki da su kuma ina da yakini in Allah ya yarda dukkan ƙananan hukumomin jihar Bauchi 20 kowace za ta yi amfani da rediyon ta wajen yakin neman zabe na bana insha Allah
3: kwamishinan yaɗa labarai da sadarwa honorable Usman Shehu Usman shi ko a nasa bangaren shugaban hukumar gudanarwar kafafen yaɗa labarai mallakar jiha Alhaji Muhammadu Inuwa Bello yace abin da ya rage kawai yanzu shine kimtsa inda za a ajiye kayayyakin domin fara aiki
4: aiki dai sai insha alhamdulillah da farko dai da babu makayan aikin a ƙasa amma Allah ya kaddara sun iso kuma mun zo mun gansu a ƙasa yanzu maganar da ake kawo shine a gama gyara inda za a sa su sannan kuma a cire su a hada su in aka yi wannan ina ga kaman babban abin da muke so cimma buri ya samu kuma yanzu na aiki ne ba dare ba rana
5: ko sun zo ne da kuka duba ko kuma gano su a cikin wannan aiki
4: matsalolin da muka gano immediately kusan guda biyu ne ɗaya maganar na'uran ba da sanyi shi injin na ga mai cewa wayannan sabbin na'urori in aka saukar da su suna bukatan sanyi fiye da yanda ake tsammani to lalle akwai buka hatan a samu karin wannan air conditions sai na biyu kuma wutan da zai bayar wannan equipment din wanda ake da su a ƙasa yanzu sun kasa to anan ma ana tunani tsakanin su contractors din da gwamnati ya za a nemo wayannan don kar aiki ya tsaya su ne kawai matsalolin da muka hango a yanzu dai kan
5: masu san kallon BATB da kuma BRC da suke karka da wasu yankuna wani sako kake da shi gare su
4: sabon shine ai lokacin da duk kai sabon riga ka fita dole nan ganka ce kai wannan yayi sabon riga to haka BATB da BRC in suka sasa sabbin kayayyakin aiki dole a gane cewa an sa sabbin kayan aiki domin na zamani ne abinda ake kira digital wanda ake amfani da shi na zamani duk duniya kuma yana fidda hoto da murya garau saboda haka idan aka hada su gaskiya masu sauraron BRC da BATB gaskiya za su dara za su jajjaja gwamnatin jihar Bauchi ta damu da kukan da dama al'umma suke yi kuma ta saurari kukan nasu kuma an kawo kayan aiki kuma an hada su kuma aiki da gudanar
0: Alhaji Muhammadu Inuwa Bello to koya wannan labari ya zo ga hukumar gidan rediyon Bauchi wakilanmu sun zanta da madajan daraktan kafar Alhaji Umar Muhammad Shira
6: dama abu ne da aka dade ana jira mun sayi wa masu sauraron mu da masu ban fatar alheri albishir kuma aka ta sa ido aka ta sa ido wato abun har ya fara zama kamar gafara sa ba mu ga kaho ba to amma alhamdulillah ka san shabe ne da yake da girman gaske na farko kwantaragi ne an bayar kamfani sai sun fita waje amma sun ce sai an kera musu kayan saboda yanzu yin kayan na zamani ba yin su ake ajiye ba sai ka kai abin da ake kira specification wato ka zo ka tantance wa wuri ne wani yanayin kasar menene irin nisan zangon da ake so ya ci da waye sai ka yi duk wannan abin da ake kira data analysis ka tura musu sai su kera kayan ya dace da wannan wurin to wannan da sai ka ta kawo kongaba kon baya aka zo kuma aka shiga maganar matsalar faduwar darajar naira da dala nan ma yayi ta kawo cikas dan kwangila yazo yana dawowa yana neman karin sai an yi bita kwantaragi akai na farko, akai na biyu, akai na uku. To amma alhamdulillah bukata dai ta biya, yanzu a zangon ƙarshe ake, kuma kayayyakin nan kusan kashi 80 zan ce maka sun iso da mu da gidan talabijin BATV do an kawo su. Kuma babban albishir da zamu ƙara yawan mutane shine kaya ne na zamani, su ne kira wanda ake kira latest technology, wato mafi sabunta a duka kamfanonin kera kayayyakin watsa shirye-shirye na radio da talabijin. Wato mun samu wannan dama na samun kaya mafi na zamani a bangaren yaɗa shirye-shiryen radio. To saboda haka muke sa ran cewa idan aka gama kakkafa su, to lalle fa murya, zangon da za a ci, ingancin abubuwan da ake faɗi, da kuma juriyar irin na'urorin da za mu samu za su kasance na daban ne. To saboda haka in ka tara jimlatan kuma bisa la'akari tambayar da kai, muna murna, muna farin ciki an zo zangon da muka daɗe muna jira na isowar wa'innan kayayyaki. Kayayyaki ne sabbi daga Turai, Turai din ma kamfanoni masu fice da ƙwarewa a fannin ƙera kayayyakin abin da ya shafi watsa shirye-shirye na radio da talabijin. To alhamdulillah.
3: Kasancewar an daɗe ba a ji ɗuriyar wannan tasha ta BRC One, hakan na nufin kenan akwai aiki a gaba. Sai dai a cewar manajan daraktan, wannan abu ne da tuni suka shirya masa.
6: A yanzu kayayyakin sun iso, to akwai 'yan shirye-shirye da ake bukata kafin tashar ta fara motsawa. Daga ciki shine za su gina sabbin abinda ake kira studios, wato ɗakin watsa shirye-shirye. Bayan fa ɗakin ajiye ita babban na'urar watsa shirye-shiryen. Kuma kamar yadda ka sani, mu a nan BRC ɗakunan watsa shirye-shirye mu suna nan kan Ahmadu Bello Waini, yayin da kuma ita kuma tulun gaba ɗaya ta watsa shirye-shiryen ko sautin ita kuma tana canyal wani a hanyar DAS. To saboda haka za a yi sabbin studios ne guda biyu na AM da FM. Kuma wani albishi ƙari da zan ƙara yi wa mutane ta wannan fage shine, ba fa AM ɗin ba wai babbar tashar mu ne kawai yanzu za a yi ta sabuwa ba, har FM ɗin ma sabuwar transmitter da aka kawo mata za a saka mata, wato ita ma sabuwar tasha za ta zama, ba wanda muke aiki da ita ne ma yanzu nan da ake jin mu ba, ita ma sabuwa ce za a saka mata. Kuma wani ƙarin albishir ɗin ma da zan yi, su ƙananan hukumomin da ba su da shi ɗin su ma nasu kayayyakin, su ma daga cikin abin da aka kawo yanzu har da wasu ɓangare na kayayyakinsu. Kuma mun je mun duba ma har da abin da ake kira antena, irin wannan dogon ƙarafuna nan da za a kafa, wanda su kamfani sun zo da masu aikin su suna yin su a nan Bauchi yanzu a can harabar wajen BATV, a nan suka yi sansanin su suna ta yin wa'innan ƙarafuna. Wannan sun gama su za su ɗauka kuma su fara raraba su zuwa garurukan da za a yi sabbin tashoshin, kamar Darazo, kamar Giyade, kamar Shira, kamar Damban, kamar Warji, kamar Ɓogoro, kamar DAS, kuma kamar ITAS. So kuma ka riga ka sani dama kwanaki mun sanar da masu sauraro cewa an riga an yi gini ka wa'innan wuraren, an gama. Abinda ake jira dama yanzu kayayyakin na'urori ne, to su ma nesa ta zo kusa.
7: Babban abin da yake rike masu sauraro shine ingancin shirye-shirye, mutaɓoɓacin shirye-shirye domin a rike masu sauraro ɗin ganin cewa an samu sabbin kayayyakin aiki.
6: To gidan rediyon Bauchi ba da fariya ba, ba da alfahari ba, ba da ji da kai ba, ba da izza ko isa ko kamba makai ba, gidan rediyo ne da dama ta daɗe tana jan kambunta. Gidan rediyo ne da aka dasa mata kyakkyawan harsashi na ƙwarewa da inganci ta fuskar ƙwarewar ma'aikata da ingancin ayyukan da ake yi. Kuma har yanzu a dandali dai na sha'anin aikin rediyo a arewacin Najeriya, gidan rediyon Bauchi tana jan wannan kambu, tana da wannan martaba, tana da wannan ɗaukaka da kuma ƙwarewa. To kuma muna iya bakin ƙoƙarinmu mu ga cewa duk da dai babban abin da ke ci mana tuwa ƙwarewa, wasu da yawa daga cikin ma'aikatan saboda sha'ani na shekarun aiki suna ta ritaya. To amma alhamdulillah dama lokacin da magabatan suna nan suna aiki, akwai kuma na ƙasa da suke koyo daga gare su, to su ma kuma suna tasowa. Muna da ƙarfin gwiwa su ma kuma za su maye wannan gurbi, ba za su gaza ba. Kuma da wasu daga cikin tsoffin ma'aikatan namu ma mun rike waɗansu saboda kar a samu giɓi a tsakani. To suna nan suna ƙara tallafa mana domin cewa a ci gaba da aikin nan mai inganci, a samu biyan bukata, a gamsar da masu sauraro a lokacin da ya kamata.
7: Manajan daraktan gidan rediyon Bauchi Alhaji Umar Muhammad Shira, ta kafan sadarwa ake sanin wasu tsare-tsare na gwamnati, domin kuwa abinda a baya kan ɗauki tsawon lokaci bayan aiwatar da shi bai isa ga jama'a ba. A yanzu albarkacin kafafen sadarwar cikin dakiku suke baje ko ina. dauki misali batun nan na haramta sanya barista a gaban sunayen lauyoyi da magatakardar kotun koli ya fitar. Mutum ya shiga kusan dukkan wani lungu da sako na kasa, duk kuma ta hanyar sadarwar kafafen yada labaran. Kenan da a ce ba waɗannan kafofi da ba lalle jama'a su san yadda su waɗanda abin ya shafa suka ɗauki lamarin ba, musamman wannan hira da wakilinmu Nazir Abdullahi ya yi da shugaban ƙungiyar lauyoyi ta ƙasa reshen jiha.
8: A cewar Rabi'u Garba Esquire, shugaban ƙungiyar lauyoyi ta ƙasa reshen jihar Bauchi, ai aikin lauya abu ne wanda baya buƙatar wata kwalliya. Domin nuna ƙwarewa cikin aikin tare da amfani da dokokin da dokar aikin shari'a ta tanadar da kuma hukunce-hukunce na shari'a a yayin gabatar da shari'a shine babban abin bukata, ba wai amfani da sunan barista ba.
9: To wannan doka tana nan a cikin wannan ƙa'idoji na rules of professional conduct. To amma kasancewan ɗan adam yadda muka saba, wato ɗan adam kullum in aka samu tazarar lokaci ba tare da an tunatar da shi ba sai ya manta da dokokin da ma yake kansu. To wannan doka ce mun ga mun tunatarwa ce kawai da ma aka yi mana.
8: Yana ne kuma cewar tuni dukkan lauyoyi a fadin kasa suka fara amfani da wannan umarni da kotun kolin Najeriya ta bayar. Da muka jefa masa tambaya da cewar baya ga kira sunan barista a farkon sunan lauyoyi zai iya rage musu kima ta aikin su, sai Esquire Rabi'u Garba ya amsa da cewar
9: babu abin da aka rage maka a matsayinka na girman ka ko kuma na qualification ko ƙwarewanka a matsayinka na lawyer, kuma babu ragi da aka yi maka na damar da aka baka na kake da ita ka je kowace kotu ka je kai shari'a, babu wannan ba a rage mana.
8: Daga ƙarshe dai Esquire Rabi'u Garba ya yi kira ga lauyoyi da a kullum su rika tsayawa akan ka'idodin aikin lauya. Ƙarshen rahoton kenan. Naziru Abdullahi, BRC Bauchi.
10: Shirin yau da gobe na BRC Bauchi.
11: Haka yake, yaro masomin babba in ji masu hikimar zance, hali kuma zanen dutse. Kamar yadda Bahaushe ya ce, hikimar da ke cikin waɗannan zantuka biyu kuma su ne, ai ba wanda aka haife shi da girman shi dole daga matakin yaranta ya isa inda yake yanzu. Batun halin zanen dutse kuma wannan sai mu ce ya danganci ɗabi'a da mutum ya tasirantu da shi, wanda da wuya yake canzawa. Idan muka gwamutsa waɗannan al'amura biyu sai mu fahimci cewa kenan ashe idan ana buƙatar yaro ya kasance mutum nagari ne kuma ɗabi'a ta na'am a tsakanin al'umma, dole ne tushensa ya kasance mai nagarta, a kuma ba shi tarbiyyar da ko bayan rai ba za a yi kuka da shi ba. Misali, idan muka ɗauki rayuwar aure da a wannan lokaci da dama ma ba su san ma'anar yinsa ba, domin kuwa ga wasu tsammaninsu shi ne domin kashe sha'awa kawai, sai dai kuma aure ya wuce wannan gaba tunda rayuwa ake ciki na mutuka raba. Idan kuwa haka ne ba zaɓi ba ne kenan samun ɗabi'u na gari ga dukkan ɓangaren biyu, wato miji da mata. A abin ya fito fili kuma kamiyar mace mai kyakkyawan ɗabi'a ta fi tasiri akan miji fiye da yadda shi yake da tasiri a kanta. Zancen zai zama gaskiya idan muka yi la'akari da irin rawar da iyaye mata a shekarun baya suke takawa na koyar da mace sanin kanta da kanta, mutuncinta da kuma yadda za ta yi tattalin gidanta. Rashin wannan kuma a yanzu shi ya ƙara lalata lamuran har ya kai ga abubuwan da ake gani bakin gani balle daɗin ji, kamar yadda Malam Buhari Ibrahim ya bayyana a zantawarsa da wakilanmu.
12: Yare

0: iyaye mata sun dangara ta wannan bangaren a yanzu, ya kamata ta nusar da yarta kullum in ta tashi ta lura da yanayin hatta dressing ɗinta kafin ta tafi makaranta. Bayan ta dawo ma ta lura da ita yanzu wani irin abu ya dace ta sa innan a kai wajen ta tabbatar innan kafin ta tafi makaranta. Ta yi mata duk wani bada guduma na wajen tsaftace jikinta. To amma yau kunya yakan hana iyaye su fito su zauna da ya ta nusar da ita cewan ita ɗin nan fa ya mace ne saɓanin ɗa namiji. Akwai abubuwan da za ta ringa nuna mata mataki-mataki kafin ta kai matakin shekarun cikanta ya mace. Akwai abin da za ta ringa nuna mata tun kafin lokacin ma ya zo cewan ta gane cewan ita ya mace ne. Ga lokaci kaza za ki ga abu kaza, ko in kin ga abu da ya shiga miki duhu ki zo ki sanar da ni. So bai kunya yakan sa iyaye ba sa ankarar da ƴaƴa mata irin wannan. Sai wani abu ya faru da su a makaranta hankalinsu ya tashi, sabila da tun fari ma ba a nuna mata cewa za ta tsinci kanta a kowane lokaci a wannan yanayi ba, sabila da kunya har ya zama mata ƙalubale a cikin ƴan uwanta mata ko a makaranta ta tsinci kanta akan wani abin da ba ta yi tsammaninsa ba.
1: Idan aka ci gaba da sanya irin wannan kunyan wajen kasa faɗakar da yara mata daga ɓangaren iyayensu mata, ya kake kallon makomar 'yan mata a yanzu da ma nan gaba?
0: Gaskiya iyayen mata ina ci gaba da jan hankalinku. Idan har kuka ce za ku ki ɗaukan shawaran da ya kamata na jawo 'ya'yanku a jikinku, ku zauna da su ku ilmantar da su yanayin zamantakewa na tsaftace jiki saboda kunya, to haƙiƙa kun ruguza al'umma gaba ɗaya.
2: Mataki na gaba da ake samun tarbiyya ita ce makaranta. Don kuwa yayin da uwa ta kasance ajin farko ga yara, malami shine aji na biyu kuma mafi muhimmanci ma. Don a nan ne yaro zai samu ƙarin ilimin zaman duniya da kuma wacce za ta rabotar da shi gobe kiyama. Idan haka ne kuwa kenan, suma makarantun da malaman ke koyarwa a ciki akwai buƙatar a samu kula mai inganci, wanda shine takin da zai dawamar da kwanciyar hankali ga malaman har su koyar da ɗalibai yadda ya kamata. Daga bisani kuma a kasance cikin nishaɗin samun nasara. Wannan rahoto na Abdullahi Muhammad Dambam kuma abinda ya mai da hankali a kai kenan, inda wakilin 'yan uwa musulmai na Baucin Sheikh Ahmad Yusuf Yashi ya ƙara jaddada hakan.
3: A cewar malamin, duk da cewa makarantun gwamnati suna iya nasu ƙoƙarin, amma ba za a haɗa su da makarantu masu zaman kansu ba, sai dai makarantun da suka fi ci baya su ne makarantun al'umma. Don haka sai buƙatar al'ummar da su muka taimaka wa irin waɗannan makarantun.
4: To muna kira kullum a daidai wannan lokaci, a irin wannan lokaci da su al'umma da sama iyaye da su tsayi wallaka wurin ganin wato kenan sun tallafa wa makarantar, sun kyautata yanayin albashin su malamai.
3: Malama Hauwa Usale ita ce shugaban makarantar, wacce ta horar sauƙaƙƙun ɗaliban nata da su kasance jakadun makarantar na gari a duk inda suka samu kansu.
5: Su zama dai daban a cikin sauran student inda suka samu kansu, a san wa'innan daga saƙafa suka fito su zama ɗabi'unsu da kuma yanayin performance ɗinsu ɗin ya zama ya ci gaba.
3: Daga nan sai ta nemi ɗaukin al'umma kan matsalolin da ke makarantar tarnaƙi.
5: Kuna da lak na abubuwa sosai, ga wuraren zamanmu, ga wuraren da kansan environment idan ma baya ɗan faranta ran yara karatun ma yakan zama abu na kasu da inda muke cikin ƙura da su abubuwa haka, shi ma yana na kasu makaratun yara.
3: Wasu ɗalibai masu gamawa sun nuna jin daɗin su.
6: Sunana Zainab Muhammad Sage, Sakaba Nazariyan Primary School. Na ji sanyi kuma na ji wani iri, na godiya wa malamai na da kuma waɗanda suka taimaka wa makaranta na hannun sama. Sunana Ahmad Abubakar Captain Sakaba. A yau mu dai in muka gama makaranta na ji farin ciki, amma ina baƙin ciki da za mu rabu da malamanmu saboda su suka taimaka mana muka yi ƙoƙari har muka zo wannan ranar.
3: A yayin bikin ɗaliban sun nuna bajinta a fannoni daban-daban, da ƙarshe aka nuna kyautuka ga ɗalibai masu ƙwazo tare da ƙaddamar da takardar shiga makarantar domin ɗaukar sabbin ɗalibai. Abdullahi Muhammad Dambam, BRC Bauchi.
7: Yanzu kuma sai mu je ga Rabi'atu Muhammad Gitel a taskar yau da gobe.

0: nan gidan rediyon Bauchi muke gabatar da shirin Maji Magani. A cikin wannan shiri na yau,
1: na so na yi amfani da wannan dama na yabawa shugaba da kwamishinan dindindin na hukumar zaɓe ta jihar Bauchi da dukkan jam'iyyu da suka shiga wannan zaɓe.
2: Wani abin da mai girma gwamna ya yi ne a wajena ba samu ba ne tun da ya sha yi.
3: To, ƙaura jam'iyyar nan da ya gaba ita suke yi ba shi suke yi. Kuma sun nuna mai cewa shi suke yi. Kuma sun nuna mai cewa suna tare da shi.
4: Jam'iyyar ce ake mun shirya ta domin wannan talle ba tare da fargaba ba, ba tare da cin mutuncin kowa ba, ba tare da taɓa mutuncin kowa ba.

0: adana masu sauraronmu a daidai wannan lokaci assalamu alaikum kuma sannunmu da arzikin sake saduwa kwamitin da aka bawa haƙƙin sa ido kan zaben da ya gudana a majalisun ƙananan hukumomi ranar litinin 17 ga wata ƙarƙashin jagorancin kakakin majalisar dokokin jiha Right Honorable Abubakar Wai Suleiman ya miƙa rahoton kwamitin a gidan gwamnatin jiha kana daga bisani ne ƙarin haske wa manema labarai a wannan talata 18 ga wata a gidan gwamnatin na jiha da yake jawabi shugaban kwamitin Right Honorable Abubakar Wai Suleiman ya bayyana yadda aikin kwamitin nasa ya kasance tun daga lokacin da aka fara shirye-shiryen zaben har kuma bayan rantsar da shugabannin da aka yi
1: a matsayina na chairman na lura da yadda wannan zaɓe ya kasance na son fara da miƙa godiyarmu ta musamman ga mai girma gwamnan jihar Bauchi saboda jajircewarsa wajen ganin cewa an bi dokokin da duk suka dace a bi wajen ƙaddamar ko kuma wajen aiwatar ko kuma wajen yin wannan zaɓe kamar yadda muka sani shi ne jama'a gwamna a duk abubuwan da yake yi kullum yake kokari ya ga cewa an bi doka akan yadda ya dace muna sani da cewar irin wannan zaɓe a wasu gurare ba haka ake yin su ba amma jihar Bauchi saboda kokarinsa da jajircewarsa da nuna cewa an bi dokoki lallai ya ga cewa an yi wannan abu daidai yadda ya dace mun sani tun farko wajen fidda 'yan takarkaru wanda an samu 'yan takarko masu neman su zama 'yan takarkaru da dama wanda aka yi su ta wajen abin da ake kira consensus inda aka fitar da 'yan takarkaru wanda kuma suka yi takara a zaben da aka yi kafin lokacin gudanar da wannan zaɓe a yi zaɓe da aka yi jiya kwamiti na lura da wannan zaɓe mun yi ta aiki tare da dukkan masu ruwa da tsaki akan wannan harka kuma don a tabbatar da cewa wannan shi zaɓe an yi shi cikin zaman lafiya a cikin ƙananan hukumomi na jihar Bauchi gaba ɗaya kuma alhamdulillahi mun ci nasara inda duka muka zamanto mun ingejin duk wasu masu ruwa da tsaki garin cewa shi wannan zaɓe an yi shi cikin lafiya to shi wannan zaɓe kuma an yi shi cikin zaman lafiya da bin doka kuma ba tare da an samu wasu matsaloli wanda ya shafi zaɓen ba zaɓe kamar yadda muka sani yana tare da ƙalubale da dama kuma alhamdulillahi shi wannan wanda muka yi a jihar Bauchi Allah ya taimaka an yi shi ba tare da samun wasu matsaloli ba mun samu ƙungiyoyi na sa-kai da masu lura da zaɓe daga ƙasa da zundun shafi wajen ƙasa wanda sama da mutum 40 wasu ma sun fi haka wanda suka lura kuma suka ga yadda wannan zaɓe ya kasance a jihar Bauchi kuma kamar yadda na faɗi kamar yadda nake cikin wannan zaɓe su ma sun yi irin wannan press briefing ɗin kuma alhamdulillahi abinda suka faɗi akan zaɓen abin ayaba ne kuma muna godiya sosai kuma yana da muhimmanci na sanar muku da ma al'umma gaba ɗaya cewa akwai jam'iyyu guda biyu wanda suka yi ƙoƙarin ganin cewa sun dakatar da wannan zaɓe wato su ne jam'iyyar PRP da ADC wanda sun tafi kotu sun nemi kotu ta dakatar da hukumar zaɓe daga gudanar da wannan zaɓe to amma cikin ikon Allah da taimakonsa kotu ba ta ba su abin da suke so ba aka kuma ɗaga shi sauraron wannan ƙara zuwa wasu lokuta da kotun ta yanke to bayan an kaddamar da wannan zaɓe an yi zaɓe kamar da na faɗi cikin lafiya an yi zaɓe an tattara sakamako inda sakamakon ya fito cewa dukkan 'yan takarkarin chairman a ƙarƙashin jam'iyyar mota APM su suka samu nasara sannan a cikin kansiloli 323 da muke da su a jihar Bauchi jam'iyyar mota APM ta samu kujerun kansiloli 319 a inda jam'iyyar YPP da NRM da SDP da ZLP kowannen su ta samu kujera ɗaya a ƙananan hukumomin giya ɗaya Darazo Bauchi da kuma DAS so bayan zaɓe kamar yadda kuka sani an yi zaɓe an yi gama komai a yanzu haka a dukkan ƙananan hukumomin jihar Bauchi ana rantsar da kansiloli domin su ci gaba da yin ayyukan da kundin tsarin ya ɗora musu na son ya bayar da wannan dama na taimakon su ce ga ƙananan shugabannin ƙananan hukumomi da kansiloli ne kuma kira gare su su dauki wannan nasara da suka samu akan cewa kira ne da al'umma suka musu suka kuma ba su tora musu nauyi domin ganin cewa sun sauke wannan nauyi na da kira gare su da su yi kokari su gabatar da mulkin da nasu akan adalci da kuma mulki wanda za su hada da kowa da kowa ganin cewa kuma su tabbatar sun lura da tsinci da abin da ya shafi tsaro da walwalar al'umma da kuma cigaban guran da suke mulka kuma suna so na yi amfani da wannan dama na yaba wa shugaba da kwamishinan dindindin na hukumar zaɓe ta jihar Bauchi da dukkan jam'iyyu da suka shiga wannan zaɓe da sauran 'yan takara da jami'an tsaro da ƙungiyoyin sa-kai da masu lura da yadda ake gudanar zaɓe na ƙasa da na ƙetare da kuma membobin kwamiti na da nake yi sannan na musamman kuma ina yaba wa 'yan jaridu saboda irin gudunmawa da suka bayar ganin cewa an ci nasarar wannan zaɓe.
0: Shugaban kwamitin sa ido kan zaben ƙananan hukumomi da ya gabata wanda kuma shi ne kakakin majalisar dokokin jiha Rajhawabin Abubakar Wai Suleiman ke ƙarin haske da manema labarai kan yadda ya gudanar da aikin kwamitin sa. Daga batun zaben ƙananan hukumomi sai shirin namu ya liƙa batun ɗan kare muradun gwamnatin jiha domin ganin ya kyautata ayyukansu. Gwamnan jiha Sanata Bala Abdulkadir Muhammad ya raba motoci 18 ga mata da matasa, 'yan kare muradinsa wato 'yan social media da wasu daga cikin magoya bayansa. Da yake jawabi yayin da ake miƙa makullin motocin ga waɗanda Allah ya tsaga da rabonsu, Director General na yakin neman zaben jam'iyyar APM na jiha Alhaji Hamza Kosha Akuyam ya ce wannan alheri da gwamna ya yi ba yanzu ya fara ba, ya jima yana yi.
2: Wannan abin da mai girma gwamna ya yi ne a wajena ba sabo ba ne tunda ya shayi ya yi a wasu a nan ya yi a wasu ma an musu sun gudu. Saboda haka wannan rana ce ina ganin gobe ne za mu fara campaign ɗin senators da house of reps da kuma shugaban ƙasa. Saboda haka mai lancin wannan a yau jajiberin fara campaign tun Allah da za mu fara da kafa dama. To abinda nake so in faɗa waɗanda za su samu wani abu, muna fata Allah ya ba su wannan, Allah ya ba su ikon amfani da shi a bisa ka'ida. Kuma su sani wanda ya ɗauki dukiyar sai ba da wannan abu ya ba ne saboda ƙwazon ku da ya gani lokacin da kuke aiki da shi shi sa ya yi wannan abu. To don Allah da Annabi kar mu yi butulci. Butulci shi ne a siyasa an baka abu ka ce ka samu rabonka. Abin da muke so ne ku yi amfani da shi don Allah ku jawo mutane ku nuna mutane cewa shi alheri sakamakonsa alheri. Shi sa ita jam'iyyarmu ta APM, in za ka ce APM sai a ce alheri. Ina so dukkan da kuka samu wani ko me yake yi in kuka ce ma alheri ya ce ba ya so ku ji. Ina jin ba mai cewa ba ya so. Saboda haka alheri jam'iyya ce ta zo da alheri kuma an fara kenan mutane za su ga abin da ya faka. Kuma mutanen Bauchi suna tsare, mun ji wasu suna maganganu su ce a su ana tafiya wani ɗan takara. An ce namu ne wallahi ɗan takarar guda ɗaya ne Dr. Yakubu Adamu. Duk wani mai gutsuri tsomi ko wani ɗan takara da yake magana da kansa ya je ya ce shi kaza ne ko shi kaza ne ya fito gaya mana. Mu mun fito da Dr. Yakubu Adamu da yardar Allah shi za mu sa a gaba shi za mu je da shi insha Allah. Kuma ina so in tunatar da mutanenmu na Bauchi 'yan social media za ku haɗa. Lokacin da muke campaign 2019 mun zo mu yi magana ko ina cewa ɗan haya ba a gyaran gida ko ba gari ne ba. To dan haya wata gizo yana so ya zaya haya ka san abin da ya maka da sarakunan mu sun san abin da ya musu da saboda ya zo ya mana mun ga abin da ya wulaɗanta sarakunan mu ya kora yanzu mun yi sarakunan yanka wajen guda 20 sai muke mu dare shi ku rizu kuma mutane da Allah zauna na ji yana zaza yana cewa shi ya daina shi wancan kuskure yi. Ina so in ce wa mutane su tunani yau a gidanka aka je wani abin ke bata sai aka samu ɗaya daga cikin yaranka shi ya ɗauka gobe sai ka aje wani abu ya bata wa za ka nema. To waɗanda ya kora da ma'aikatan da ya sa su wulaƙanci shekara huɗu ana verification duk mutumin da zai jarabawa wanda yake zuwa makaranta aka ce ga jarabawa na awa huɗu kai awa biyu kana karatun question paper za ka ci jarabawa. Saboda haka duk Allah da yana mutane sa kansu mu muna jira ne mu haɗu a ranar zaɓe ba ba shakka kowa in ta zaɓe ne. Saboda haka wani ya zo ce muku a'a ɗora na 'yan yana wani kokari ya ce kaura Dr. Yakubu yake yi kaura APM yake ya kaura APM zai daya kuma APM za mu yi zabe a APM za mu takara jejjar Allah Allah zai ba mu Allah da ya ba mu wancan shi zai sake ba mu sa'an nan abinda muke muna cikin godiyar Allah kowace kowace muna godiya Allah falalar da ya mana na zumunci da muke da irin wani abubuwa alherin da yake lokacin da ya shekara hudunsa yana mulki ya raba mota mun zo ne ba mu fara campaign ba amma dan yana wannanu yana cewa waye waye wani ya yi tafiya wani ya dawo wani dan duk wanda yake cin rani zai dawo kowa ya shi yake cin rani wallahi sai ya dawo ko mun dade wansa in ka je ilgu ka shekara 40 wallahi kai ba in ya muri bane sai ka dawo gida saboda haka ko ya kai kare 60 aboki sai ka tabbata dan boki ka zama dan boki amma in kai ba dan boki ba kai ba dan boki ba saboda haka APM mai girma ko muna muna masa godiya da wannan abin da ya baku muna roƙon hukuma don Allah ku yarda cewa wannan alheri aka muku dama shine taken APM APM alheri APM to ga wanda bai samu ba ai mu na bude rayi ai mu ma dole ne zo ta kanmu mu ma dole mu dubi namu a irin namu nabi ne wani wani dan keken ba wani wani ya dubi ba murya ba wani to shi ne tafiya da mai alheri sai dai alheri kuma iyaye na mata wallahi ku sani cewa duk mutumin da ba zai mutunta ku ba to bai san daraja mahaifiyarsa ba saboda haka mu muna ganin ku da daraja muna sane da ku mun yarda da abin da kuke yi kuma mun tabbata ku masu amana ne ɗan uwana matasa lokacin ku ne Dr. Yakubu da shi da jami'insa duk matasa ne amma Dr. Yakubu shekarar sa 46 akwai wanda ya shiga gwamna a nan Bauchi bai kai 46 ba saboda haka kana ce yaro zuciya ba wai sai ce a mai zuciya ake faɗa wa biki ba mai dukiya ba mai zuciya ake faɗa wa biki ba mai dukiya ba to mai girma gwamna ya kawo mana mai zuciya shi kuma gwamna yana da abu biyu yana da adalci yana da tausayi yana da dukiya to ga mai zuciya ga mai dukiya sai aiki sai aiki to jejjar Allah ita dukiya ita dukiya dalilin yasa kuka dauko rogo ma saboda ta share arzikin kasar nan sai yunwa yunwa kawai ta bar mana sai tsadar rayuwa sai rashin tsaro sai banditi sai kaza sai kaza sai kaza jama'a wallahi wallahi ana cewa a wani jihohin hukumu na ba a zuwa kuma Allah ya ba mu falalar zama lafiya da taimakon Allah da haɗin kai da sarakunan da littafin mu to dan Allah kar mu yadda mu kawo waɗanda su fansa mu
0: Director General na yakin neman zaben jam'iyyar APM na jiha Alhaji Hamza Koshi Akuyam bayan sa ne kuma sai Alhaji Abdullahi Matudan Turawan Das shugaban kungiyar kare muradun gwamna yayi godiya a madadin waɗanda suka amfana
3: muna mika godiya ma adviser namu wanda dukkan alherai in zai fito na mai girma gwamna yana fitowa ta karkashin sa muna ƙara godiya kuma mai girma gwamnan jihar Bauchi maras adadi kamar mai girma gwamnan jihar Bauchi mun sani wa'ansu ma wanda basu zo wa wannan wajen ba mai girma gwamnan jihar Bauchi ya musu mu ma ɗaiɗaikun mu duka ya mana irin wa'innan alheran kuma muna ƙara godiya ma shi kansa director general GDG na mai girma gwamnan jihar Bauchi tare da DG na takarar sanata na mai girma gwamnan jihar Bauchi tare da dukkan makarabban da suke wannan ofisin dan wannan alheri yana fitowa ne a karkashin su kuma da shawaran su da bakin su da yawun su da kafan su kuma muna son yadda aka fara wannan abin a wannan office din muna so a ci gaba da yi ma al'umma domin an ce APM sai ka ce alheri daga karshe ina so in ƙara jawo hankalin ƴan uwan mu kar ku ga wayansu sun samu mota wayansu sun sa hasada a ciki domin duk wanda ya hakuri nashi zai zo ko ka sani ko baka sani ba sai ga wata rana kai ne kuma idan kai godiya wa Allah an bada wani naka to kai ma zaka kai ma zaka samu amma muddin ka sa hasada ma wani to kai ma Allah ba zai baka naka ba kuma lalle ya zama wajibi mu al'umma jihar Bauchi mu farka domin mai girma gwamnan jihar Bauchi duk irin ayyuka da ya kamata ya yi a jihar nan yayi kuma maganan tsaro a ce mai girma gwamnan jihar Bauchi da ya aikin komai ba Bauchi wanda ya samu namban yabo a wajen tsohon shugaban kasa General Muhammadu Buhari ya samu namban yabo a wajen shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu to ban yi tsammani akwai wani dan siyasa a jihar Bauchi ko kuma akwai ta jam'iyya da suka fi wa'innan a jam'iyyar su ba wa'innan su ne kakannin su to idan za su bada mai girma gwamnan jihar Bauchi nan ban yabo to wani dan siyasa ne kuma wanda zai zo ya kushe ce mai girma gwamnan jihar Bauchi bai yi ba saboda haka muna mika godiya ma Allah da ya kawo mu wannan rana kuma muna addu'a wa'innan shugabanni Allah ubangiji ya taimake mu Allah ya sa mu ci zabe cikin sauki
0: shugaban kungiyar kare muradun gwamnatin jiha Alhaji Abdullahi Mato dan Turawan Das a lokacin da gwamnan jiha ya raba musu motoci a gidan gwamnati to daga batun rabon motoci da gwamnan jiha ya yi wa masu kare muradun gwamnati sai kuma mu koma batun zaben ƙarin hukumi da ya gudana a ranar 17 ga wata, inda ɗaya daga cikin na gaba-gaba a tafiyar Gwamna Bala Muhammad da ɗan takarar gwamna a jam'iyyar APM ya ziyarce mu don yaba yadda zaben na ƙaramin hukumomi ya gudana a nan jihar Bauchi. Cikin zantawarsa da wakilin ta wayar hannu, sarkin yakin ƙairan daular Usmaniya Alhaji Mustapha Umar Karaduwa ya yaba da yadda gwamnatin APM ɗin ta sakarwa jam'iyyun hamayya suka shiga zaben na ƙaramin hukumomi aka dama da su, har kuma suka yi nasara a wasu kujeru na kansiloli.
4: Wallahi ɗan jarida ba abin da na zagarta dama na riga na san haka za ta faru, domin Hausa sun ce Juma'a mai kyau daga Laraba ake ganewa, kuma alamar mai ƙarni aka ce tana da mai jaba. Duk wanda a jihar Bauchi, wanda a ƙauye, wanda a cikin daji, musamman talaka, to idan bai zaɓi abin da ƙauyen Bauchi ya kawo ba, to ban tunanin ya yi wa kai ne adalci ko ya ce maka ne tawaba. Domin su ɗan Bauchi kullum ina faɗa ba jam'iyya suke yi ba, ba abin da dame su ko wata jam'iyya, sun mutum suke a siyasa. So ƙauya jam'iyyan nan da ya taɓa ita suke yi ba shi suke yi, kuma sun nuna mai cewa shi suke yi, kuma sun nuna mai cewa suna tare da shi. Kuma yanzu wuriya ta riga ta yadda ƙaura shi ke da jihar Bauchi, duk wannan takara na gwamna ciki ne ya ɗori ruwa ya yadda da lalle-lalle bai da kowa Bauchi. Duk wannan takara na gwamna abin da ya rage kawai cikon umarni ne wanda ba ya da zasu iya sun riga sun luma, amma da suna da zasu da sun masu rubuta zanen sun ce ba za su yi takara na mutum sun ba ci za su yi ba sun san wahalar banza da shi za ka ba su ma ba da kayansu. Su da kawai suna gaya mutane wallahi mun san gannan yin ta kawai za mu yi, amma dai mun san ba ci za mu yi ba. To kaga lamba ta nuna an yi zaɓen ƙananan hukumomi ba su da ciyawa ko fara guda, amma alhamdulillahi mun yi zaɓe mai tsafta, akwai kansiloli na adawa kuma sun ci zaɓe kuma kan babu zaɓensu. Saboda demokuraɗiyya ake jihar Bauchi, shugabanci ake jihar Bauchi, ba kama kaiya ba mu ba mu dole a gwamnatinmu, kun ba mu cewa ko ba kasan mu sai ka so mu, kun ba mu cewa ba mu ci ba mun ci, a'a mun ci mun ci ba mu ci ba mun ɗauki ƙasar ba mu ci ba. Sauran kansilolinmu da ba su ci ba Ubangiji Allah shi musu maita, kuma su ma sun taka rawa sun yi ƙoƙari. Dan ada da suka ci wannan zaɓe ya kamata su girgiza mu mai girma gwamna, su kuma girgiza mu shugabannin jam'iyyar nan, su kuma girgiza mu hukumar zaɓe da tsaya ta yi a zaɓe na adalci ba na cin zuciya ko na fada ko na neman duniya ba.
5: Sarkin yaƙi a daidai wannan lokaci da kake magana an rantsar da su sabbin shugabanni na ƙananan hukumomi guda 20 ɗin nan, har kuma sun shiga ofis mai cece shawaran ka gare su.
4: To babbar shawara ta ga shugabannin ƙananan hukumomi ku zama masu tsoron Allah. Na farko ku sa tsoron Allah da zuciyarku. Na biyu ku sa son al'umma da zuciyarku. Na uku ku yi godiya ga Allah, ku yi godiya ga al'ummar jihar Bauchi da suka nuna muku ƙauna da karamci saboda rigar mai daraja. Sannan ku sani yau ba abin da za ku yi in ne ku yi abin da ƙaura ke yi har talakawa suka yi shawar zaɓarku, shi ne ku jawo talakawa jikinku, ku jawo 'yan siyasa jikinku, ku jawo makiya waɗanda kuka san ba su son gwamna to ku mai da su masoya, waɗanda kuka san kuma ba su iya kai gwamna to su kai gare ku, waɗanda kuka san cewa suna cikin wani haɓula'i na ƙarni wanda aka taimako ko ku taimake su a ƙananan hukumominku. Idan kuka yi wannan wallahi tallahi kun nemo mu wannan jam'iyya cin zaɓe salin adin ba tare da ɓata lokaci ba ma na tsayawa dawutun ɗin yau za a ba da sakamakon zaɓe. Da an ce hukuri a za a yi sanar wucewar mai daraja gwamna sauran Bauchi ɗan takara ta yi daftar ya kuma Adamu ya zama gwamna albarkacin Allah Muhammad Al-Burhani, wanda ya ce shawarar zan ba shi wani ƙarar hukumomi. A yau 19 ga watan nan ne aka buɗe ba da dama a fara yakin neman zaɓe gadan-gadan na ɓangaren shugaban ƙasa da majalisun tarayya, kuma gwaninka ƙauren na Bauchi yana cikin neman kujerar sarakin Bauchi ta kudu, ina wannan batu a ɓangarenka? Alhamdulillahi ka san shi umarni ne aka bada a je aikata, amma dai ai mai girma gwamna ya gama wa kan shi kamfen, a umarni ne kawai ne je ya yi kamfen ka ace bai yi ba, ni na tabbatar cewa mai girma gwamna ko bai yi kamfen ba. Talakawan yankin nan sun yi mai kamfen, masoya ne na yankin sun yi mai kamfen, iyayenmu mata sun yi mai kamfen, dattijai sun yi mai kamfen, domin sun san rawar da ya taka yana gwamna, sun san kuma rawar da zai taka in ya samu wannan kujera. Ba za su yarda su saki ƙauren Bauchi su kama ɗan awon ya giya ba, su kama tarayya rake su saki dattijo mai mutunci mai ƙima mai tausayi su zo kuma da tausayi su kawo su ka samu kansu hikima. Duk haka mai girma ƙaura wannan kamfen da za a je a yi mun imani da Allah al'umma da masu kagar akwai dai waɗanda ke da shawar su ga gwamna waɗanda su ma ganin kawai to su an biya su to a kan haka mai taimako na zai zagaya yayin kantan masoyan kawai da ke kaunar ka suna nan suna jiran ka kuma iyayen mu mata da matata suna nan suna jiran su gama daraja kuma da fuskar shi kawai suke so su gani su an biya ku akwai sauran yan takarda wannan jami'a ta guda APM a sauran sassan jihar Bauchi wanda su ma daga yau za a fara wannan takara su ba wani kira kake da shi dukkan su duk wanda ka san yana cikin wannan jami'a ta mai daraja gwamna mutum ne kwadiji mutum ne wanda kauren ya leka ya hangu shi ma mai kishi al'umma ne kuma babban wata mu duk wanda ya tsaya takara tun daga mataki na kansila har shugaban kasa da jam'iyyar mu ya Allah kakkaba kowa kunya ubangiji Allah ka ba su ikwacin zaben nan dan Muhammadu Rasulullah Allah ka ba su zaben ku talin talin kuma idan Allah ya ba su jurin sai mu dawo mu yi maganganu kan abin da Allah ya ba su amma tun daga mace ba ba a yi ba muna nan muna addu'a ubangiji Allah ka ba su jurin kuma talakawa duk mutanen da aka saida muku ku sani mutane ne jajirtattu mutane ne gogaggu mutane ne mutanen arziki mutane ne masu mutunci gare ku kuma yan jihar Bauchi ne babu taho na dawo cikinsu babu ɗan Nijar wanda ya tsallako ya zo ya zauna Bauchi babu ɗan cira da cikinsu a dukkan su ɗan Bauchi ne mafi akasari jinin sarauta mafi akasari jinin malamai to talakawa ku zo kwanku da kwanku ku tabbata wannan jam'iyya ta mu mai albarka ta mai daraja gwamna ta kai yadda muke son ta kai albarkacin Allah Muhammad Al-Qur'ani akwai wanda ta fi gwangwadawa ka fi mai da hankali a kai tun ka ba ba shi takara ba kake maganar sa wato Dr. Yakubu Adamu wanda yanzu shi ne yanzu dan takarar gwamna a jihar Bauchi shi kuma ne ranar 9 ga watan Satumba ne za a bude yakin neman zaben sa kuma kamar yadda kake da kai za a yi campaign gashi an bude na shugaban kasa ma baka zo Bauchi ba bare kuma Satumba ya zo na shi gwanin naka ko dai na gwanin naka gaba ɗaya na gwamnan jihar Bauchi Yakubu Adamu ya zo ne kamun ka zo to na tsauran Bauchi ma ka ga an yi shi ba tare da sarkin yaki ba ka ga an yi na mai kai ma gwamna ba tare da sarkin yaki ba ai an bude ka ce an bude kuma duniya za ta ga sarkin yaki za a Bauchi idan ba zo ka ga dan mai kai ma gwamna za a Bauchi ba to ka ga tun ya zo duniya tun Najeriya amma kuma har ku ci ba da Bauchi ba ba ku dan siyasa da zai buɗe kakan in ta ci in je ina rawar kuma yiwuwar da ya ci karen Bauchi tun Najeriya kuma banda mai gida wanda ya ci karen Bauchi banda kuma wanda ya ci karen Bauchi to an ce ana bikin gida ne ban je ba sai bikin yaro ne zan zo ka ga wannan ce nan ba gaskiya ba ne abin da ya ci ka ga ka bai ka gani ka san kai kawara an yi shi ba da sarki ya ci ba ne kuma da kiyaku Adamu ran da za a buɗe shi sarki ya ci za a buɗe shi kan mu ba ka san da za a shiga wurin kaptan ne da kiyaku Adamu da mu za a shiga ba ka ga Bauchi suna da shawar ganin mu mutane ka ga suna da shawar ganin mu akwai wacce mu na nan zubo inda ke jin daɗin abin da muke yi akan da kiyaku Adamu suna da shawar ganin mu to ka ga dole a ce an gwada ko ta ruwan na kaptan kuma in Allah ya yarda kawai sarki ya ci zo Bauchi ya ce za a yi kaptan din mai daraja gwamna sai shi za a yi kaptan din da kiyaku Adamu sai ni kake yi dan dalila abin da hawa samu Allah ya sa aikata lafiya a tashi lafiya kuma muna ba da shawara dan siyasa da zai kira matasa ya ba su kayan shaye shaye ku dai ku garuwa ne ku ci na mutunci ku dai ku garuwa ne ku haɗa kashi ya sa tare a kai da tare ku ya kai amfani da ku kai kai kai da ka koma mutunci wala ku kai yanzu gadiya
0: sarkin yakin kauran daular Usmaniya Alhaji Mustafa Umar Karaduwa cikin ganawarsa da wakilin ta wayar hannu daga batun zaben ƙananan hukumomi sai kuma shirin namu ya leka jam'iyyar PRP mai alamar dan makulli inda mai neman kujerar majalisar dokokin jiha na Zungur Galambi da Miri Horabu Rabiu Bishi ya ziyarce mu domin bayyana ƙwarin gwiwarsa kan buɗe fara campaign da INEC ta yi daga wannan Laraba 19 ga wata. Horabu Rabiu Bishi ya ce wannan babbar dama ce gare su na fara tallata gwanayensu na jam'iyyar PRP.
6: Alhamdulillah mun shirya da tsofi insha Allah kamar yadda doka ta tanada na akwai za a bude campaign a nan shugaban kasa da majalisar dattawa da majalisar wakilai kamar kamar mu a jam'iyyar PRP ne mun riga mun shirya tsof domin mu fito mu tallata waɗannan ɗan takakarin mu kamar misali a jihar Bauchi mu tallata sanatar a honorable Shehu Aliyu Musa Fardin Gabas kuma a majalisar tarayya mu tallata honorable a Idris Isa ya guda da kuma sauran ɗan takarkarin mu na majalisar dattawa na jihar Bauchi kamar Bauchi Sankara mu tallata su ne a Bauchi ta Arewa a tallata shi honorable Distrugo Sanata a Channan Katakuru to ina mai tabbatar maka da cewa jam'iyyar GRP mun shirya ta domin wannan talle ba tare da fargaba ba, ba tare da cin mutuncin kowa ba, ba tare da taɓa mutuncin kowa ba. Mu tallata waɗannan 'yan takarkarin bisa doka da doka insha Allah radiyo. Wannan shi ne aniyarmu a jam'iyyar GRP da ya zama Allah ta'ala.
7: Idan Allah ya kai mu farkon watan Satumba ne kuma za a komo nan matakin jiha, yaya shirye-shiryenku a wannan ɓangare naku kai ma ɗan takara ne?
6: To, kamar yadda ka sani komai muna bin bisa tsarin doka da oda. Muna bin dokar ƙasa, muna bin dokar jam'iyya, muna bin dokar ko ita kanta hukumar zaɓe. Idan Allah ya kawo ranar 9 ga watan gobe, insha Allah rabbi ba a sake tantan na ɗan takarkarin gwamna da ɗan majalisun jihohi. Da ina mai tabbatar maka da cewa a jagoranmu shi komandan mu distinguished senator Shehu Umar Umar dan takarar gwamnan mu a jam'iyyar PRP a jihar Bauchi, insha Allah rabbi da dukkanmu da ni kaina dan takarar majalisar dogon da Nigeria Mary da dukkan ɗan takarkarin mu na majalisar jihohi guda 31 nan a shirye muke da mun gama shiryawa da izinin Allah ta'ala domin mu fita mu tallata hajjin saboda duk ɗan kadin da ɗan takarkarin mu kamar yadda muka taɓa wani tabira da kai a baya in ka kalli ɗan takarkarin jam'iyyar PRP insha Allah rabbi kusan 100 din ba mu taɓa kayan kowa ba, ba mu ci kayan kowa ba, ba a kuma gwada mu a wata kujera ba, ba a ma gwada mu ba, muna iya kokari mu cikin buge-bugen da muke yi. To ko in Allah ya yarda kamar yadda mutane su ci mana kyakkyawan zato cewa idan Allah ya ba mu wannan mukamin za mu cire musu kitse a huɗa. To in Allah ya sa da muna roƙon Allah subhanahu wataala ya karya bar mu da iyawanmu, ubangiji Allah ya kama hannunmu, ubangiji Allah ya shiga cikin al'amarin mu domin mu guru tare mu tsira tare da al'ummar jihar Bauchi baki ɗaya. Kuma muna roƙon Allah subhanahu wataala da ya riƙe mu shikkan kurmu ya ƙara musu ƙarfin gwiwa domin duk a jihar Bauchi nan duk kalmar ba wani mai taimako irin na jagoranmu, ba wani mai kyauta irin na jagoranmu. Duk wani ba su kyauta ma mun koya musu kyautan dole. Mai gidanmu ya koya musu kyautan dole, ya koya musu zuwa zama'idan dole, ta koya musu zuwa gaisuwar mutuwa na dole, ya koya musu yin mutuncin dole. Saboda mai gidanmu ne ya koya da waɗannan abubuwa yake a matsayinsa na shugaba, wanda wani suka ga cewa alhakin sai ba su yi wannan abun ba, to ba mutane ba za su yarda da su ba. Saboda haka alhakin su ma su suka kai da dole. Allah kuma ya ba mu sa Allah taimake mu mu fito a jam'iyyance mu tallata hajjar mu na jam'iyyar kiyaye. Ina kira ga al'umma a yi siyasa ba tare da gafa ba, a yi siyasa ba tare da cin mutunci ba, a kuma bi doka da oda. Allah kuma ya ba mu sa Allah ya ba mu nasara. Kuma in Allah ya sa ta jam'iyyar kiyaye ta za ta kawo gwamnati a jaji, mun gode Allah ya saka da ni.
0: Halabu ya biyu bishi ɗan takarar kujerar majalisar dokokin jiha na mazaɓar Zungur Galambi ƙarƙashin jam'iyyar PRP a yayin ganawarsa da wakilinmu ta wayar hannu. Kuma da haka mai shirin na yau ya zo ƙarshe. A madadin wanda suka taimaka shirin ya kammala, Mujahid Bala Musa da sauran abokan aiki, ni Abdulrahman Umar Ududu da na jagoranci shirin ke mana fatan alkhairi.

你刚才回答我啊，真的。爱情是爱的心，肯定要你别讲话，真的。你爱的心，别讲，别讲话，真的。

0: yanzu mama kina ce kina ganin zai amma auren dole.
1: Haba baby, haba auta. Ki ba ulurbin mahaifinki. Ba zai miki mummunan zabi ba. Ko kiki ce sai mawaki? Me na sama yace bare je gobe. Ka sai da akuya ta zo tana goge ma danga. Haba baby, haba auta na, haba auta. Haba ni dan yi murmushi mana in ji sanyi. Haba, to ni bari ni miki dariya. Kabo ta nan, kabo ta nan. Kabo ta nan, yawwa.

daga sashin shirye-shirye na gidan rediyon Bauchi muke gabatar muku da shirin dandalin yara, shirin da ke duba lamuran yara don zama jakadu na gari.

0: kaɗan a cikin shirin tare da ni Kasubina Abdullahi Zango.
1: Jahili abadan baya tsani. Menene kishin zuciya?
2: Kina makaranta?
3: Ba a sa ni ba zaki. Amma kina so ki je makaranta?
4: Ni yarinya ce, bai kamata iyaye na su dinga daura min talla ba. Tallan da ake daura mana shi yake hana mu cika burin na zama shugabanni na gari a gobe.
5: Nagode mama na. Ta saka na makaranta kuma ba ta dora min talle. A gida ake zuwa sai kayan miyan da mama na ke sayarwa, sannan baba na yana taimaka mata.
6: Iyayen mu kar ku manta, a harkan talle ne ake cin zarafin mu ta kowanne fiska.
7: Mu guji dora wa iyayen mu talla don kauce cin zarafi daga bata garin al'umma.
6: Wannan sako ne daga gidan rediyon Bauchi.
1: Kai da ilimi sannan dan adam, zai san haƙƙin sa a duniya.
0: Madalla, masu hikimar magana suna cewa tarbiya daga gida take farawa, amma kuma tana karewa ne a waje. Wannan ke kara tabbatar da cewa addini da halayyar iyaye tun daga farko su ne tushen shika-shikan tarbiya da kan danfaro ga yaro, musamman a lokacin da yake tasowa a gidansu. Haka kuma Hausawa na cewa koya ma yara karatu tun suna kanana kamar a yi rubutu ne a kan dutse. Kamar yadda Hausawan ke kara cewa koya ma babba karatu idan ya girma kamar a yi rubutu ne a kan ruwa. In ji masu azancin magana, musulunci ya zo da tsarin tarbiyya ga al'umma baki daya. Kan haka ne iyayen kan tura ‘ya’yansu makaranta domin su yi koyi da magabata. Kamar dai kullum inda shirin dandalin yara yakan ziyarci makarantu daban-daban domin jin irin gudunmawar da malaman makarantu suke bayarwa wajen basu nagartaccen ilimi. Makarantar Salim bin Abdullah Lidirasatul Islamiyya wa Tafizul Qur'an da yake bayan Iyapod Fadaman Jaja guda ce daga cikin Islamiyyu a nan cikin garin Bauchi, inda shirin a yau ya zanta da su kan darasin hadisi da kuma tauhidi da ma sauran wasu darussa da ake yi musu a wannan makaranta. Malam Yunusa Yakubu na ɗaya daga cikin malaman makarantar nasu, kuma ya jagoranci yi musu tambayoyin. Malam Gareka.
8: Na'am, bayan mun fara karatu a cikin littafin mu na hadisi wanda ake kira shi da Haqqul Mubin, to yanzu a cikin ajin nan wane ne wanda zai mini bayani akan abin da ya shafi sahu?
9: Sunana Usman Umar, daga makarantar Salim bin Abdullah Lidirasatul Islamiyya wa Tahfizul Qur'ani Karim. Alhadisu al-rabi'u ashara, hadisi na 114, an Anas bin Malik radiyallahu anhu qala, an karɓo daga Anas dan Malik Allah ya ƙara masa albarka. Kwallo Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, maza Allah tsiga da aminci Allah sabata da gaishe ya ce, sauwun wuce ku fata ko daidaita sauwunku, ko yana ta jiya ta safi domin shi daidaita sauwun min tamamin sala yana daga cikin cikin sallah. Kawawul Bukhari wa Muslim, Bukhari da Muslim ne suka gabaito.
8: Masha Allah, Allahu Akbar. Wannan shine Usman Umar kenan wanda ya amsa mana tambayar abin da ya shafi mi, ko abin da ya shafi daidaita sauwun. Har yanzu dai muna nan a cikin darasin mu na hadisi. Sannan kuma a cikin mata, waye ne wanda ta iya amsa mun tambaya ko kuma ta mun bayani akan abin da ya shafi hadisin da yake magana akan makwabci?
10: Sunana Matra Mai Abubakar, da kuma san Salim bin Abdullahi da ta ci gaskiya wa kafin zuwa Al-hadisu sadis, welcome. So hadisi na 55, an Anas radiyallahu anhu qala, an karɓo daga Anas Allah ya ƙara masa yarda ya ce, qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, maza Allah tsira da aminci Allah su tabbata a garin shi, ya ce, wallazi nafsi biyadi, na rantse da wanda rai na yake hannunsa, la yu'minu ahadukum imanin ɗaya yake baya cika, hatta yuhibbu lijari ma yuhibbu nafsahu, har sai ya so maƙwabcinsa abin da yake so ya kansa. Rawahu Muslim, Muslim ne ya rawaita.
8: Masha Allah. Wannan ta mana bayani akan abin da ya shafi makwabci. Hidiman makwabci ya da matuƙar muhimmanci. Kun ga a wani hadisi ba, har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inda makwabci ya san darajar da makwabcinsa yake da shi, yace hadda hayya kai makwabin ma makwabcinsa da yake. Dai gaje shi. Haka ne? To sabon Allah ya maka albarka. sa'an nan har yanzu muna cikin darasin mu na hadisi wanda bai mana bayani akan abin da ya shafi farki a cikin mata za ka amsa mana
4: Fatima Umar Salim bin Abdullah daratatul islamiyya wat tafizul qur'an al karim al hadisi sabi wal arba'in hadisi na 40 da bakwai ana jikata da radiyallahu anhu qala an karbo daga bika ta Allah ya kara masa yadda ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah fi ma ya ga cewa Allah tabbata ga shi ya ce awiya salatu min Allah mafarki mai kyau daga Allah ne wa awiya su min shaytan mafarki mummuna daga shaytan ne rawahu bukhari wa muslim bukhari da muslim ne suka rawaito
8: masha Allah Wanda ka ga ta muna bayani akan abin da ya shafi mafarki to kun ga anan yana kwadatar mu da mucewar mai duk lokacin da mutum zai kwanta mai yi bacci ana so yin addu'a me ake fara karanta an da yi bacci ka karanta ulhuwa falaki na sonawa uku ku sani sai Allahu la ilaha illa sonawa sai a shafi a duka mene to haka ake so duk lokacin da mutum yayi wannan addu'a to ba zai yi mafarki mummuna ba sannan kuma har yanzu dan muna masaratu akan abin da ya shafi muna darasin mu na hadisi wani da wani dai amsa mana tambaya ko kuma ya mana bayani hadisin da yake magana akan lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira mata da su ruga yin sadaka waye ne wanda zai mana bayani akan wannan hadisi
4: mun za ba su bayani Salim bin Abdullah ya ga sanin da Islamiya wa ta tuzu Qur'an الحديث الخامس والسلام الحديث هو ثلاثين دقيقة أن أبي سيدي كله رضي الله عنه قال أن كهو دقى أبي سيدي كله الله قال أنا سيدات وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وزو الله تنقاد أن يزم الله استجد على رشوة يا معشر النساء يا كن شعر مادا تصدقنا لو يتصدق وإني رأيتكم هاد صلى عالم الله بإني إن أرم في يوم قاسكم إيشا قالت أم الله سيدة ما تابتي وما لما أكثر عالم الله أولا ياسا مكيا واتكم إيشا وانا سيدي sirrin Allah ana kuma ya wuce ba an cece ni wa dakko na ashina kuma an kafa cewa abokan zama da wani bukari bukari ne ran wuce
8: masha Allah Allah ya saka da alheri wannan shine Hamza Abbas kenan wanda ya amsa mana tambaya mai tsada wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa mata sai wata ne sai wata sadaka to ga zallan mata ba ma haddawa hadda maza duk wanda baya so Allah ya sa shi a cikin me ya sa shi a cikin wuta to shine ya yi kokarin ga sadaka abu na biyu shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce dukkan mutumin da ya yi sadaka to manzo Allah subhanahu wataala yana karba hannunsa na dama sai ta karban wannan sadakan har sai an jira tashin alkiyama lokacin da ake cikin wahala sai a dauka sai a bashi sai ku fita aljanna Allah ya sa mu na ciki wannan darasin mu kenan da abin da ya shafi sau hadisi sannan a cikin wannan darasin na hadisi kafin mu wuce shi mu tafi tauhidi a cikin an aji wani abu ne ɗaya daga cikin wa'innan karatun da aka yi wanda aka amsa nan wani ya fahimci wani abu misali akan haƙƙin makwabtaka waye da mu wani bayani akan haƙƙin makwabci babu wanda ya bayani akan haƙƙin makwabci ba wani haƙƙin makwabci lafiya kai fa to
4: Mubala kira da Aisha Allah tabbata a gare shi ya umarce mu da mu kyautata wa makwabci saboda ka dauke shi kamar shi ne wanda zai gaje sa in ka kyautata masa tamkar kana adala dan ka ne kuma makwabci shi ne wanda makwabcin ka yana da haƙƙi a kan ka shi ma kuma kana da haƙƙi a
8: kan ka masha Allah
2: Allah
8: Allah ya miki albarka sai abin da ya shafi hadisin har yau Hamza ya mana bayani da zuwa akan abin da ya shafi sadaka yanzu waye ne a nan wajen wanda ya fahimci wani abu akan abin da ya shafi sadaka dai dan mana bayani kaɗan akan abin da ya shafi sadaka a ajin nan dokta mana bayani
4: Aisha Aisha ne yake sayin da Abdullah da sai da sani ya ta fi shi Qur'an mutum ya dinga sadaka kare da dinga mu sai sadaka yana taimaka wa mutum zuwa nan alƙiyama
8: Masha Allah
2: Allahu
8: Akbar to kuma insha Allah mun ga bangaren abin da ya shafi me hadisi yanzu kuma za mu tafi bangaren abin da ya shafi tauhidi menene tauhidi hade ta Allah haka ne kadaita Allah shine mai kuma tauhidi to ina mai tabbatar muku ina ganin ina da yakini cewa duk ɗan ajin nan suna kadaita Allah shi kadan sa haka ne to akan abin da ya shafi arkanul islam rukunna musulunci
11: suna yana dina suna suna amma da wakarin tsarin yankin danta fadimar yaki da yankin siyasar arkanin islam kamsa rukunan musulunci guda biyar
8: kuma hiya
11: shahadar allah ilaha illallah sai da babu abin bauta da gaskiya sai allah wa anna muhammadu rasulullah kuma annabi muhammadu manzon allah ne iqamis sala ba tsayar da sallah isa'i zakka bayar da zakka sannan ramadan azumi a watan ramadana hajji baitin layinan cikin haramin ziyartar ɗakin allah mai alfahari
8: Masha Allah! Wannan ta mana ainihin bayani akan arkanin Islam. Kun san shi arkanin Islam duk wanda ya kasance bai bi da waɗannan abubuwa guda biyar ɗin nan ba, to musuluncinsa bai cika ba. Musuluncinsa bai na ba? Dole sai mutum ya yarda shahadatu an la ilaha illallah. Shaida babu an bauta da gaskiya sai wa? Wa anna Muhammadar Rasulullah kuma annabi Muhammad manzon wa iqamus salata da mene wa kai zakat da bada mene ko ramadan ko sai kuma me da kuma hajjul baitin lahi Allah ya taimu aikin hajji kowa ne yana so tafi aikin hajji kowa na so tafi aikin hajji ba ya kabbara Allah ya taimu aikin hajji sannan kuma wa inda za ta amsa mana tambaya akan abin da ya shafi addini madinuka ko kuma madiniki ne addiniki wa ta amsa mana
11: shine kadai ta Allah ya atilla da Allah ya yi wa kanka fati wata amalan nazi ne asasin islam da shi kan musulunci shadan da Allah ilaha illallah ke da babu abin mutawa da gaskiya sai Allah wannan ma ba da rasulullah kuma annabi Muhammad da ta'ala ne wa salatu da kullum bil arkanil islam sallah rukuni ne daga cikin rukunan musulunci
8: masha Allah Masha Allah! Allah! Allah! Allah! Allah! Abin da ya shafi ne, abin da ya shafi madinuka, diniyar Islam ko? Kun san babu kowa. Ana so duk lokacin da kika fito daga gida, idan aka haɗa ɗalibin makarantar Salim bin Abdullah, aka ce miki madinuki, har kin san me za ki faɗa ko? Idan aka haɗa kai ma aka ce maka madinuka, ka san me za ka faɗa ko? Diniyar Islam. To har yau da muna cikin karatu na abin da ya shafi tauhidi. To a cikin tauhidinmu har yau akwai fiqhu a cikin tauhidin akwai abin da yake koyar da fiqhu bangaren fiqhu akwai kuma abin da yake koyar da bangaren tauhidi to yanzu da mu tsalle a cikin tauhidin sai mu je bangaren fiqhu kuma har yau dai a cikin tauhidin wale mana bayani akan abin da ya shafi alula kun san da take yiwa mutum yayi sallah ba tare da me ba
2: alula
8: da kai sallah ba tare da Allah ba take yiwa ba to wale mana bayani akan abin da ya shafi alula
11: Kana a wannan shirin kana kan kan salin gina gudu fara mun jadi ga wannan irin alwala alwala an tamba sai ba kito da wuya ban yi alwala zuwa ku amsa adin ma'a me ya zo ruwa ba umma bismillah sai mun ce bismillah ba ga shi ka fayya sai mun ji ka suna nan nayi abin da bukali na shi ne nayi ka sai mun shiga da su kwanan alwala a ce madawadu sai mun kusko baki wasu shi kun san je alwala ne babu sai waje sai mun wanke fuska ne an sai ne dai irin musu kanin sai mun wanke hannu yana zuwa gurin hannu an sai zuwa sai ma uzuriya sai mun shafa kai na tare da kunnuwa an sai ne dai irin musu ka ga ni sai mun wanke kafafuwa na zuwa idan sau
8: masha Allah amma dai wannan yaro ya kyauta ya mana yanda ake yin alulan fa kamar yana da aka saukar da alula to alhamdulillah Allah ya masa albarka wannan na koyar da mu cewa yanzu anan kafin mu wuce a cikin haji yanzu kowa yi alula daga ina ake fara alula daga hannu tabba hannu masha Allah masha Allah ana fara yin alula daga kafa ana fara yin alula daga fuska sai da ake fara lula to alhamdulillah Allah muku albarka amin ima Allah mu albarka amin ima Allah masa albarka
0: wasu daga cikin yaran makarantar Salim Dina Abdullahi kenan da ke bayan tsohon Airport Badaman Jaja yayin da ake zantawa da su kan darasin tauhidi kafin mu koma ga

0: mai sauraro kada ka sharafa shirin dandalin yara ke zuwa muka daga nan gidan rediyon Bauchi DRC inda a yau muke zantawa da ɗaliban makarantar Salim bin Abdullah da ke tsohuwar airport Fadaman Jaja. Yanzu kam za mu koma ga yara manyan gobe tare da malamin nasu.
1: Alhamdulillah za mu wuce kai tsaye zuwa ainihin har yanzu a cikin fikihunmu. Abinda ya shafi fikihunmu na cikin tauhidi. Wane ne ya amsa mana tambayar mu ba tashawut abinda ya shafi tahiyya? In an yi sallah sai an yi mene?
2: Tahiyya.
1: To tafadda.
2: Sunana shi Muhammad Zuma daga makarantar Salim bin Abdullah. Da shi zan ji an kuri. A tashawudul awwal tahiyya ta farko. Su'al tambaya ma huwa tashawudul awwal. Menene tahiyya ta farko? Jawab amsa. Huwa tahiyya ta lillahi shine gaskiya zuwa ga Allah. Wa salawatu wa tayyiba ta lillahi ala rasul. Assalamu alayka amince tambata a gare ka. Ayyo annabi ya kai wannan annabi. Wa rahmatu Allah ya barka da rahmatu da albarkansa. Assalamu alayna amince tabbata a gare mu. Wa la ibadu illahi salihin a tare da bayo Allah sanna. Ashhadu an la ilaha illallah. Na shaida babu abun bauta da gaskiya sai Allah. Wa shaida anna Muhammadan abdu wa rasul. Kuma na shaida annabi Muhammad ba wa sare da manzon sa.
1: Ma sha Allah. Mun san duk lokacin da mutum da ya sallah. Muna da salloli guda nawa?
3: Guda biyar.
1: Salloli nawa?
3: Biyar.
1: Muna da wanne ne na farko? Azhar ko? Sai me? Sai me? Sai me? Sai me? Kun ba guda biyar sun cika?
3: Eh.
1: Azhar guda nawa ne?
3: Hudu.
1: Lasar guda nawa?
3: Hudu.
1: Magariba guda nawa?
3: Hudu.
1: Isha guda nawa?
3: Hudu.
1: Asuba fa?
3: Biyu.
1: Azhar tahiyya nawa ake mata?
3: Biyu.
1: Tahiyya nawa ake mata?
3: Biyu.
1: Lasar fa?
3: Biyu.
1: Magariba na?
3: Biyu.
1: Isha'i na?
3: Biyu.
1: Asuba fa?
3: Na.
1: A ina aka da ku ce goma ne? Da haina yi ku da bulala. Masha Allah.
3: Allahu
1: Akbar. Alhamdulillah. Mun taba abin da ya shafi tahiyya. Haka ne ko? To. Tahiyyar farko. Ai wannan ta karanta mana. Haka ne? Idan an yi tahiyya na biyu. A ko bayan an yi tahiyya na biyu akwai abu da ake karantawa. Haka ne? Me ake karantawa? Wala ta amsa mu.
2: Sunana ne Bila Shimishi Muhammad daga makarantar Salim bin Abdullah Fadaman Jaja ya ce wani biya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim zaka yi.
1: Masha Allah. Tuni ana ce mata ko ta amsa shi gane ta amsa. To duk lokacin da mutum yayi sallah in har dai tahiyya na farko ne to ba yin salati ba annabi. Amma tahiyya na biyu fa sai ayi salati ma manzo Allah
3: sallallahu alaihi wasallam.
1: Masha Allah. Sai abin da ya shafi azkar. Mun ji abu na uku kenan. Ko darasi na nawa? Darasi na uku. Mun yi hadisi, yanzu mun yi tauhidi, muka yi fituhu a cikin tauhidi, sai na kuma za mu dawo addu'a. Yanzu ina so a nan a cikin ajin nan ko namiji ko mace wane ne zai faɗa mana addu'ar fita daga gida?
2: Masha
1: Allah. Ustaz manzo Allah me yace? Ina so ku ji abin da manzo Allah ya faɗa. Yace duk lokacin da mutum ya zo da shiga cikin gida to akwai shedanu suna biyo shi a baya. Idan shedanu suka biyo shi a baya sai su ta addu'a. Kar kai addu'a Allah, sai kar kai addu'a Allah, sai kar kai addu'a. Kana zuwa gidan shi kar kai addu'a shi ne. Kana shiga cikin gida shikenan sai su biyo ka. Suna biyo ka shikenan kana zuwa daki sai ce Allah sai kar kai addu'a da ka ci abinci. Shikenan sai kar kai bismillah, kar kai bara kai bismillah ba. Shikenan sai su ce to shikenan mun samu wajen zama ko mun samu abinci da mu ne. Da mu ci. Kana gama an gama ci abinci da ka je ka kwanta. Shikenan sai su bi ka sai ce Allah sai kar kai addu'a, Allah sai kar kai addu'a. Shikenan sai bara kai addu'a ba sai ku kwanta tare da su. Sai su ce mun samu gida, mun samu abinci mun ci, ko mun samu wajen kwanciya mun kwanta abin mu. Allah ya sauke. Sai lokacin da aka fita daga gida ma haka ne. Dawo kowa ya rubuta addu'a shiga daga gida da kuma addu'a na dai me. Ya fita daga gida. Masha Allah. To annan wadi mu addu'an shiga bayan gida.
2: suna na Zainab Salma da kuma kalitan Salim bin Abdullahi da sun zo Islamu ta ce da yin shiga bayan gida Allahumma inna uzuka min al-qudus wal kharajis
1: ma sha Allah sannan kuma a cikin ajin na haƙi yau waye zai mu addu'a fita daga bayan gidan bayan an shiga
2: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sunana Ahmad Abdullahi. Addu'a fita daga bayan gida shine Qur'ana.
1: Masha Allah. Wannan shine

0: ne tace bismillahir rahmanir rahim ba so sai dan yana gefen ka shi kenan sai ta eba abincin yana ci yana ci yana kuma amaya na bakin sa cikin abincin to amma kana ce bismillahir rahmanir rahim shi kenan sai saka hannun sa a bakin sa sai amayo abincin shi kenan sai fitar gudu yana tusa masha Allah ko yanzu ina so wani a cikin ajin ne mun bayani shin in da a ci abinci shin ana cin tsakiye ko ana cin gaban wani ya ake cin abinci a'a wanda sani
1: sunana Fatima Muhammad Idris daga makarantar Salim Kano in da a ci abinci gaban ka da kuma ana ci
0: masha Allah to har iya bayan an zo kwanciya haka ne an zo kwanciya an yi addu'a an kwanta an yi bacci mai dadi an yi mafarki mai dadi to inda tashi daga bacci ai akwai addu'a da ake yi to na addu'a ake yi
1: bayan mu tsama da kaddan sallin bina billahi ta zaki sai ta gishi Qur'ani karim addu'an tashi daga bacci nan billahi yanzu a yana ba ba da ma'anar ilimi shi
0: masha Allah shine addu'an tashi daga ina
2: bayanci
0: tashi daga ina
2: bayanci
0: sannan kuma har yau ajin nan waje mu wani bayani nace in an tashi daga bacci me ake fara yi me kamata ka fara yi kana tashi daga bacci me kamata ka fara yi wadata mu bayani
1: sallallahu alaihi wa sallam shi da rawar ko sai ne da abanna ko ka dace ne sai daga bacci da ka yi annabawa ta sallu
0: masha Allah mutum yana tashi daga bacci abin da ya fara yi shine tafi ya je alula sannan kuma sai ya salla har sai ya da ko a ga yawun bacci haka yawun bacci ko ya biyo bayan ka haka ya juya ta kwata ina ko ana so kana tashi daga bacci wa kurkura bakin ka sannan ka tafi ka je ka yi tsarki sannan ka je ka yi mene sannan sai ka je ka alula haka ne to har yanzu dan muna karatu akan abin da shafi al-azkar addu'a mene addu'o'i ko to yanzu ina so yi tambaya ina so yi tambaya kana shigowa cikin gida ko kuma da asuba bayan kai sallar ka na asubahi sai ka dawo kana dawo daga gida me kamata ka fara yi shin abinci kamata ka duka kai ta cin abinci ko kuma akwai abin da za ka yi wa zai ba mu me da ai
1: na ha Ahmad Abdullahi matar Sayyid Salim bin Abdullahi tafiul Quran dan ka shigo gida za ka fara gaishe da mamanka da babanka
0: masha Allah da Abdullahi ya fada haka ne mutum yana zuwa sallah ya dawo daga sallah yace abin da ka fara shi ne ka je gaishe da mamanka sannan ka gaishe da me gaishe da babanka to za ka gaishe da mamanka da babanka sai kuma me
3: Fatima Muhammad daga makarantar Salim Bila Sanna da ka je ka kai karatu
0: Masha Allah
2: Allah
0: sai ka ci abin da ka fara shi ne sai ka dauko Qur'anin ka sai ka fara mene to ga ma idan da sallah a kowane sallah akan idan da sallah ai ta yasa idan da sallah haka ne to ba idan da sallah me ake fara fada Allah idan da sallah ko wani abin da ake fara fada me shi
1: muna na Mustafa ya Mustafa ga makarantar Salim bin Abdullah ta fizin fara kana gama sallah ya ka chasta kulla astaghfirullah astaghfirullah la ilaha illa anta salam ka salam ta ta jada la ilaha illa allah la ilaha illa allah wa qul alhamdulillah ala kulli shay'in qadir
0: masha allah wannan mustafa kenan suna guda nawa guda uku Allah ya masa albarka Allah idan da sallah yake cewa da ayi kabbara uku sai ya ce Allahumma anta salam wa minka salam tabaraka wa ta'ala sai addu'o'i da ayi ko to ba an karanta Allahumma anta salam akwai abin da ake karantawa me ake karantawa shin akwai wani da yake tuna mu akwai abin da ake karantawa bayan Allahumma anta salam wa minka salam tabaraka wa ta'ala wai faɗa mu
1: ina na fatin rana da gaskiya mun kai kai shalin bin idan aka yi idan ka gama sallah da da a ce da a yi nasi ayi kulhu al falaq ayatul ayatul kursi
0: masha Allah ana yi ta sallah ba Allahumma anta salam wa minka salam da sauran su yace abinda da yayi shi da karanta kulhu kun sa a ka'idar shine inda asuba ne da karanta kulhu sau uku nasu sau uku falaki sau nawa sau uku sai karanta Allahu la ilaha huwa haka a lokacin sallar magriba amma duk sauran da karanta kulhu ne sau daya falaki sau daya nasu ma sau nawa sau daya Allah ya ba mu sa'a wannan shine karatun mu na yau na abin da ya shafi tauhidi da kuma azkar da kuma

0: To madalla an gaida Nasir Zango da shirin nasa na a dawo lafiya. Shirin nasi na yara dandalin yara. Ana tare da gidan rediyon VRC a daidai wannan lokaci akan mita 94.6. Yanzu akwai shirinmu na gafa wato a dawo lafiya. Ai sauraro lafiya.
1: Matafiya a dawo lafiya.
2: Sauraron mu a daidai wannan lokaci, assalamu alaikum. Barkanmu da arzikin sake saduwa ta cikin wannan shiri na a dawo lafiya BRC Bauchi, shirin da ke tattauna hanyoyin kyau a haɗura akan hanyoyinmu na ciki da wajen gari. Masauraro, kamar yadda aka ji a makon da ya gabata ta cikin wannan shiri, mun kasance da shugaban hukumar Barota, wato DCM Zubairu Mato mai ritaya, Director General na wannan hukuma ta Barota, musamman yadda muka fara tattauna batu na al'amuran damuna a yanzu fara shiga wannan yanayi ko lokaci gadan-gadan. DCM Zubairu Mato, muna maka marhaban da sake kasancewa da mu a cikin wannan shiri na a dawo lafiya BRC Bauchi.
3: A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
2: DCM Zubairu Mato, mun shigo ne yanayi na damuna. Da farko, me ya kamata su waɗannan matuƙa su kula ne ko su lura ko su yi la'akari bambancin tuƙi a lokacin damuna da lokacin da ba na yanayin damuna ba?
3: To alhamdulillah, kamar yadda masu sauraron mu suka sani, shi abubuwan da suke kawo wa haɗura na abin hawa, wato manya-manyan ginshiƙan su guda uku. Na farko akwai shi kansa ɗan adam mutum wanda yake tuka wannan abin hawa, wanda daga Turanci muke cewa human factor na causes na road traffic accident, na abin da ke jawo haɗura. Na biyu akwai ita kanta wannan abin hawan, wato ima mashin ne ko mota ko makeke, wadda in ba a lura da ita ba tana nan ba ta cikin ƙoshin lafiya, akan samu rashin inganci wajen sarrafa ta ko kuma ta sarrafa kanta don a samu biyan bukata. Wato da Turanci ana cewa akwai mechanical factor. Sai kuma ita kanta na uku ita waje yanayi ko environmental factor shine na uku, wadda shi kuma yanayin a wajen da kake, yanayin ƙasa, yanayin titi, yanayin sanyi, yanayin hazo, yanayin iska, yanayin da ka samu kanka ko a cikin hunturu ko a cikin zafi, duk yana iya affecting, yana iya sa shi kansa ɗan adam ya kasance inda ya bi ƙa'idoji ya samu haɗura a sanadiyan. Saboda haka waɗannan ginshiƙin abubuwa guda uku, human factor, mechanical factor da environmental factors, su ne abubuwa waɗanda suke jawo haɗura. To kamar misali yanzu da muka shigo yanayin dan damuna, to yana daga cikin yanayin wadda Bature yakan ce ana tuki a cikin special driving under special condition. Wato tuki a cikin yanayi na damuna ya bambanta a cikin yanayi tuki na sanyi, ya bambanta a yanayi na zafi, ko kuma ya bambanta a cikin yanayi na zafi ko na rani. To alal haƙiƙa shi tuki a cikin yanayi na damuna ko ma jirgin sama ne, za ga haɗarin ya fi yawa idan an kiyaye kuma insha Allah za a samu a kiyaye wannan hadura. Kamar misali ko jirgin sama ne da damuna za a gani an ce yanayin hazo bai da kyau, ko yanayin sararin samaniya bai da kyau, jirgi ba zai iya tashi ba ko ba zai iya sauka ba. Haka shi ma mai mota idan yanayin ya gurɓace, akwai mummunan iska wanda takan karyar da bishiyoyi, baga ainihin environmental factor kenan, bishiyoyi su kan karye su faɗo a kan titi. Shi kuma ya ce shi direba yana amfani da tuki da titin yana gudu, bishiya ta karye ta faɗo kansa da yanayin wannan, to kaga yana jawo hadura. To abubuwan da ya kamata direba na farko ya yi, na farko ya gyara yanayin abin hawansa ta zamanto tana da cikin ƙoshin lafiya. Menene ƙoshin lafiya? Ya zamanto na farko abin hawansa tana da tayu masu kyau ba su daɗu ba. Saboda me yasa nace tayu masu kyau? Saboda su su daɗun tayu, idan waje akwai lema ko akwai ruwa a kan titi ko a kan hanya, duk lokacin da shi direba yake tuki a kan wannan ruwan da ke kan titi, ita wannan tayan ba ta iya samu ta haɗe da ƙasa yadda zai hana motar nan ta dinga yawo tana zigzag a kan titi. Na ɗaya kenan. Na biyu, ita kanta idan tayan nan ta riga da ta suɗe, idan an taka burkin nan yadda za ka tsaya a cikin minti biyar, burkin nan zai iya ɗaukan ka minti wajen mita biyar, za ta iya ɗaukan ka wajen mita 25 ko 30. Kamar yadda muka sani akwai taya, ko da sabuwar taya ne, idan an yi ta taya ana ba ta ta yi aiki, ana ina daga ranar da aka buga ta ana ba ta shekara 4.
1: Daga ranar da aka buga ta?
3: Shekara 4. To duk lokacin da aka ba ta shekara 4 nan, a wannan shekara 4 da amo da roba da sinadarin da aka yi wannan taya yana da ƙarfi wanda ba zai iya yin bindigawa ya fashe ko ya yage wanda zai iya jawo haɗura. To saboda haka idan ma mutum zai sai taya ko sabuwa ce, sai ya duba yaushe ne aka yi wannan taya, yaushe ne kuma taya nan zai yi expire, zai mace. Saboda haka sai ya saya ya duba, idan har taya nan ta riga da ta mace, to kada zai saye ta. Saboda me? Idan ya saye ta, idan ta ji zafi na tafiya a kan kwalta ma kawai kansa, tana iya yin bindiga ta jawo haɗari.
1: Mana ko ba a yi amfani da ita ba, in dai ta daga buga ta ta shekara 4 tana aje, wannan ana tunanin cewa a doka kada a saita ko a tsari?
3: A doka da ba kada a saita, kada kuma kada a sa ta a jikin abin hawa. Saboda me? Za ta yi bindiga, za ta fashi. Haka kuma shi yasa wannan tayin ta kumbo wato ɗan kotono su ma suna zuwa kala-kala ne. Za ka ga wasu akwai ƙososi a jiki. Ya ga idan direban hainawa tana kyas kamar mai takalmin ƙarfi. To wannan taya ba na yanayin temperature, yanayin ƙasarmu ba ne. Ita wannan taya mai ƙososi taya ne wanda aka yi ta na masu ƙanƙara. Ƙasan da ƙanƙara. Ita wannan tayan tana tafiya tana fasa ƙanƙara ne, tana narkar da shi don ta sama wa taya wajen da za ta iya kama kwalta. So amma nan za ka ga mutum ya zo ya saka. To haka kuma yanayin sanyi, ita wancan taya tana son sanyi ne. Sanyi zai sa ta yi contracting ta haɗe ta yi aiki yadda ya kamata. Idan nan kuma an kawo ta ƙasar mu Najeriya, ƙasa ne na yanayin zafi, idan ta ji zafi kuma za ta sake ta yi laɓe-laɓe. Ta ji wannan zafin da za ta sake ta yi laɓe-laɓe sai tayan ta yi bindiga. Kana tafiya sai ta yi bindiga, sai moto ta yi ƙulin-ƙulin kubura, sai a samu haɗura.
1: To ba da taya batu na madubi wani abu ne mai tasiri, yaya amfaninsa yake ga abin hawa musamman a wannan yanayi na damuna?
3: To madubi shi ne ido na ganin bayan musamman wa direba, kuma madubin na kowace mota tana da shi a tsakiya a cikin mota tana da shi a hannun dama da hannun hagu. So bayan haka madubin nan ma shi ma ba ta da garanti da cewa za ka ga bayanka gaba daya. Akwai baya, akwai wanda ana cewa blind spot, wajen da ba za ka iya gani a madubi ba. Dole sai ka yi hatara a lokacin da kake tuki, in za ka yi reverse za ka juya. So dole ne ka yi haka. Kuma idan kana tuki, motoci suna zuwa wanda za su wuce ka, da shi ne za ka gani akwai mota a bayanka, zai zo ya wuce ka, ya yi overtake ɗinka, sai ka bashi hanya, in ya fi ka gudu. Yawwa, in ka bashi hanya shi zai zo ya wuce a tafi. Haka kuma a yanayin damina ya zama to wajibi duk mai mota ya tabbatar da cewa wayfansa abin share ruwa, abin da ke share gilashi, ya zama to duk shekara ya sai sabo. Idan ka saya na shekara, misali na ce duk shekara ya kamata mutum ya sai sabo. Idan ka yi amfani da ita da damina, idan rani ya zo ta dade, takan daskare ne, takan sandare, takan kandare. Wanda in damunan ya zo ka zuba ruwa ka yi shi, za ka ga ba zai share maka ruwan nan da kyau ba, domin ka ga gabanka. Haka kuma ya zamanto wajibi, ya zamanto dole ka tabbatar da fitulunka suna amfani
2: headlight. Zubairu, matakafin mu je ga fitila, batun wiper nan ma da ka dauko wani abun duba ne. Sau da dama wani lokacin zaka ga wasu masu motan scan sai dai babban sinja, amma ana tafiya wiper ma ba ta aiki, sai da dauko tsumma ne kaga ana gogewa, kuma an riga an rufe gilasai. Ni hatsarin rashin wannan wiper ne
3: da babban hadarin rashin isakar ta wiper lokacin da ake ruwa. Idan ana ruwa babu yadda za ka yi ka share ruwa da ke zuba a gaban a kan gilashinka don ya baka dama ka ga gabanka. Haka kuma idan ba a ruwa kana gani 100%. Idan ana ruwa fa ruwan nan ta yi ƙarfi, gani ka zai dawo kashi 60%, ko kashi 40%. Idan wani lokaci haduri ma bakin haduri ne ruwan yayi yawa, bai fi ka gani kashi 30% ba. To ka gani da ma waifa kenan za ka ga kashi 30%, balle a ce baka da waifa. Idan baka da waifa bai fi ka ga kashi 1% ba ko kashi 2%, saboda haka ba za ka iya ganin gabanka ba. Za ka iya jawo hadari wa kanka, za ka kuma iya jawo hadura wa waɗanda suke da ababen hawa wanda suke amfani da hanya. Haka kuma ya zama to wajibi a duk lokacin da ake ruwa, ita kanta mota tana da wani dan fanka wanda ake cewa vent. Shi wannan fankan shi ne za ka kunna shi idan baka da AC. Idan kana da AC ka kunna shi, saboda me yasa? In kuna cikin motar nan tururin numfashin ku, yawa, da tururin abin da ke fita daga bakinku yakan saka cikin gilashin ya dishi. To amma idan ka kunna wannan fanka wanda zai dinga busawa wa gilashi, yana busawa a cikin, ka saka AC, shi kuma yana busar da wannan tururin wanda yakan dusar da gilashi. So ka gani, za ka ga gilashinka, za ka gan shi garas, kuma ka yi tukinka ba tare da matsala ba. Haka ya zama to wajibi mutum ya tabbatar da cewa ya gyara fankansa na cikin wanda yake kan dashboard, yau ne yake ta cikin dashboard wanda yake ba da iska. Idan kuma yana da AC ya tabbatar da AC sai yana amfani, saboda a cikin damina ba ka san lokacin da ruwa zai zo ba, baka da control. Duk lokacin da Allah ya ga dama zai saukar da ruwansa. Kuma in kai kana so ka yi amfani da hanyar nan, dole sai wayfanka yana amfani, shi wannan fankanka ko AC yana amfani. Haka kuma ka tabbatar da cewa fitulunka yana da amfani, saboda me za ka saka parking light ko za ka kunna fitulanka, duk wanda ya ganka cewa kana tafiya ne cikin yanayi mai wanda zai iya jawo hadura a kan hanya.
2: Wato ko ba da daddare ba idan dai har ana ruwa?
3: Ko ba da daddare ba, ya kamata ana ruwa sosai, ya kamata ka kunna fitila. Wani baya da kaifin gani a idonsa wanda zai iya gani, amma wannan hasken fitilan zai iya sa ya san cewa ga abun hawa, ga mota ko ga mashin nan na zuwa, don ya ci gaba da waɗannan huda. Trafiketo ya zama tushima wajibi, saboda idan za ka shiga dama zaka kunna, in zaka shiga hagu zaka kunna, idan kana tafiya wajen akwai hadari a gabanka ko waje ne wanda ya ambaliya ruwa kai ka shigo wajen dole ne ya zama to wajibi ka saka wannan amfani wannan dogon traficator kenan. Duk wanda yake zuwa daga bayanka ba zai zo da gudu ba san cewa eh wannan yana tafiya a cikin wani yanayi mai hadari, a'a ruwa ne ya zo ya cika titi, dole ne ka tafi a hankali baka sani ba zaka iya zuwa kaje ka fada cikin lambatu ko kaje ka fada cikin kwadwal, dole ne ka tafi a hankali don ka kiyaye kanka kuma ka kiyaye abin hawanka.
1: Shugaban Baroto, ma'ana idan kaga an sa sigina guda biyu ana tafiya, ma'ana akwai matsala a cikin abin hawa kenan.
3: Matsalar yanayi, akwai matsalar yanayi ko akwai matsala na abin hawan tana da matsala tala.
1: To amma me yasa zaka ga wasu sun sa traficator guda biyu wato sigina guda biyu amma ana zabe gudu a abin hawa?
3: Suna zabe gudu bisa rashin sani ne. Shi ba a saka traficator guda biyu kai ta gudu tunda alama ne na hadari a gabanka ko kake tattare da shi zai iya faruwa da kai, kuma bai kamata a ce ka saka wannan alama kana gudun fanfalake ba. So ya kamata duk wanda ya saka wannan alama dole ne ya tafi a hankali, ya yi tsantseni, ya kiyaye kansa, ya kiyaye abin hawansa, ya kiyaye sauran mutane wanda suke amfani da hanya.
1: Akwai iska, akwai tsawa, akwai kuma ruwa ne yanayin da gaban kan maka kuna fitilan ma ba gani kake sosai.
3: Akwai ambaliyar ruwa.
1: Akwai ambaliyar ruwa. Abubuwa dai guda hudun nan idan sun faru me ya kamata lokacin da kake tuƙe kai kai la'akari da su idan
3: kake? To alal haƙiƙa a gaskiya idan ana mummunar ruwa a ko'ina kake kana tafiya ba a yarda ba a amince maka bai kamata ma kai ka je ka yi fakin abin hawanka a gindin bishiya ba. Tsawa in zai duniya kan fara ya fi saukowa a kan bishiya na ɗaya kenan. Bayan haka iska guguwa mai ƙarfi in ta zo iska ita bishiyar ne take tare ta kuma tana karya wannan rassa ya faɗo a ƙasa, saboda haka in ka ajiye motanka za a iya kada bishiyar nan a kanka, tsawa zai iya faɗowa a duk lokacin da kake tafiya. In har ba ka ganin gabanka ka je ka samu fili sararin fili ba gindin bishiya ba, can ne za ka je ka yi fakin ka tsaya, saboda tsayawa a gindin bishiya yana da haɗari. Ba a tsayawa a gindin bishiya in ana ruwa da mota ko ana iska ana guguwa da mota, in kana so ka ceci kanka sai ka je ka samu fili sararin fili nan da za ka je ka tsaya don kare kanka. Sai kuma idan ana iska, idan ana iska shi ma zama ta wajibi ka rage gudu, in ana ruwa ka rage gudu ka tafi a hankali, saboda me in ana ruwa ga ƙarfin iska, iska yana iya tura mota yana ƙara wa mota gudu, saboda haka zai iya ƙara maka gudu wajen burkinka yadda ma za ka iya tsaya sai ka gani kana taka burki motan tana tafiya. Saboda haka ya zama wajibi in ana ruwan nan ka tafi ne a hankali har sai an ɗauke ruwan nan kafin nan, saboda me ita kanta kwalton ruwa ne, tayanka a kan wannan ruwan yake tafiya ga kwalta, za ka iya samun santsi motan nan za ta iya jefa ka jeji ko ta jefa ka cikin lambatu ko ta sa ka je kai karo da wani abun hawa. Ya zamanto wajibi in ana ruwa ka tafi a hankali ka bi ƙa'idojin tuƙi yadda ya dace. Haka kuma idan ana ruwa shi ma a cikin ruwan dole ne ka bi waɗannan ƙa'idoji. Haka kuma idan yanayi ne na hazo ba ka ganin gabanka sosai dole ne ka kunna wuta na abin hawa ka tafi a hankali domin ka kai yadda za ka kai lafiya.
1: To a DCM Zubairu Mato shugaban hukumar Barota na Jihar Bauchi, ina ga a cikin wannan shiri saboda shirye-shiryen mu da suka gabata kasancewar muna ba da lambobin waya mun samu sakonni da dama, amma akwai sakonni na yabo, akwai kuma sakonni na tambaya da kuma wasu sakonni na korafi da zamu karanto kaɗan daga cikin waɗannan sakonni. Amma kafin nan ma sauraro za ku iya turo mana da naku sakon a 08085 daya takwas shida biyar shida biyar sai mun ji da gagare ku. A yau muna tare da shugaban hukumar Barota na jihar Bauchi ne, wato DCM Zubairu Mato mai ritaya wanda yake shi ne director general na wannan hukuma ta kiya aku haɗura ta jihar Bauchi. Akwai saukani da suka ce lalle muna jinjina mu shaida ne al'ummar jihar Bauchi musamman mutane uku da muka samu. Akwai mace ɗaya wadda take Maryam Hussein, akwai kuma mazaje guda biyu, akwai wani Ibrahim Haruna daga Yalwa, sai kuma Hassan Ishaq daga Winti. Suka ce gaskiya hukumar Barota daga zuwan Zubairu Mato mun ga irin canji na yadda jami'an ka suke gudanarwa, kuma ana daidaita lamuran tuki musamman yanayin lambobi da ake sawa akan ababen hawa, kuma da mu iya cewa barna ta ragu irin yabon da suka yi kenan. To amma akwai wani Simon Joseph daga Yalwa ya ce an ce mana ana aikin haɗin gwiwa tsakanin wadda ita wannan hukuma ta Barota ita ce jagora, ta kunshi jami'an sauran wato masu kayan sarki, jami'an 'yan sanda, civil defense da dai sauransu. To amma abin da yake ba mu mamaki ya ce shi ya gani da idonsa a saƙon da ya turo mana, jami'ai sun tare babur maimakon a rubuta tare an karɓi naira 5,000 a hannunsa a wannan lokaci akan hanya. Shi ne ya ce menene dalilin haka, me yake kawo haka, kuma waɗannan jami'ai su ne jami'an hukumar 'yan sanda, kuma sun tare ne da suna an tare ababen hawa kuma a cikin irin aikin da kuke. So me da ka ce ga haka?
3: Alhamdulillah, godiya wa waɗanda suka lura kuma suka yaba mana cewa muna aiki kaɗin da na'im, kuma an samu ci gaba gaskiya a jihar Bauchi na bin doka da oda da kuma tsari na tsaro na su kansu masu ababen hawa na kasuwanci, wato 'yan acaɓa da 'yan masu keke na fef. Yawwa, alhamdulillah, mun gode wa Allah, kashe su ya ragu ko ma kusan babu yanzu a kwace musu waɗannan ababen hawa. Haka kuma amfani da ababen hawa da ake yi tun da muka sabunta musu rijista na body code, shi ma aka kuma hana zirga-zirga da daddare da gwamnati ta tsara, shi ma duk ya daƙile wannan fashi da makami da ake samu a gidajen jama'a, wanda su ma jama'a sun yaba mana. Ko da shike daga farko ba su san menene gwamnati take so ta yi ba, a lokacin sun yi ta ƙorafe-ƙorafe, amma daga baya da suka ga suna iya bacci, yanzu ko a barandan ka zaka je ka kwanta baka da wani matsala da wani wanda zai zo ya maka fashi ko wani abu a jihar Bauchi. To alhamdulillah, mun gode, kuma mun gode wa jama'a ba tare da haɗin kansu ba, da gaskiya ba za a samu ci gaba ba a duk jihohin arewa guda zan ce ko 21, babu jihar da ta samu kwanciyar hankali da zaman lafiya da tsaro irin jihar Bauchi. Kuma wannan jajircewa ne na shugabanmu mai girma Senator Dr. Bala Abdulkadir Muhammad, kauren Dole Usmaniya, wadda gaskiya ya kashe kuɗi sosai na tsaro, wadda ya tabbatar da cewa an samu wannan tsaro ko ina yanzu Bauchi. Gaskiya akwai kwanciyar hankali, ba kamar yadda zaka samu in kaje jihar Kano kullum wannan rikici, kaje sauran jihohi Kaduna, Zamfara da sauransu. Muna daɗa jinjinawa mai girma gwamnan jihar Bauchi, wanda ba tare da shi ba da goyon bayansa ya kuma ma sa mana hannu aka yi executive order number 1 2026, ake gudanar da waɗannan ayyuka. Gaskiya alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, mun gode masa, mun gode wa Allah da ya kawo mana wannan kwanciyar hankali. Sai masu wannan aiki da muka yi na executive order ko muke yi still is in force, aiki ne wanda da jami'an tsaro waɗanda da su ne aka zauna aka fitar da ababen da ke jawowa ake kawo ko kuma yake kawo matsalolin su masu sana'an acaɓa da keke napep, wajen da ake buge su, ake kashe su, ake kwace waɗannan ababen hawa. A da duk sati mukan samu an kashe ɗan acaɓa ko da keke napep, akan samu mutum 7 zuwa mutum 13 duk sati. Amma tun daga watan Afrilu watan hudu da mijewa gwamnan jihar Bauchi ya kafa wannan babban kwamiti wanda babban sakataren jiha ta jihar Bauchi shine shugaban wannan kwamiti da barota da yan sanda da civil defense da BIO da ma yan kungiyar union din aka samu aka tsara tsarin wannan tsaro to alhamdulillah gaskiya ba a samu wannan wani matsala ba kuma aikin ya tafi daidai mutane sun samu kwanciyar hankali yanzu haka tunda muka fara ba a samu incident da ya wuce kwaya biyu ba daga watan hudu yanzu muna ƙarshen wajen watan shida to kaga alhamdulillah da duk sati zaka kashe mutum bakwai zuwa goma sha yanzu yi wata hudu ba kashe mutum ɗaya ba ba abin nan ba haka kuma kusan da kullum akan samu wasu ɓatakare sukan cika mutane a keke nafe su je su yi fashi da daddare karfe biyu na dare karfe uku na dare tunda aka hana zirga-zirgansu iya karfe takwas karfe shida na safe zuwa karfe goma cewa ba za su yi wannan zirga-zirga ba to kaga
0: to madalla mai sararo da fatan za a yi mana afuwa don iya abin da za mu iya kawowa kenan daga shirin namu na dawo lafiya yanzu kuma mai sararo sai ya gyara zama don jin labaran jiha a harshen Turanci. You are listening to BRC2FM at the moment, and now we transition to our English segments, programs, and we invite you to stay tuned for the broadcasts of the stage news.

0: abubuwan matashi me yasa saka lalatarayuwar ka da kwaya
1: kana da buri kana da mafarki amma me yasa kake kashe su da hannunka
2: wannan sai ka fara da dariya ne ka kare da hawaye kwaya ba alkhairi bace
0: dan uwa matasa ya kamata ku farka daga bacci saboda kwaya ba alkhairi bace
1: tana cire hankali tana kwace rayuwa
0: dan uwa ya kamata ka tuna kana da abokai da suka mutu saboda shan kwaya
2: sauran kuma sun zama kamar gawa masu numfashi
0: ya kamata ku guji ta'ammali da miyagun kwayoyi ku kama sana'a ku nemi ilimi da addini
1: ku tuna rayuwa bata dawowa da zarar an rasa ta
2: kuma karka bari ta yata zama kamar rika a duniya
1: matasan ku tashi ku guji shan kwaya rayuwa ta ba daɗi idan ba ta da rike ba
0: wannan sakon fadakarwa ne daga mesaje fassaran fim Bauchi a tare da taimakon gidan rediyon BRC

kenan, wato iyali na ba sa iya sati daya ba tare da hayaniya ba. An sarrafa magista ne daga waken soya da aka tsuma, albasa, barkono da kanamfari ta hanyar da magi ne kadai ta sani. Shinkafa ta gargajiya da ta ji haɗin magi a wannan ranar Asabar din, ka zo cikin lumana. Kada ka zo. Magista na sa kowane abinci ya zama na musamman, da lokaci na musamman da ba za a iya mantawa ba.

Of Nigeria's automotive industry.

0: Hai, gaggawa an kaddamar da man girki Amana Oil kuma ko wa tururuwa yake don siyan sa.
1: Masana sun yi imani cewa mutane da yawa na sayan man kalba don yin hakadari ne ga lafiyar iyalansu. Saboda kawai su samu ragin naira 50 a kowace girki.
0: Warai man kalba ba shi da suna, ba a rufe shi ba, kuma ana jiye shi daga kwanukan rashin tsafta. Sannan ba a san me ke cikin sa ba.
1: Amma yanzu da Amana Oil ba sai ka jefa lafiyar iyalinka ba.
0: Zaɓi ingantaccen Amana Refined Vegetable Oil Blend.
2: Amana Oil, seal value, honest price, no compromise.
3: An fara kenan, wato iyali na ba sa iya sati daya ba tare da hayaniya ba. An sarrafa magista ne daga waken soya da aka tsuma, albasa, barkono da kanamfari ta hanyar da magi ne kadai ta sani. Shinkafa ta ta gargajiya da ta ji haɗin magi a wannan ranar Asabar ɗin. Zo cikin lumana, ko kada ka zo. Magista na sa kowane abinci ya zama na musamman, da lokaci na musamman da ba za a iya mantawa ba.

0: ku. Barkan ku da zuwa wannan tantawa. A yau zan nuna muku yadda nake sarrafa kwanon Golden Mon.
1: Yawa!
0: Da farko, nakan zuba Golden Mon ɗina a kwanon tukunna. Sai na zuba ruwa mai ɗumi. Kawai sai na murfa na bar shi har ya koma da daɗin madara mai gina jiki. Abin ƙwarewa.
1: Amma yadda kika haɗa madara?
0: Ai, ina amfani ne da Golden Mon 3-in-1. Don haka ba a buƙatar madara.
2: Da mafitar daɗi mama.
3: Golden Mon 3-in-1 na tawowa da madara a ciki. Sabon yanan ka yau. Golden Mon. Bari duk rana ta kasance da armashi.
4: Ko da yaushe yara na suna kokarin koyon karatu. Guje-guje cikin wasa na rage musu kuzari. Sa kullum bana rabuwa da Mimi a gida.
5: Ni da mai gidana mun dace da zaɓi mai kyau.
6: Mimi!

da fatan kuma masu sauraron biyar Sito FM a daidai wani lokaci ba ku gaji ba. Kamar yadda Hamisu Bareka ya ce bai gaji ba, to mu ma ba za mu gaji da kawo muku shirye-shiryenmu masu faɗakarwa, ilmantarwa da ma nishaɗantarwa ba. Ku ci gaba da sauraron biyar Sito FM a koda yaushe. Yanzu bara a samu ku waƙan nan ta Hamisu Bareka mai suna Kalmar Su.

kenan, wato iyalina ba sa iya sati daya ba tare da hayaniya ba. An sarrafa magista ne daga waken soya da aka tsuma, albasa, barkono da kanamfari ta hanyar da magi ne kadai ta sani. Shinkafa ta gargajiya da ta ji haɗin magi a wannan ranar Asabar ɗin, zo cikin lumana ko kada ka zo. Magista na sa kowane abinci ya zama na musamman da lokaci na musamman da ba za a iya mantawa ba.

0: labarin gaggawa an kaddamar da man girki Amana Oil kuma kowa tururuwa yake don siyan sa.
1: Mutane sun yi imani cewa mutane da yawa na sayan man kwalba don yin hakadari ne ga lafiyar iyalansu saboda kawai su samu ragin naira 50 a kowace girki.
0: Warai man kwalba ba shi da suna ba a rufe shi ba kuma ana jiye shi daga kwanukan rashin tsafta sannan ba a san me ke cikin sa ba.
1: Amma yanzu Amana Oil ba sai ka jefa lafiyar iyalinka ba.
0: Zaɓi ingantaccen Amana Refined Vegetable Oil Blend.
2: Amana Oil, Seal Value, Honest Price, No Compromise.
3: Tumadula mai sauraron BRC2 FM a daidai wannan lokaci barka da warhaka. Yanzu kuma muna cewa karfe 6 daidai kuma lokacin da zamu sada ku da shirin na gaba wato jar balas to ai sauraron shirin lafiya.
4: Assalamu alaikum yar balasu sunan karimin mai gurbin Madina ba munki askabal kan Allah suna suna kidiman tuwa lakwai nubini yaba nan muku amadin mito.
5: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ila Salis Usaidi mabangun.
6: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ina Maryam Abdullahi ma dalala mamala mujtaba min kitab mabangun
4: sai mina Ahmed Abdulgalade mun yamra duma idan gurbin Madina suna kifanin mu tsoye mu ko an da mu ko an fango masu siyuka daga tare fango muke ne guda yi
5: to jarbala su fango mabwa ina biyan ta da ran da su ran gas da ma madirin la kwat ran dubure da ran gwasa ran bala su bala jar kap ne da la wani kulta na wannan zarat da kwadwa ma kwat bilal baba bangum bana akastuwa ga bala mu sabte modiran lasu da baba su tabbaci da ce mun baci bala su ba ku su gundan mana mun zama ba mun sa baci bala su ya abu mun kol ba na usma ni kol ba es mun kuma shan ti kilale kuma der lai mababa bi kol balandi.
6: To assalamu alaikum mina mamala mujtaba daga kitadu ba sabte bilala ko yanda ko kol ba duk kwadan su jajja baba ka kuli sagar girba Muhammad Tawala duɗe bu kun fa'na bi kun fasta be kuni be banzara la baba be ri bokur la bon borano bi kun fasta be kuni baba la su ba be ri sum baba bin gitalu milala e nyoma mutari la muni kebat la rabiu la nyoma e ladi di dali la bi di shaibu milali rimi milala nyoma habui ba gari mi mi la ciya man la su makan la jaru ma man zalbiya la mun da mi ciya man na bal dasha labo balkan da jarke bada ganin sun ba laba to bilal la yami milabi gud to bi kwal shi sun ji dum sai wannan kan
4: wana to sai mi madan malina fon mu wai bana mi zatta ballahi dan la mi mala haruna to musma da su sai wannan ma falaka ni la isa ya isa muhammad ma dala la hajjia maryam mama mutu to banji ta do kwal shi wala mi to na Isa Ibrahim Mawabta da kwayo ina da kibi kibi da takwadwa mame masangani laban da banajar kapiyan da su kwabwa nyamaragu da ban wulu wula yi hakimi da su alhaji Musa Musa bayar bi wani abubuwa da kuliyas ban jahima jajjad da kwan kuma ko alama ne to kwalci wa dama suna ki ranar balkan da suna ina sinuwa su ce bankun mutban yawon jarbi ko jar jam bana jam di bankan to girma na wuru shafi su kamali
5: to jarbala su a wangwaban girma bace za su madirin masha ba ina kulla yi su shafi ne mutu kulla jam ma'ana yin wasu allabal zalla sai ya wa ba shaba to girma sha yana ana yaki to for ilma da kwata ban baya disu kada disu kin kicket me su sot di dumbul su sot di wa ma jamala yuma sai da yidi ban garo irari ko ila duba wallahi yana disu ganjar jarri wa ma ila yuma filin sakara to kuma mi shabla ma
4: to mama mu jita fa
6: salamu alaikum mina lawat mama da mu jita fa wa kuma mi shabka wudi girba jambiki dabma shambo bala su ba kabla da yake tartar bala su ba ye na waye fadan ban jami biki ba an bala su ba sha wala ifut bana wala ni'ma ban ban la jam yake maluru la la la lirul la la kuma to wala kuma ban mun fa bin mun abe sa so ma bana jama'i ban sai in ga bana jama'i ban sai katko ba lalawan to wala sun ma ko ma bin ga jam sai ko buni ba la to usun sai sun ma ndama tuko ma to lalula ko mai bal biyanu gar girma ma aku nune ko gar girma bu bakla tutumi banda amiri bo manga ki tetap tu bo mandara maro shi mun balasu yelo akurban mun ban yoyoy be ashirya manni jalo asako ba jama wugal muni sun patai ka ku sa ko ma ba jambi wu mai sun dala wa balasu la mun balasu la la ma balasu mun la furma ibyan ma yala tumful isun munu ke ngi inda manni lirunga balama ina na gyakku ne aba wun shi mun sako abali to ta tuna kiti bibi babal gaba da balawun mun kiran mun balawun yana tumbul mun shigaye tabuun mun sun bana ya ku ala bana bi na ba sai ya isa na wun saye la lahma mun sadabi to mala maki mun sun ma girba su dakka mu dik sai ku ya sa to mina lawan ma
4: to ya bala sun baban girma ya kwaje bin shaba in jar ban bangalaja da cin jaba don jamla na ba wala na nan jahan to sai dai jahmu ya kwaji bala su fa jinjin ba kuma kowal ma jinjin ba ya nan da su ne ko ya binjar labban labana jambi banka ya fanjar bibi amma na dakna jamba kiwat bana bana bana sun bana yana yatsin jarma jamma bi wadan bana ko in iya tudu nan ki an gowa mai mamun miji ta bajab kan to ko yin fa binin ki bali ki fa bali bi suwan yin wa tutume wa kabla wa tutume yangna ga nan ka ban tukno so na kwam fun so sab mutliyan mas kada mun ban kel ma bi ba su walga su wunja to ibin ma yi jama na ki yun so bat na ban na filipina filipin da ma ba sai kada ta njarma ay kadi wudu ci watara to in jam ko inde wona sim ma njar ni bi bana to baye gi ma bali bi sukuna imam jeri mudi mut kunde wana je palasu wo kitna ci wakma bi ci wosa dadan zakata da kunu la bi kusu
5: eh mi a kun na ta ce da girma makka yina sunum girma ya di babala su fa wani dal mana jam ya ci bil gongong ma dara lay ci
4: wana
5: girma ya di su fa yina wala sunun mun banan ma bil wa mun darana ilal jar la jamlama in yakti ipon ya ko dab gurlu ma di tang ibana ko dala ba ibana jar la ngi ba tak yam ya ci ngi ba yam ila ci ya ci yam ba war la ni
4: na ka
5: e wala ka kab gurma wala shan man jarli ito di warna in ya ban shan shi la yam la kun gurna banya ba ba gel girba ba banya ba dili ba ka ba wala wa la ma kimiya ta shakkun di bobala su wali yala ngala kin imut e ba girma bobala su bi shaba ko lu yila dal girma so na
4: ba
5: amma wala ko mun ma anda ko don girma wi girma ta kiru cin e di yesu isun malaya ba ko asan shakku ba ba wa ke ci ba la luwa shakkun la ya shabban ne ko ko solne wa balbala girmina wa ban tattala munna to yeso la ta amla ma ci ko bala su ba ci bak ban sun ci shabbe na wala ban bak ban la bana ne ci ya
4: biya da ko
5: ti wa ma wala yu ma ku tabar na mu ha ko
4: ta ta
5: yo ya ko diri bana unon wala ta mi ta zaral ni da kun mandene tu bana ya ma ilimi ma ko sun du mai ba ma yan to amma wala ga dai ni ka ga du ba musu
4: ba to cha cin
5: ta ta musha ba da so ai su ni ta kula ni wa jamla yuma zallai bidira kyan wadda jani binin zara to jarbala su me ka shaban wa ma biwon imur gulla ban ban ki ya ne takwodo yin sunna na gun ban duk iwa ma gun ban gun dulla takwodo ma wi ban da ka ba girman me ta shabla ma galam gitalo
6: to girman ma ta mudi wa mai shabma inna nan jarla jamla kurma iba lalu ina wai wun jani ba girman to yila rama ibana ma to ikili takta ma sai babman da wuni nga bali sai uwa su ta limti be sun dalala to babala su wa ma ashabma girma su ra da ta mi baba kwan mut lafiya sai sun ana wai ba da shagla tantar bala su ibiyan mi i sai bulli ku asaban ban la su shabka kun wasiduna kun darwa ma kun sa ka kun biyuma yawari sannan wa babala su baka tartar bala su baba ni kin duwa baba kun jala ko kun sal yala sunun buliyar bula sun kun ma duwa wa ma kun nan kala mai biyun ina na wujin to dal fara ta yu kab ma wa ba ma ni yasna wa yu ku ibad ja yam ga Allah wi ba du ku fara dibe sa ku kab ma ko sai ba ma aban gulwa ni kake ki ka huma muni lan ba sa mun wala sunun bun bulama fitna yesum e kadila ban kanni jarbandi shamna kuma bi da daban mun mun li ida lamani yana yubwa wa yidara yidwa ki lo asun suni ba to summa lo abdul lukunu to babala su su wasna yiswa ma aka shabma mani yake shabwa ma ma na wa sai kun ma yi program biyin e asunun nga ana wai to abdalan tarba bulba bi wasban abalan bauchi abadi to la su kwa masu tikituwan mi kenna su ga wandara la nu mundu wannu bu su fiya to mina da wannan mamalan kita
5: to wai she mi ka shagun kun ma to man la bas ta ta bigin la bara ba mo bala su ba ya kun to dan kun to dan janni yala ki hila ramma mi e ramma ki ci beri ke ki sa ki beri kun to dan bala su bar sa ji mo bala su ba ti kun su mi kun boksal wongoron la pam masa masa walki to sali gwam la na bang za la ifa ke ki de ki duk dab girma ya shabbi gin yal ki bi wal gongor lu rara shi kun salla wilai kon
6: ma
5: la ida ko to di sali bici ya ke le la di gan to la wala mi ta tas ki ti babala su bokun babal bokun podon kun podon jam ana bolle tu shashi kon da su wannan bolle su shashi la ka ba gurlayu ta ci du dan ga ba fakka la na sun du kun box kala ne kun salla to dalu ba gurma shaba la ta am u bi dan dan ki ga di sani gwa ni ko ji a so ko shi
7: ta to faje wa ma su shabka na na gwa bal bal bal shabdi ta ko ta yi ya fotti ban kelman ka bana yayin ki am lanama lanama lanama bana jama'a bi sobe ne
6: kabara
7: kabara ne ne to be bol bobi dan ne fa dikka bini ya kuma ya kubal lalle mi dan yi matutumi nama wa tun bi tun kul da fasa wuke wuta bel banama ma ne na zuwa jamin lalabo su babban nama ma jamali lalabo ka tun ji am bani ban ban ban la la ja to mut kullu wala o baby ko ma din ban ban la jam ne me kal la ma yan ji an ka fe yan ji an ka fe
6: na kwara du ida ko
7: to gaske ya kan ya kana fu na ballara
6: gaske
7: bali ba ya ki
5: na ba
7: ko kana du an ka kana du an mun kin pipi jar la ma ma ko jala su ma ta ne to wana du an bana wana ne to ni de galak don ban ban la jam kan fa yan ji
5: ai mi ma mo sunun bannan man ma pagan di mata dalama ni bana wul jakso wa ma bul ma kasa
7: ta
5: ko sho dira shakur in jarma kin bulin jarma son gon jarkaba
7: jarkaba
5: mun tun tun ba ma
7: jam ya
5: fara ni ki pagan to tada na ta kwada ban di ni ma ban ban dolla
7: ban dolla mi e wa wa ki ban tawat mu mu ci min
5: jarma ma
6: kana
5: ka ce ta ni la kat kat kala ta bodin ni
7: jarma jin jarma da sar
5: jar jar da ta ce gol
6: to bi
5: bana bana numba
6: numba
5: ko bala su guda ban kurban su ni wa ba bana
6: ni
5: jin sa da kala a goran duwa in ya fa ni ci ba kala ba bare ku ku ku ba kin ne to ba ni ma ye mo in daban
7: ya patalu
5: wa jamisan jamiyar kana ya
6: Allah
5: ku wa da ba ku
6: wa na bala su bas da doka su tun guda biyar mu abiya sabak bana sai ma ba ku gaskiya ba la mu kita bun lama la
7: ji ku da
6: tun tun la da kun tun la bala su ta ku ko ba la ba jam na kwa amma wala ku ba la ma yo mi na akwa am wa mi sai ma ba ku ba to gaskiya ba la ma mu to bilima wala sun na wayin ya ka bun ma ku ba ba kin ku bilima sai ibya ku ku sun bana ballin ne ko kuma ban ma yo mi na ko ma la ni
5: wa ko bana su yala ke ma asa kurban ki bana parce yala ba ba bana sai aka yi rashi a kai ba
6: eh sha
5: wani ko yala ko ko ma afur girmi ma ba ban ma ba ne sun ba
7: ta ka ma ja ne
5: bul mu ina ma ya ko
7: ba ba ci
5: lo ko ko ko ko
7: sa
5: jamga yu ma
7: ay wuli
5: ke tay ke
6: ay wuli ta kai sun ko no mu
5: ti ci bo sal la no ko sa ko sun de bana bana din ya la du bin ya ka ba jar bala su sa bi ci shakke won ikun mamiyi
6: wallahi ba
5: ba sori ba mu su sun da la ba dirmi dum wa ke da sa
6: wala
5: sa ko wa ba bala makka da yi ma u de di fa ki da mo dun ya ba shi di ba dirmi che ma ko ba da tar mu di ba bana
6: ya
5: wala ter mai dal ma ne ba ba ne sha
6: da
7: wala ne
5: to bi ko ji ya sa amin
7: to yang ñu Allah mum di mum bala sawatu tumi ye dam dam be ban su ban der ban su be ban su ta se kiti bo ci ba bo su ba da ba na gi sulama la ban mu sulam mu ka
5: e kun ma sha ban na wo di dal ba na girma ya la ka dam bo na apa ni ku ko fa ku ku ya ye girma gala gar ma ti asra ko la ba ni wo da su ni ya jam la ba ni tanam ni bu ta ko ba ko pa girma wo na ga ta jam wa ti biang ni ya la ma mo ana da de be ri ba mu su da
6: e
5: ya mo la ba ko sun ila ku ni shi ya wi wa da su da ku ni ku shi ya wi da barka te ba girma ma kai da yan da rasulullah ba ma li ma mun ko ma ni ma fiel ti ko din wan bol asa to bol ti dal ba ni ba wa ba ni shaki ni yana ki to bol mun da ban ba yi ba ba jam ma jam bi ki gara mun isun dal la wa jam la wala ba da su ni der mo mun lo lo wala gari ko ka jam bol mu do ko
6: ay wa
5: se ko mi lo ra ma ko nu dara jam ma se de mun ko se ko to la wa da ma se wa ma yi ba ba la mu ci ta ba ka shaba ina lasu bumbul wa tabba mulo ya ti sabbu bul ma ko kasaba ma ngal kamma ya ay sa ko ni yi ni ko tiara ka ci gulu bi to tas ki ti bul lasu bumbul ko woni bani ki ko woni bani ya sa la ma tum lasu to ka ta la ni bop ma ko ba ci yel ya la sa ma ma wala ya
6: ki na bi na
5: ya la sunu bumbul sa la ya la kuma wa ma la la ni ba ba ka ko ba ye sa ba ma de ko ko bala sa ki ba wuru ba ki ba ko wuru bi bi ne ki ba ba na ya ka da mu ba me ya ba ba la shi ne ba ra ba gum bi ga ba yi ra da ba su ke mu
7: wa ko ma
5: ya ma ya ke ra ba li ya ko ko e de na li bi sen ya tu la ti di tu la lu ki ya ko wu li dum la ba kam ko lu da di ma ba ko li do ko ba na ka ko da ba ba ba ru man ma ja ba kun ci kam ko wa ma ma gida ga kan ba wa da ba ni
7: wa wa wa
5: ya wa to ko ji
7: sa mun ha to la ban mu ci ta ba
6: eh to wa ma nya nya la la su ka shab kama mun ba ya la pam ni ba mu she ni ba na sun pa be ka sabar to ya rabiyar ma la wa ma shab kama ka bun shab ban kun ci ba eh inna nan mun sun du man ma in ka ja daga wal mi itashi yi nabi sai ya an kun kun sun mani mun malakat mala sai shi be sai be sai ki pak sum ma yi sum la ba man bi pat girma yi ki walga la wan nyakma mun sum ko sara kuma ka kun be katma mun bala su yara ban yi sakma ba bala su wala sa nan mun di yi saki fitta fati ki be ki sun yi bali make mani yi be ru ba yi be sai be ban shap wan mutma ini iki pak girba no mani yi shap wan wan wai ana na bi su kurwi bi su ba wa mi dama mun inna ne yi bayyar sa bana laifin gubba baliya girma sun shafa ma isor nwanwa sunun lamba sakata kata mun mama na mawo bi kwari shi ina wali ngubliya kwannan kibi wai be bi bi tari tutti la ngongo maka ika tudun bi bar huruma yi wal kuma koma ne ba be atta girma tup ma to bi yake fani amma wala yake kurwa ake shafi bi tadiye bi ku ni kwat girma yake kurwa atu wal matada dai bana dai ba bi illa ka illa da bi tarbiya man ibi rala mun yi nuwa ba ibi a makan bai safat bana madam su la san mun bala su ban yasa ko wala yun tirduna limmi ibyan yin ni mai ba mi ko wala sun bi rana na bin yi bai shin ne tudiye bai bai sa sun gwani mi yaliya bayan wala sun ni to itan ko baba ki yin sa ma ko bille billahi mun ni kan malaiki fa inna ni ba bi an kun ma ni ba bara bara ko ma na da kai wani mi fa girma yake fa alami ko sun jarma u da bi lafiya ma da ko sun jarma yi dan nan yi lafiya ma ilama mun girba yake yake yi du'ari ina wai bi yun kon ku ma ko sun wa inna dai idan Allah sun yi shababin yi ba cin jinga to arna wani mi yi biyar mi yake shabanne ko yi bai saki baban ban ya kada kana to bara da u da mana mun idan na girma yake fa man mi yi sadur har biyar kan biyar madum idan girma dara ine ki kwa urusun ne ya an la bon kun sun kun gun dara yi sun li kan bare fa bi bai saki fa girba ni kada wa bala sun mun bala sai labiyar su ki bil na takwadi ya dan dan su ki sun malaya abali ya la yu mala su sun malama isa yi ilma do are na nan mun ban yoyo na girba mi nan musbi ga asu ala ba sai bab na wai ai sun sannan mana ibn yel sarmi banabi ka ta sare yin pomma idu ar girma wi wi la san shafa libi wu mi sa me iman to girma ga su la su ya la sa na mun ma abidun mun du bu ka bin wa kan ban gudi ba isan mai ban yel sa ko kun uska amma ba wai bi yi girma du ku ne wat mu da yi wat kaman ga ba to sun lokna ku asu ba la su yake na ku asu ala ku wa inna na matum la ku na su da la ina na ma ban kitna su da la su kitamna to su gin shi na mun bala su ba tabbat be kin lai asop kin bai ya sa ala ku ba ga kitan ma to min alawan ma mala mu kitan kan kan
8: yo
6: ya
8: to
6: kami babo ku
8: ai wa to jer bala su wa an girma ma mala masjid ba chapu jer bala su kin bini suki nan da ki la wa mai biki wasa to bini ni ya dan ban tafi jar bala su mun da man mallaki bere ban ya halsara da man ko ji biki bin takwati ko ko ji di maji imani takwati mun na dallana ko ji biki bin takwati to na sun mun ko mai jomna mun ko ade ne ya kan da masani
6: ewa
8: amma wina tut mi dike da mai wa kan da lo to ina yuma ina fakma shikenan ina sun fakbara gabbari to mama mun su ba mai da kaddunan na gaban da bibbali bana ku da dai ban kyam ban abu eh tenam ko ma tena ban ban yi alfa maki da ke
6: ya kada
8: saboda lawana ni su gal jom di kawai su san na su tudun mun ban yi alfa su jom bai da kawai ya bayar ban yi alfa yana kadan ban wusu to su walle
6: da
8: na bi san bangalo bangan ponse zumu kai shi ne gara suni mun be lai mun be mun ka kada in ban yi alfa man na gala lawa la ku Allah mutum ne to tudi la ku ibe mun la ka bangalo amma gan su bi kawai ko gaba gan sa be kawai wani ce wani girma na fama tun ma kadan ban wusu bai ta bai da mai yin ban wusu a sabu su ki sai ga wa mai mamam miji da bace ka fangu ble ma ya katka ban wusu ma ya la ki fa tar talibara to wal ko jil min ya le ma jun wani bane to sun girbi tole ya ki fa an yake ina ki al fangu ma ne kan waje to mun na dalla wa mana naka to na bar dai ka jumna su sai ya halba ni halza masu
6: wa kuma wapi wadi ila ne ne
8: na biyu na ne ai wana
6: kuma wulabiyar masu makin na wai kun san musu mai shi ila to libiya biyar sai da su libiyar su da kuma to
7: Shabban kama o shabban
5: ma ne kun ba mi shabba yana mi shabban ga kuma ma ta su ma ban ba ya su kwalu kuma mi ta shaba yana kun ba wani shabbi babala su ma'ana musu sun da kun ne ma a shabbi ba kun ne kun ba mi shabba yala nan kun da yes gullahi ba da
6: su ne su ga
5: ba wai ada yi wannan bi su ga ba girma wannan gaka ta faruwa mai jinin takun idan da ka ta auki ga ka ta auki ko na so ayi tan e fayar wa ba wa ba babala su ba shakkun a shakka na isu da yi ta da yi su su da da mun bala su ka girma ya ba wallahi ka ba bi su kuma yi na bi su yaye su ba yi jin masha su bin ba girma ya ba girma ne ma ba su ka ba yasa da an nasu duro mali kuma ka shi da yasa da kawai ana don bi ba a fahu malla malla ba malla malla jarma ke la isaniya sa ne jarga ko ne kan isande jarma sun bata ta kwalwa ma kwat yala ta masha girma kwadan fa ya kwadan ko girma sha kuma ko kwadan
6: koi mun yi
7: yala ta ma biya kwat fa kuma ko duwe kwat na yake shi kwa yala famba biya kuma duga yala famba sha kuma upada tuti malla makisa sheya injar masha ba kuma upada jar bala sun ki biya da na kar kuma upa mun za ka furta u ba sahu da ba ba kullai sai kure ba sun fawo ki ko Allah ba dai ku da kullai ko
6: malla bi sun fanta
7: di fabu ko malla ga ni la wurbi sun fanta kuma wace ki ku fanta kuma ki ba ya mu tara wa wa wa wa wa torship na sun ya da yana ku fanguwa ba to jarbala sun ki duniya da nan dallawa mu ba girmiya ku faji bala su shabbi su dallawa ma su ba lana ku ta ku da mata ka shakkun mana ka tiri to su kinki da mun mun da ba ki Allah ma ba su ya ya ba ya je da su tishabin kunde kuma makka duk ma su da ga ba su ka kurin diga su kurin dikin mole lan dare su ga girma su liya to yana lama
6: eh
7: yana su fakkul na mun ba to ya ba ne ya Allah ajami fadiye mun ma ashabna
6: wala
7: idan wala kai mutlaba kan
9: abun da wannan ga
7: sun ne Allah sun yaki ce mu gun fara amma kullaba sabadu laban sabirma fakka wala lasu suwa koran na yin sadaf firsu yundi wala

0: Wala di malu numbi koya labi bin kusuma yala ni mi mun wa mi sun ki ba kushi ba maka bil yin marba amma la numun ko inga ne yana mi bala wani koya bab ma banna wai ai ngima isuyin ki ba ballahi sai sun ma girma numun koya di yana yawa bit la burun bibiri sagal umma wala la wala mahmusu wala sun innana mun la burma yala ya ba laqlai yala ma ye ballahi mu yi lafiya sai yin magirma da bana ma ipat kabara ko ba wai nyabi sun tuban mai sai yin girma ne yala fa bu ipat ke to umma so la ki zo bokin mun bala sai ya bus girba isa da ban girla ba ma ne yun mai zo bobi na wai wa ashafa ina bi sandun da fiyam guna yala yun mama biya guna yala yun mama masha guna ta ce ba duk shi ala mamani ya sun mun ma bai kurma mu dubiyan yi kan man mu amtu sun sun ibara guna lama ko man guna to mun la bab ma yiduwa wala sun babbara yiduwa na la su da su shi ba su la su ba li ba banu ta na fas la su kwalla ki kwan su tara ko ya tarjim tum la su bi sun na ta kwanti ki ruwa a tattara ya kun su kun su nan ma
1: eh a daura din makarantar daban dole ya da ban marso
0: to
1: ya bana mutu Ahmad ne
2: mina Salisu Hussein mabban game capture malama da malima ki turgwala
0: to mina mamal muji ta Maryam Abdullah man gitar ma gomsa
1: ina Ahmed Abdulgadi man yamra ma bidan malina ta bliwa a dumura din makarantai nan dab kun ma ku so sai mu su jaddad sai
3: darbana su ne jibe halinka ho

0: ya bayar wa makwabtansa ya kuma ajiye wadda zai zo kuma ya saki amfani da ita wata shekara a gona to haka nayi
1: to yanzu kamar bana da kika yi irin kine na bare kika sake maimaita ku kuma na sabon iri kika ne
0: a ita ce irin ne irin ce irin ce eh
1: to kuma kike gane wata irin gida ce kike kafa yau noma an dama
0: dama mai bargwance eh kuma ita ce
1: to an samu matsalar faduwar farashin darajar amfanin gona a wannan shekaran
0: haka
1: musamman abin da shafi masara da shinkafa
0: haka
1: ya ta bangaren gidan kun samu wannan matsala din
0: ka ta bangaren gida dai zan ce alhamdulillah eh alhamdulillah eh to da shike nayi ta da yawa
1: eh
0: alhamdulillah dai akwai rufin asirin Allah duk da dai ana cewa noma babu riba to wani rufin asirin daga Allah ne sai ka rasa maya ta faru ya haka ya haka
1: to yanzu kamar dai ina fahimce ki za a cewa kulliya ta biya kudin sabulun ta nan mun bare kenan
0: alhamdulillah masha Allah tunda da ita ne na juya ni sace yin wannan noman ita ta biya kudin kaftu ita ta biya kudin baran gida ita ta biya kudin shuka ita ta biya kudin magungunan da nake feshi da kanta to
1: to bare dai kin ce kin yi amfani da laboratory masu yawa to ya yanayin bana kai kin yi amfani da laboratory ko
0: kin gaskiya ne kan bara na amfani da laboratory ba zai wuce sati ba sai kaga ciyawa ta sake billowa a noma to shine wannan karin da nace kai bari ni gwada magani
1: yanzu ne kin yi amfani da magani
0: eh da maganin ciyawa ba
1: to suka wani masu sauraron mu zasu zo gaje gonar ki ta fitar face ba a ganin alaman ciyawa ko wani irin magunguna ita kai amfani da su wanda zai iya gele wani zai iya ji yayi sha'awan shi ma ne irin wannan magani din
0: na yi amfani da mazit
1: mazit ko
0: na'am na sake kuma guda biyu na yi amfani da mazit da reza
1: na'am
0: su ne na yi amfani da su a gonan
1: to ya na ci gari yanayin ya bayan sun biya kudin sabulun
0: to alhamdulillah kaga dai dattin na tafiya a hankali a hankali alhamdulillah
1: to yanzu hajiya a bisa hasashen ki a yabanyan nan da take nuna a bana ya yake hasashen zai iya baki abin da kika samu bara ko kuma ma ya gaura ka
0: ina ina cikin wannan kan gaibu sai Allah
1: ba sai amma hasashen da kika kan lafiyar gona a daidai wannan yanayi
0: to alhamdulillah dai dan ni ban ga ta baje ba rashin bajewan ta nan ina gani rashin ruwa ne ta dan zuge ba ta baje ba ka san in ta dan tashi sai kuma ta fara ganye ta fara kwanciya ka san ta da son gata
1: to kai san hajiya wani lokacin su irin wannan amfanin gona akan ce kowane amfanin gona akwai taki kuma taki irin nasa musamman ita gida da bakin soya akwai irin takin su na musamman irin
0: TSSP
1: ko ki taba gwada amfani da irin wannan taki din
0: wallahi ban taba gwada ba amma bana ne muka fara ba mu ma gama aikin ba muna bi muna yi muna bi wuri wuri inda muka ga ya ne muka dan danna mata
1: na'am
0: eh
1: na'am to zaji a kasancewar ki mace wanda ana ganin bisa al'ada noma harka ce ta maza menene yake da baki kwarin guwa shiga cikin harkan nan da ake ganin ta kasan maza al'adan ce
0: to a takaice dai ni Hajiya Hafsat agric mechanization na karanta to tunda na karanta agric mechanization kaga dai a takaice noma na cikin jini na yawa na samu kuma encouragement kuma a takaice na biyu na aiki da Federal Ministry of Agri akwai ababe da ake tura mun mu encouraging mu mutane su shiga gona to kaga ni ba zan je kullun ina cikin cewa ayi ayi ni ba na yi ba
1: gaskiya ne
0: yawa to na karantar nayi fadakar akan cewa a shiga gona sai kuma ni na je na kwanta a gida kaga ba zai yiwu
1: ba
0: yawa mun fada ayi mu ma muyi a gani muna yi to muna yin nan zai dada karfafa wanda ba sa yin ai ga Hajiya ma ai tana yi maganganun da take fadan nan gashi ita ma tana yi to kaga shine ba wai fada nake yi ba ita na karanta gurin kuma na yi aiki kuma ina yi
1: to Hajiya akwai kungiya ta ƴan masu noman gyada na jiha da ƙasa baki daya ko kin taɓa samun wata dangantaka ko alaƙa da ita wannan kungiyar manoman gyada da sarrafa ta da sai da ita
0: ƙwarai da gaske ina tare da chairman Granite Farmers Association na Bauchi State wani mutumin ne
1: na'am
0: yawa muna tare da shi sannan kuma ya dai san da zamana kuma ya san ina noman
1: to a tsananin ki hudda da kungiyoyin nan wani irin alfano yake ba manomi a daidaiku
0: to kwanaki dai shi chairman an yi wani workshop da Export Promotion Council game da manoman gyada ya gayyace ni ne attending workshop din kuma naje na fahimci duk abin da ake fada duk dai kai ai encouraging din mu masu noman gyada da kuma suka fahimtar da mu yadda ake yi a shiga kasuwar duniya ka tallata abin da kake noma ba sai ma ka je register wani me kuke kira ne corporate affairs ba daga wayanka akan gadanka kake zaka tallata kayanka a duniya ta internet yawa duk an karantar da mu da kuma wayansu kungiyoyin da zamu shiga a wurin ma idan ka shiga internet din nan akwai wayansu kungiyoyin masu noman gidan ma idan suka ganka suka ga kayanka za su neme ka
1: to zajiya kamar ce a matsayin ki na mace me kike hasashen makomar mata idan suka rungumi harkar noma
0: a hasashe na dai idan mata suka rungumi harkar noman nan ina ga na daya ba zai sa su a jihun su ta bushe ba
1: wannan da gaske
0: saboda akan yi abu dan ci gaba ne yawa ba wai dan koma baya bane yawa idan mace tana noman nan zai taimake ta wayansu abubuwanta yawa na cikin gida da na waje duk za ta samu a ciki in ka duba ai gyada ana ce da ita cash crop yawa kuma ka san cash crop a tun farko ma tun kafin a san akwai mai a kasan nan da me aka dogara ne ai da noman gyadan ne baka ga dalan gyada ba da ta zama a cikin ko kudin da ne zaka ga dalan gyadan nan yawa ya nuna cewa alama ne ya nuna even though mu lokacin muna yara amma iyayenmu da kakanninmu sun gaya mana cewa akwai dalan gyada da ita ake komai a kasar nan Najeriya ita take kawo kudin shiga to yanzu kuma sai aka da aka samu mai sai aka zama
1: an
0: watsar da ita to yanzu kuma kaga ba kowa ne zai yake da ikon shiga harkar mai ba amma noma kan mu a nan arewa ita muke gadara da ita yawa
1: to a lokaci zuwa bayan lokaci gwamnati ta kan kira jama'a su kama noma su shiga to amma ban sani ba ko a gwamnatance kuma ana tarkan ba wa manoma tallafi don su samu ƙwarin gwiwar ƙara ci gaba da noma
0: ana dan samun tallafin da ya daidai ruwa daidai gari ba wai za a ce da shike an yi yawa gwamnati kai kadai ba za ta ce ta kama ka ba abu ne na jama'a in ka samu to in baka samu baka yi hakuri gobe za ka samu
1: to amma yanzu an da nemi shawarar ki wasu irin hanyoyi ya kamata a taimaka wa manoma da shi musamman kuma manoman gyada ma inda za a ce makon wanda zai ba tasiri
0: abinda muke so dai a taimaka mana shine na daya iri mai inganci yawa iri mai inganci na biyu kuma ko ba a bamu kyauta ba a taimaka mana da magungunan ciyawa a farashi mai rahusa saboda noman ba zai yiwu ba ka kira laborori su zo gonanka kamar irin wannan gona wallahi kudin suka gaya maka za ka razana to ina ga ya ɗanfi ɗan daidai a ce a yi amfani da maganin zai rage kudin da za ka kashe
1: to hajiya kamar mun kasance da yi aiki a sashen ko kuma kin karanta ma kuma sashen abin da ya shafi injina na aikin gona
0: haka
1: to yanzu shin akwai wuraren in guzuwa mutum akwai wanda ke bada shawarar da a nema wajen cewa injin tonan gyada injin sarrafa gyada din da kuma shin wasu irin shawara ke bata wannan bangaren
0: na sha bayarwa akan cewa a taimaka mana da injin tonan gyada diga kenan mai tona gyadan da kuma in za a bare akwai injin din da zai sarrafa ya bare maka sannan kuma injin din da zai sarrafa a fara processing oil ruwan gyadan yawa ita duk za a samu wannan din duk babu laifi
1: ta
0: san akwai ƙanana
1: haka
0: that is affordable za ka iya mutum zai iya siya amma kuma inda zamu samu ta wajen fannin gwamnati ba za mu ki ba.
1: Amma ba ku samu matsala wajen injina na sarrafa ƙasa din kafin a yi shuka irin kamar su tarakta su kaftu da aro da
0: makamantansu? Nan ma ana ɗan samu inda za su taimaka mana da in ba su ba mu tarakto ba dai sa ba mu kawa tila. Nan ma ana samu kaga kamar wannan kaftin da aka min rijin da aka min kawa tila ne mu.
1: To yanzu akwai ƴan uwanki mata da suna son shiga noman to amma irin harka na fahimta da maza suke da shi wasu mazan sun takura sun hana su fita. Shin wani kira kake ga irin waɗannan mazan da suke mata su je su yi irin wannan fitowa su zama sun dogara da kansu mata ɓangaren noma?
0: Ka san al'adunmu ne a nan arewa, al'adunmu mace bai dace ba a cika son ta fito ba a ganta balle ma har a ji muryarta. To rayuwa ne kan kawo macen ta fito nema, ba wai haka kawai ba ne. Yawwa, namiji kan ya ce matarsa ba za ta fita ba, ai ba da dole a batta, zai ciyar da ita ne, zai biya masa buƙatunka ne, ya ga zai iya ne. Wanda kuma ya ga ba zai iya ba ta masa nauyi, ita kuma macen ta ga tana da ɗan uwa da ya kamata ta tallafa musu, dole ne ta fito ta dinga yi. Ba wai na ce ƴanci ba ne na fito, amma in ka samu opportunity fitowa, yawwa sai ka fito.
1: To sannan su kuma matan wai kyara su wanda a suka samu damar fita ɗin don su kauce irin abubuwan da ke sa wasu mata suke ƙara ƙyaman, wasu maza suke ƙara ƙyaman fitan maza.
0: A ita macen sai ta riƙe kanta, abin da ya kawo ta aikin gonanta ne ya kawo ta ta tsaya ta yi tsakani da Allah. Yawwa, ta dage ta yi, eh na zo aikin gona kuma a zo a ganki a gonan, ba wai ki je kina zauna kina hira haka kawai da maza ba, ta no, ba haka ba ne. Ki zo ki focusing aikin da ya kawo ki, ki kula abin nan da aka miki, kina supervision shin masu aikin nan da kika saka suna yi daidai ne ko ba daidai ba. Ba wai ki je gindin bishiya ki zauna kina danna-dannan maya ba, a'a ki zaga ki je ki dawo. Haka ɗin ma kaman artisize ne. Yawwa, artisize ne.
1: To yanzu misali Hajiya, mu dawo kan wannan gona na gyaɗa. Idan ƴar uwarki mace da ke zaune a gida tana son ta shiga harkan gyaɗa, shin menene ake yi tun daga farko ila har zuwa girbin gyaɗa, wanda zai tunanin cewa ga daga mataki kaza gyaɗa akan mata kaza sai a mata kaza sai a mata kaza?
0: To ai na ɗaya za ka bata shawara in ta ce tana so ta yi kaman misali next year, sai ta yi tanadin kuɗi. Ban san ko hekta ɗaya za ta yi rabin hekta ba ne, duk dai yana buƙatar kuɗi, daga iri har laborori har magunguna har girbi. Zuwa roro kenan, aka yi maka girbi ka zo ka yi roro, wallahi kuɗi ne. Ismani
1: kuɗi ne kan tabbas. To amma yanzu misali ke a wannan gonan, bayan an yi sharan gona me aka yi kuma
0: wannan gona? Bayan da aka yi sharan gona, ai ina ga in aka yi sharan gona za ka jira ruwan sama ne. In ruwan sama ya zubo ka gani za ka fara kaftu ne, za ka iya yi. Wasu kuma daga an yi sharan gonan in aka zuba ruwan ba za su yi komai ba, sai su bari sai ciyawa ya fito tukunna su kashe, su kone ciyawa da chemical da feshin
1: magani,
0: kafin nan ya kona na ɗaya, kafin nan kuma su zo su yi land preparation. Land preparation ɗin nan shine ko ka yi rijin ko ka yi kaftu, ya danganci yadda kake so.
1: To a nan gabancin da kin saba yin duka biyu, a ganin ki wanne ne ya fi ba da tasiri?
0: Ni wallahi gaskiya yanzu kan ni next year kaftu zan yi, saboda bana da na yi rijin ɗin nan da na yi wannan rijin muɗan, gaskiya na samu matsalan wannan canjin yanayi drought ɗin nan ya sa gonan ya bushe. Yace a ce kaftu na yi da zai rike sanyi, ko da sati ɗaya ne ba a yi ba, sanyin nan na ƙasa bai gudu ba ruwan, in ka yi kaftu ruwanka baya gudu, zai kwanta ne a ciki ya yi ƙasa. Amma idan ka yi huɗan shanu ko huɗan fawatila, ruwan gudu take yi ta tafi, in aka yi sati a sati biyu ba ruwa gona sai ta bushe karkata
1: na gani yawa
0: to ni Allah ya dare mu mutanen ADP ni BSADP ne suka ce mun wani region
1: na'am
0: kuma na region aka zo aka samu draft din nan sai gona na bushe ai faran ma an yi an samu matsalar ruwa amma da shike kaptu ne kaga ya ajiye mun sanyi eh to ni in Allah ya yarda da yardan Allah in Allah ya kai mu rai da lafiya shekara mai zuwa kaptu zan yi a nan gona ba zan yi rijin ba
1: to yanzu zamani ya kawo akwai injina irin na shuka ya ci kai shuka kin amfani da injin shuka ne kuma jama'a ne suka miki shuka da hannu
0: gaskiya ban yi amfani da injin din shuka ba jama'a ne saboda wanda suke shukan nan da injin suna kuka cewa yakan sake musu kwayar tsabin iri dewa a rami daya
1: sai ya ci iri fiye da kima kenan
0: yawa to ya kai ga kuma daga baya sai ka sake daukar wani lebura leburori su zo suna rage maka
1: to yawa
0: to ni kaga wannan ya dan kowane dadde ne a rami daya inda injin ne sai ya zuba min abun ma da ya fur daya to kaga ba ni da kudin da zan zo kuma ina ta a sake rage mu
1: to bayan shuka ko da kin ce rashin ruwa ya dan taimaka wajen rashin fitanta wani wuri zuwa wani wuri sai da aka yi kofi to sannan kuma in kika kwatanta tsakanin yin noman da aka yi na bara da inji da hannu da kuma feshin magani kudin ya bambancin kashe kudi yake
0: ya ragu gaskiya bare na yi noma noman in aka maka duk yadda kai da manomi a zuwa maka noma sai ka ga kai abun sai a hankali
1: din na yawa
0: yana in ma yayi yawan ma in an yi maka mai kyan ma ai yafi sai ka ga abun baya kyau
1: ƙwarai da gaske
0: to ko da shike sa maganin ciyawan ma ita din ma ba wai 100% bane zaka samu result but ya fi dama dama ka yi da maganin dan ka kira a baka ga tsada ga kuma aiki baya kyau sosai
1: ƙwarai da gaske ƙwarai da gaske to yanzu bayan maganan wannan ya fasalin kashe kuɗi wajen tonan gyaɗa kuma yana cin kuɗi ne wani shi ma?
0: Shi ma yana nan ma yana cin kuɗi amma ba sosai ba.
1: Akan yi ne ka wasu gani nakan samu inda sai a gina ce ka yi mudu abubu kaza kai mai aiki ka ɗauki kaza gona ta ɗauki kaza kuna kuce a nan kuma kuɗi kuce biya muku aiki kawai.
0: Ciniki ake yi mabatun tonan ba? To ciniki ake cinikin gona ake na saba yi da su.
1: Na'am.
0: Na san masu tonan. Yawanci daga jiga nake ɗaukowa. Saboda bara na samu matsala yanzu na daɗa karantan fahimtan yanayi idan mutum zai zo maka tonan gyaɗa gara ka nemi na nesa ya zo maka tsakani da Allah ya cire maka hatta fruit to a nan in ka nemo kusa sai a bar maka gyaɗa a ƙasa to ba da can ka gama aiki sai a dawo an zo kalin gonan ka saboda su suka yi wannan
1: su
0: san abin da suka bari a ƙasa yawwa
1: san zuciya ke wanda
0: yawwa
1: lallai kan to amma cika da kuma tare ka ne sannan ya batun wajen masaukin su da wajen abincin su da sauran su
0: ba da haka su suka ɗauki nauyin kansu kuɗi suka zo nema amma ana samun masauki bara ma ai na yi ɗan aiki da su ta can to wanda ya ɗauki nan gefen ya shiga da yaran da jama'arsa kawai ashe sama-sama kawai ake tona mu ba a cire mu da jijiyarsa shi ne tap root za ka ga ta fito ga gyaɗa to shi kawai tono kawai sama-sama aka yi kwana biyu bayan na gama aikin gona kawai na gan yaran gidansa a cikin gidana an nace ban yadda ba a ban gyaɗa na nace musu na ba su izini ne na sanya gona ne ko na baka
1: izini ya kamata san da ka izini
0: kuma kashe gyaɗa na
1: ba a lalle kai kwasa kan
0: wallahi abin da na gani ya fi kale
1: la haula wala quwwata kuda da shan bugu to gaskiya wannan ma shawara ce to hajiya ita gyaɗa tana da riba kala biyu baya ga tsaban gyaɗa ga harawa in kika samu harawan nan sai da take kuma ya kike da ta kokon suna kiwo ne
0: eh harawan ma gaskiya ina da ina kiwon awaki da shanu
1: na'am
0: for the past shekara uku da suka wuce ni ba na sayan harawa
1: na'am
0: wa dabbobi na harawan nan tana da muhimmanci kaga harawan nan wani bangare na ajewa dabbobi wani bangare na sayar na biya bukatuttuka kaga bara harawa kai na samu buhu 600 yawa to akalla dai a ce na ajiye 300 wa shanu da awaki 300 kuma sayarwa daga cikin gari ake zuwa lodi daga sulluƙawa ai ka san
1: ba san sulluƙa
0: fulani sulluƙa suna zuwa wuri na sayan harawa to ka gani biba 10-20
1: lallai kan to amma ita tsabin gidan da aka samu ita kuma yayin yin kasuwanta aka samu lokacin da a ce kasuwa ta tushe ba a neman sayan a gida ba a samu wannan matsala
0: ana samu amma kuma kaga bana ne ma za a yi ta sosai saboda na ga bana kowa gida ko da shike muna samun makwabtanmu jiga Kano suna zuwa suna siya da shike su a can suna da kamfanonin sarrafa man gyada yawa
1: to amma yanzu misali ita kasuwancinta kai sai ka ji ka tallata kuma a gida ba akan bi ka har gida a zo a saya ne
0: a'a akwai wanda za a tallata akwai kuma wanda za su neme ka misali kamar lokacin shuka sukan zo a tambaye ni kamar a nan ƙauyen duk irin gyada ne wanto za su shuka wani za ka tallata wani kuma an san damun kayi kana da shi za su zo same ka
1: to Hajiya Abauchi akwai hukumar bunƙasa aikin gona ta jihar Bauchi ko wata dangantaka irin taki da wannan hukuma din
0: kwarai akwai dangantaka tsakanina da su saboda akwai group ɗinsu na manoma da suka saka ni kullum suna ba mu tallafi da abin da ake ce a turance capacity building yawa ina samun ƙarin ilimi da shawarwari da ilimi da yadda za mu shuka da yadda za mu menene duk komai abin da ya shafi aikin gona ina samun wannan opportunity je ne a kan training ɗinsu sati-sati ake wannan kan alhamdulillah na gode wa mutanen ma'aikatan gonan jihar Bauchi
1: to sannan kuma ita ma'aikatar da take aiki ta tarayya ba ko ne tallafin da samu daga wanda a matsayin kuma sun kuma aikata
0: gaskiya akwai ana dan samu jifa
1: to yanzu a ƙarshe wani fata kike yi wa kanki da al'umma a damunan nan ta bana
0: fatan da nake yi da mu da duk al'umma duk manoma Ubangijin Allah ya ba mu damina mai albarka Allah ya kare mana gonakanmu Allah ya ba mu ruwa masu albarka wadda gonakanmu za su ji daɗi ba kamar na kwana biyu baya da muka kai mun ji jiki mun
1: wasa
0: an tsorata
1: to amin da Allah ne ai to insha Allah to a ƙarshe me kiranci da ki wa al'umma ko kana wani sabon da zaki faɗa wa al'umma da ke zuciya ki wannan kika samu dama irin wannan ki san ki faɗa
0: to abin da yadda nake so na faɗa shine dai mutane kada a karaya
1: na'am
0: kamar bana mutane da yawa sun karaya saboda wai wannan rashin ruwan nan to rashin ruwan nan in dai mutum na zuwa irin ƙungiyoyin nan abin irin su workshop din nan da CPSADP suke mana organizing duk suna gaya mana cewa akwai canjin yanayi akwai kaza ga irin da za ku siya bi yi da wuri ga yadda za ku yi wadda ko da irin wannan yanayin ya zo ba zai shafe ka ba za ka ji jiki ba yawa to ina kira a yi haƙuri duk dai a zo a haɗu tare mu dinga karɓan kuma shawarwarin ƙwararru daga ma'aikatar PSADP na jihar Bauchi yawa a yi haƙuri a shigo kada a karaya.
1: Ɗan wawanama bisa ƙarancin lokaci a nan damu zalin zamun shirin a wadda ita hukumar bunƙasa a jihar Bauchi wato PSADP da ma jagoran shirin Malam Ya'u Muhammad Maryam Yakubu ita ce daraktan watsa labarai da dukkan wanda suka taimaka shi sabukan zazu gare ku ni da na shirya na kuma gabatar Lawan Nuru Masa magajin ɗan masanin Kartau malamin zuwa malamin dawowa ina ka fito gona ina za gona na Kartau masu noma a Tudu masu noma a Kwari nan nake ce da ku a ko

Yeah.

Allah,

I'm going to go to the hospital.

Allah

Oh!

Bible believe like a dream. But no justice, some brand of

0: kakain alkana wa ziyara gun kabarin jangal
1: karke babar na gaba
0: kana ni ziyara gun kabarin jangal
1: karke babar na gaba
0: shida wa alu nam nam nam Alikan adin, tinkan niya ga kagalin ko. Kakan ni sabon ni, yanda nike son kayan gobe. Yanda nike kauna yan gobe. Ni da haba gobe da na aure.
1: Ke
0: ba ba la ba ba la ba ba gura amma ka ni ndo ba gobe ammo ke ki
1: ke ba ba la ba ba
0: amma wa da ni ne ali ko da kin da ga dan mamma
1: ke ba ba la ba ba
0: amma ba da ni ne ali ko da kin ga ma dan mamma
1: ke ba ba
0: Welcome to the family.

I'm going to go to the hospital.

I'm not going to be able to do that.

I'm going to go to the hospital.

I'm not going to be able to do that.

Come on.

I'm going to go to the hospital.

I'm going to go to the hospital.

0: bang ba ko le ha lu lai ba na na sha ya
1: de nya la ni sha la
0: Lama sofa sahau,
1: jadinya lebih jaga.
0: Ini ayat keluar bapa itu kumba,
1: jadinya lebih jaga.
0: Ini ayat keluar sama ini berduka wanang kau.
2: Cuma Allah, Aisyah kata ada kata kata dawai cuci, dengan BRC tiap yang bau cuci. Karfi bako ya saura kusaminti kwa misha wako ya loko chile za muka wa muku shiru mwana mutumu da sana arsa
3: Mbaye makaka ye kari mbanzaba Mbaye koe hana ye kari mbanzaba Hakananda sawa ya nkada mbanzaba Karfi isaishar lafi ya rubanzaba Yache kanema wazama mbanzaba
4: Mutumu da sana arsa
3: Ya ku mataka yan jahannam bauchi ku mataki haigan banda sharar barci a guje walalaci a bar yin sakaci madakai sana'a don ka sami abin shi
4: shiri dake kan ku tattauna da masu goyi daban-daban domin jin girmin da suke gudanar da sana'ar tasu da kuma irin gajiyar da suke ci a cikin shirin nan ne yau
5: wanda zaka ga yana fulanta a garin nan idan ba anan ya goya ba ku ya ne a wajen wanda aka goya masa dan yana daga cikin abubuwan da nake alfahari da shi nake kuma gode ma Allah da Allah ya bani girma wannan abu kuma hudu sha ku kayan gona kenan muna yin su presha ka gane su injin nika su injin marka
6: sana'arka mutuncinka mutuncinka sana'arka rike sana'arka don tsira da mutuncinka
4: madalla sana'ar kira tana daya daga cikin dadaddun sana'o'i a kasar Hausa wanda kuma makera suke samar da mafiya yawan kayayyakin aiki da sauran masu sana'o'in Hausa ke amfani da su shin ko yaya sana'ar kira muke tafiya a halin yanzu Malam Muhammad Atiku Usman matashi ne kamfanin Atiku Usman and Son da yake sana'arsa ta kira kusa da kamfanin magi da yake muda lawan a nan cikin garin Bauchi ya bayyana mana yadda suke gudanar da sana'ar tasu da kuma irin gajiyar da suke ci a wannan sana'a da farko dai Malam Muhammad Atiku ya bayyana mana yadda ya samu wannan sana'a ta kira
7: wannan sana'a ta kira dai ina yin sa a wannan waje 1994 lokacin na gama junior high Islamic kuma alhamdulillah wannan sana'a na kira da ku gamta gadon ta nayi Allah ya ji dai mun ina ya koya mun wannan sana'a kuma yanzu haka ina nan a raye ana kiran sa Muhammad Musa Baba Farid Muhammad Atiku
8: baka biya yin sunan uwa
7: yawa amma dukkan su da mai suna din da yan sa duka suna da rai yawa abu ya samu asali ya ga ta so a gida sai ka ga da ma'aikun ka wanda ya haife ka da kanan sa kowan su sai ka ga duka abu dai ne to da sunan kowa ma kana ga daren baban ka ne to wannan dalilin ya jawo shi lokacin da ma'aiki na ya tura kanin su kai ni makaranta a lokacin da muka je kawai tunda shi ma babana ne wani suna kake amfani da shi sai dai amfani da
8: sunan shi
7: kuma alhamdulillah shi ma din ya taka rawar sa tunda a wajen sa ne karatun alwana sauki alqur'ani da sauran sa haka wallahi tunda kaga ba irin rayuwar yanzu bane ta haka gaskiya alhamdulillah Allah ya saka musu da alheri
8: a wajen sa kenan kamar ka koyi sana'ar ku
7: shi mai shi na dinku kuma kanin sa
8: shi kanin sa
7: a shi kanin sa shi da kimarin education kina kana fahimta tun primary har zuwa high islamic dai to kuma ka san idan ka zo wani mataki kai ma kamata ka tausaya musu sai ka ci gaba saura daga inda suka tsaya kuma mai shi na shi engineering gina na wannan sana'a din dai shi ya sama mun jagon nan
8: zaka
7: wallahi shi ya sama mun jagon nan duk abin da ka gani karin nan ga gaba in ka a gina da na samu dawo wallahi
9: kuma a iya cewa har yanzu
8: shi ma'aikin yana nan yana gudanar da wannan sana'a
7: gaskiya girma ya kama shi dan yanzu ma gaskiya ba aya gani wallahi girma ya kama shi amma alhamdulillah
8: sai Allah tunzuni can kana son sana'ar ne kai koya ko kuma akwai abin da kafi so a ranka dama
7: to abin da yake faruwa shine ka san yanzu ka na da kanne kuma na da yayi dukkan wannan sana'a muke yi amma kowa ya samu ci gaba ba tsarin yanda ya rike sana'a saboda ni dan gaya maka mai shi ma'aikin na din bayan da ban yi ban canja sana'a saboda ni gaskiya ina dan san kwalisa hakan to shi kuma yana gani kamar a cikin yayan na dan sauran gagara ne yayin shi ya san abin da ya hanga sai yake yadda kuma da na hakuri na kai a matsayin da mahaifina da yake so na ga alkhairinsa domin kai karanka ka ga nan akwai ci gaba gaskiya
4: Muhammad Atiku Usman sai kuma ya bayyana mana irin abin da suka fi kerawa kamar a wannan sana'a me da me kuka fi ba da hankali don kera ta
7: abinda muka fi kerawa a wannan sana'a shine kaman irin su abinda ya shafi da aka dauki bangaren kayan gona muna kera planta sosai wato injin shuka kusan zai iya ce maka a garin nan ma nan da shine tibis yanda aka fara aiki
8: shine farko
7: don kusan majority ka za ka ce majority da a ce kamar 80%
8: ke yawa
7: wanda za ka ga yana planta a garin nan idan ba a nan ya goya goya ku yane a wajen wanda aka goya masa da yana daga cikin abubuwan da nake alfahari da shi nake kuma gode ma Allah da Allah ya bani girman wannan abu kuma abin da ya shafi kayan gona kenan muna yin su tresha ka gane su injin nika su injin markade da sauransu haka nan dai abin ba zai girbo ba tun daga kayan manjagara zan ce maka har zuwa kan adama ga dora ka kuma in dai wannan ne muna kira ka wan na biyu kuma abin da ya shafi mota muna yin safiya fadinta da sauransu abin da ya shafi traktor ko da na ce ma kayan gona a baya yawa ita ma safiya fadinta abin da ya shafi abun mashin in ka lura a hoton nan da aka ga hoton can koba yawa shi kamar shi kan ma muna yi mu bada service da kamar jiya ne ka zo ma za ka same su nan da mun riga da mun yi sending and then ita kanta mashin din mu dai fara kera ta bakan amma it's on the process insha Allah so kamar su keke dai duk wani abu ne da aka ce wa kira da yake gagaran mu gaskiya da yawa kirkiran namu da yawa gaskiya ba za su yi kirkiru ba kan kare da Allah
8: idan muka zo batun kamar kere-keren da kuke na musamman harkan gona akwai wata kamar tractor ne da a ce wanda take kaftu shin a iya cewa da irin waɗannan injinan da kuna yake
7: wannan idan ka duba kamar sandbox ne da aka ga an ci maka a cikin ansons da talaka an fabri cikin da sauransu hakan nan akwai product alliance yana nufin cewa kamar kayayyakin da aka zo da su babu tudu a kato ka gane muna yin safiya ba don su kuma da me maka assembly nasa idan ka zo da shi yawa kamar safiya ba ta sabon da shafi garman sa ko irin wannan sanda-sandan da duk wani fabrication yanzu misali idan ka je basa wajen gidan gona za ka ga su wayannan power tiller din an musu wasu plakas mai layi biyar-biyar an jona to duka irin abubuwan da muke yau su ke nan a nan wuri za a shi wannan power tiller din da kake magana muna yi masa planta mai layi biyar mai layi goma mai layi a kudurci yadda mutum yake so za mu jona masa a ciki
8: kilanta na aya cewa akwai na shukan shinkafa akwai na shukan masara akwai na shukan gyaɗa duk ya kunsa daga kuna iya yi
7: akwai misali kamar shi wannan mai layi guda layi biyar layi kaza shi zallan shinkafa ake yi
9: da shi sungul sungul wannan akwai 20 cm akwai 25 cm akwai 30 to kowanne kuma za ka yi shuka da shi ne according to yanda ake programming din sa misali za ka ce 20 cm kaga wannan na shukan shinkafa za ka ce 25 cm kaga wannan shukan masara ne zuwa 30 dama shi shukan shinkafa lesson din sa 15 cm highest din sa 20 shi kuma masara ko gyada ka gane shi lesson din sa 25 cm highest din sa 30 to kamar shi dawa shi spacing din sa ana so ya dan wuce haka ka fahimta
8: shi dawa ma akwai kulanta
9: Confirm?
8: Dawa ma
9: shi kamar wannan mai 25 cm ai fingers din sa wani akan yi 5 wani akan yi 6 to kamar mai 6 din nan akwai abin da muke kira sa reducer wannan reducer mun kirkire shi da wani professor ne a ATBU masa Dr. Umar Abdulhamid shi wannan reducer din to shi wannan reducer din idan ka sa za ka yi component din 3 hole kai amfani da 3 hole shi ne zai baka spacing din da kake bukata dawa traditionally zai dauka ka saba yi kowane abinda ake shukawa akwai planter sa na musamman amma kuma akwai guda daya wanda ake multi-purpose set in ka iya programming din sa yanda za ka yi shuka.

0: karfe 8 BRC Tofin Bauchi ake sauraro.
1: Jama'a assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Sannu da sake saduwa cikin shirin namu na taskar labarai. Taskar labarai shiri ne da yake kawo muka labarai game da rahotanni daga wasu cikin wakilanmu, game da wasu labarai daga wasu jihohin wannan ƙasa tamu ta Najeriya. Idan hali ya samu, mukan ketare kasashen ketare domin jin labarun da ya zo daga ƙasar da muka tsunduma. Yau yammaci ce ta Alhamisa 20 ga watan Agustan shekara ta 2026, wanda kuma daidai ne da 7 ga watan Rabiu al-Awwal shekara ta 1448, bayan hijirar manzon Allah, tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi. Cikin shirin namu kashi na farko, za ku ji cewar gwamna Bala Abdulkadir Muhammad ya amince da kafa kwamitin da ka yi ziyara domin tantance al'amuran kwalejin ilimi ta Aminu Sale da ke garin Azare, wata ƙungiyar inganta sha'anin samar da abinci mai gina jiki a nan Najeriya. Ta yi kira ga gwamnatin jihar Bauchi da ta saki naira miliyan 500 wanda ta amince don samar da abinci mai gina jiki. Wani mai ruwa da tsaki ko ya bada shawarar aiwatar da dokar kula da lamuran mutanen da suke fama da tawaya ta jiha. Gidan rediyon Bauchi BRC ya bada tabbacin hada hannu da majalisar karamar hukumar Toro wajen gudanar da ayyukan yadda ya dace ga mutanen yankin. Waɗannan da ma sauran waɗansu labarai ne, kamar yadda muka shaida muku, da mu iya lekawa sauran jihohi da kuma ƙasashen ƙetare a cikin shirin namu na taskar labarai, kamar yadda ni Adamu Abubakar Huntin da Ada zan jagoranci gabatarwa. Gwamna Bala Abdulkadir Muhammad ya amince da kafa kwamiti mai membobi 7 da zai kai ziyara domin fayyace lamuran kwalejin ilimi ta Aminu Sale da ke garin Azare, wata sanarwa dauke da sanya hannun mai shawartar gwamnan kan kafafen yada labarai Muktar Gidado. Ta ce an kafa kwamitin ne da nufin karfafa tsarin gudanar da al'amuran kwalejin yadda ya dace tare da yin fice a fagen ilimi. Bari mu sada ku da wakilinmu Mahmud Muhammad Jingudo domin jin karishin wannan labari.
2: Sanarwar ta kara da cewa kafa kwamitin ya biyo bayan amincewa da kwalejin da ta rika karantar da kwasa-kwasan NCE da na digiri, kuma aikin kwamitin zai hada ne da tantance irin shirin da kwalejin ta yi, kayayyakin aiki, kara inganta da kuma ma'aikata, da kuma inganta tsare-tsaren karantarwa a kwalejin. Kwamitin ya hada da Farfesa Nuhu Ahmad Abdul Aziz, tsohon shugaban jami'ar ATBU da ke nan Bauchi a matsayin shugaba, Farfesa Demo Kalla na jami'ar ATBU a matsayin memba, Dr. Habu Yusuf Abba na jami'ar Sa'adu Zuhur, tsohon shugaban sashin ayyuka na jami'ar ATBU memba, Alhaji Usman Dan Turaki mai shawartar gwamna kan lamuran kwadago a matsayin memba. Sanarwar ta kira ga hukumar gudanarwa, ma'aikata, ɗalibai, kungiyoyi da sauran masu ruwa da zaki na kwalejin da su bada gagarumin gudunmawa wa kwamitin da ake bukata don ganin ya gudanar da aikinsa cikin nasara. Mahmud Muhammad Jingudo, DRC Bauchi.
1: Tuma dalla a gaida Mahmud Muhammad Jingudo, kuma sai mu ce kadan samu je ka zauna kadan kafin mu sake waiwayarka. Wata kungiyar kyautata harkar samar da abinci mai gina jiki a nan Najeriya reshen jiha ta yi kira ga gwamnatin jiha da ta saki naira miliyan 5,000 din da ta amince tun da farko na tunkarar matsalar karancin abinci mai gina jiki a tsakanin mata da kananan yara a jihar nan. Coordinator kungiyar ta jiha Dabis Moluke ita ce ta yi kiran a wurin wani taron tattaunawa na hini ɗaya na masu ruwa da tsaki kan inganta tsarin samar da abinci mai gina jiki. Darakta jaddada bukatar da ke akwai ta dukkanin masu ruwa da tsaki da su yi aiki tare domin inganta lafiyar mata da kananan yara da kuma wato kawar da matsalar karancin abinci mai gina jiki a nan jihar Bauchi baki daya. Ta bada shawarar faɗaɗa shirye-shiryen dakile cutar tamowa ta kafofin yada labarai tare da aiwatar da shirye-shirye da za su nuna sakamako a zahiri na abubuwan da suke da nasaba da abinci mai gina jiki. Ta kuma yi kiran yin amfani da sarakunan gargajiya, kafofin yada labarai da shafukan sada zumunta na social media wajen yayata sakonni kan samar da abinci mai gina jiki don kawo sauyin dabi'u a tsakanin mutane baki daya. Gwamnatin jihar Bauchi ta bada tabbacin kudirinta na tabbatar da ganin cewa ana biyan kudaden fanshiwa kan lokaci ta yadda ma'aikatan da suka yi ritaya ba za su rika shiga aikin wato ba za su rika shiga cikin halin kunci ba. Shugaban ma'aikata na jihar Bauchi Alhaji Muhammad Sani Umar shine ya bayyana haka a yayin da yake bude wani taron bita na yini biyu wa ma'aikatan gwamnati da suke shirin yin ritaya daga aiki tare da haɗin gwiwar kamfanin kwararru na White Brain wadda kuma ya gudana a otel din Maidugu da ke nan cikin garin Bauchi. Bari mu sada ku da wakilinmu Suleiman Haji Jarma domin jin ƙarshen wannan labari.
2: Taron ƙarawa juna ilimin wanda hukumar ilimi bai ɗaya ta jiha da Ustaz Malam Sani Umar wanda ya samu mutuncin babban sakatare a hukumar kula da ɗaya ma'aikatan gwamnati da Suleiman Yakubu ya ce an tsaya taron bitar ne da nufin shirya wa ma'aikata kan yadda za su fuskanci rayuwa bayan sun yi ritaya daga aiki. Shugaban ma'aikatan ya gaya da bayyana shirin da cewa yana da muhimmanci wajen canza tsarin tafiyar da rayuwar ma'aikaci bayan ya shafe tsawon shekaru yana aikin gwamnati. Ya mai jaddada buƙatar gangara ga mai aiki a bisa tsarin da ya dace da kuma shirya wa yin ritaya daga aiki. Tun da farko shugaban kamfanin kwararru na White Brain Suleiman Yakubu ya ce an tsaya taron bitar ne domin kowa malatan irin nazari dabaru tafiyar da rayuwa bayan an yi ritaya daga aiki. Ya yi sababan gari da za a taɓo a yayin taron bitar wanda suka haɗa da tsare-tsaren yin ritaya daga aiki, tattalin kuɗaɗe, damar damammaki zuba jari, koyon sana'a da canza sabon rayuwa bayan an yi ritaya. Ya yi kira ga malata taron bitar da su mai da hankali sosai don cin gajiyar taron bitar. Maganganun da aka gabatar a wurin taron bitar sun haɗa da ne da na fanshi da gratuity da agogin da ya kamata a bai wa ma'aikaci bayan ya bar aiki tare da ba da kulawa da kudaden shiga da zai dinga samun bayan ya yi murabus. Ƙarshen rahoton kiran su na Mahaji Jarwa.
1: Tuma Dalla tashar BRC2 FM da ke Toro ta bada tabbacin tallafawa yunkurin kyautata haɗin kai da yin aiki tare da ƙaramar hukumar don amfanin mutanen yankin baki ɗaya. Manajan tashar rediyon Alhaji Danjuma Sarki Sale shine ya bayyana haka a cikin sakonsa na taya shugaban ƙaramar hukumar Pharmacist Ibrahim Abubakar Dambo murnan sake lashe zaɓe a madadin ma'aikatan tashar rediyon har ma da kansiloli da aka zaɓa. Alhaji Danjuma Sale ya bayyana ƙarfin gwiwarsa kan cewar tazarcen shugaban ƙaramar hukumar Toro za ta kawo ƙarin ci gaba ga ƙaramar hukumar ta Toro. Manajan ya yi kira ga Pharmacist Ibrahim Abubakar Dambo da ya ci gaba da taimakawa tashar rediyon musamman ma ma'aikatan wucin gadi na tashar rediyon domin ba su damar gudanar da ayyukansu yadda ya kamata tare da bada gudummawa ga ci gaban ƙaramar hukumar ta Toro baki ɗaya. Ya yi wa shugaban fatan samun nasara a zangon mulkinsa na biyu, yana kuma mai bashi tabbacin samun haɗin kan tashar rediyon gami da shiga haɗin gwiwa wajen cimma muradun mutanen ƙaramar hukumar ta Toro. Wasu masu ruwa da tsaki sun yi kiran aiwatar da dokar jihar Bauchi ta kula da lamuran mutanen da suke fama da tawaya yadda ya dace domin basu wato domin basu kariya da tabbatar da ganin cewa ana sanya su cikin aikace-aikacen ciyar da jihar Bauchi gaba. Gidauniyar inganta rayuwar mata da matasa ta Ikrace ta yi kiran a yayin wani taron tattaunawa tare da haɗin gwiwar gwamnatin ƙasar Canada domin samar wa masu ruwa da tsaki, kuma musamman ma 'yan jarida da damar duba irin ci gaban da aka samu da matsalolin da ake da su wajen aiwatar da wannan doka. Za ku ji cikakken wannan labari a labarunmu da za su zo a nan gaba. Majalisar ba da shawarwari tsakanin jam'iyyun siyasan IFAC reshen jiha ta yaba wa gwamna Bala Abdulkadir Muhammad bisa gudanar da zaben shugabannin ƙananan hukumomi da aka yi a ranar 17 ga watan nan na Agusta lami lafiya. Da yake magana a madadin majalisar, sakataren IFAC din Khalid Arewa ya ce yadda aka gudanar da zaben lami lafiya ba tare da wata matsala ba a yankunan ƙananan hukumomi 20 na wannan jiha ta Bauchi. Manuni ya ce a fili ga kudirin gwamna Bala Abdulkadir Muhammad na ƙarfafa tsarin demokradiyya da tafiyar da harkar siyasa da babu wariya a cikinta, ta hanyar tafiya tare da dukkanin jam'iyyun adawa da kuma bawa hukumar zaɓe mai zaman kanta ta jihar Bauchi yancin gudanar da aiki ba tare da sanya mata baki ba. Ya kuma yaba wa hukumar ta zaɓe mai zaman kanta ta jihar Bauchi bisa ƙwarewar da ta nuna da hukumomin tsaro bisa kiyaye zaman lafiya da kuma mutanen jiha bisa yadda suka fito kwansu da kwarkwatansu suka kuma jefa kuri'ansu cikin kwanciyar hankali. Arewa ya ƙara nanata ƙudurin majalisar ta IFAC na haɗa hannu da gwamnati wajen ƙarfafa tsarin demokradiyya da kuma samar da shugabanci na gari a mataki na ƙananan hukumomi. Hukumar samar da ilimi matakin farko bai ɗaya ta jihar Bauchi Subeb ta yi kira ga malaman makaranta da su cusa wa ɗalibai ɗabi'ar son dasa ƙananan tsirran bishiyoyi a makarantu da kiwon kaji domin bayar da kariya ga muhalli. Daraktan aikace-aikacen ilimi na hukumar Malam Zubairu Usman shi ne yi kiran a yayin da ya wakilci shugaban hukumar wajen horas da masu ba da horo kan dashen itatuwa a makarantu da ilimin canjin ɗabi'u game da canjin yanayi a wannan jiha ta Bauchi. To bari mu maida ku ga Mahmud Muhammad Jingudo domin jin cikakken wannan labari.
2: Taron ƙarawa juna ilimin wanda hukumar ilimi bai ɗaya ta jiha da haɗin gwiwar hukumar ilimi bai ɗaya ta ƙasa suka shirya a zauren taro na ofishin malamai da ke nan Bauchi. Malam Zuhairu Usman ya nuna rashin jin daɗinsa dangane da wasu halayen iyayen goyo a gidaje wadda yanzu suke watsi da irin gudunmawar da ya kamata su bayar wajen kawo sauyin yanayi a ƙasar nan. Malam Zuhairu ya ce hukumar ilimi bai ɗaya ta jiha ta samar da dukkan kayayyakin da ake bukata don gudanar da lambu a makarantu wa ɗalibai don su koyi hanyoyin da ake lambu da kuma kiwon kaji a tsakanin al'umma. A nasa jawabin wakilin hukumar Rebek Malam Halil Jibrin Abdullahi ya bayyana cewa an kawo horon ne a mataki na jiha don masu horarwa kan aikin lambu a makarantu da kuma kawo sauyi a cikin yanayi su samu damar bullo da hanyoyin da za a kawo ƙarshen matsalolin zaizayar da ƙasa da kuma kawo ƙarshen faruwarsa a makarantu. Malam Halil ya yi kira ga mahalarta taron da su yi amfani da ilimin da suka koya yayin taron ƙarawa juna ilimi. Wasu daga cikin mahalartan wadda suka yi magana da wakilinmu Malam Umar Faruk Abubakar da Ruth Ehele sun bayyana matukar gamsuwarsu da yadda aka gudanar da horon, sannan suka ba da tabbacin cewa za su yi amfani da ilimin da suka samu wajen kare muhalli ta hanyar shuka bishiyoyi da kuma renon su. Mahmud Muhammad Jingudo, BRC Bauchi.
1: so madalla. Shirin taskar labarai ake sauraro daga nan gidan Radio Bauchi BRC a wannan yammaci ta Alhamisa 20 ga watan Agustan shekara ta 2026 kuma wanda yake 7 ne ga watan Rabiul Awwal shekara ta 1448 bayan jiran manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi daga Makka zuwa Madina. Kashi na biyu na shirin namu za ku ji cewa shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya bada umarnin cewa a tura wasu daga cikin kudaden da hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa EFCC ta kwato zuwa asusun bada lamunin karatu na Nigeria wato Nelfund. Kamfanin man fetur ta ƙasa NNPC ku ta buƙaci ƙungiyar manyan ma'aikatan man fetur wato Fengasan da ta ƙarfafa hanyoyin bin ka'idoji domin tabbatar da bunƙasar ma'aikatar man fetur. Ƙasar Sudan da Sudan ta Kudu sun amince su sake komawa kan teburin tattaunawa game da iyakokinsu. Kwalejin yaƙi da cin hanci da rashawa ta Najeriya hakan ta ce demokradiyya yaƙi da wato ta ce makomar yaƙi da cin hanci da rashawa zai fi karkata ne ga horas da ma'aikatan gwamnati domin hana tu'ammali da kudaden haram. Shugaban kwalejin Farfesa Sharif Ibrahim ne ya bayyana haka yayin buɗe wani taron horaswa na kwanaki uku kan yaƙi da tu'ammali da kudaden haram da kuma fitar da kudaden ƙasa ta haramtacciyar hanya a garin Keppi da ke jihar Nasarawa. Ya ce kama masu laifi kadai ba zai isa daƙile cin hanci da rashawa ba, saboda haka kwalejin zai mai da hankali kan horas da ma'aikata. Ibrahim ya ce nahiyar Afirka na asarar kusan dala biliyan 88.6 a duk shekara sakamakon fitar da kudade ta haramtacciyar hanya. Ya ƙara da cewa Najeriya kadai na iya rasa kusan dala biliyan 18 a duk shekara sakamakon wannan matsala. Shugaban kamfanin man fetur na ƙasa NNPC Bashir Ojulari ya buƙaci ƙungiyar manyan ma'aikatan man fetur wato Fengasan za ta ƙarfafa hanyoyin bin ka'idoji domin tabbatar da bunƙasar masana'antar mai da gas. Ojulari ya bayyana haka a Abuja yayin buɗe taron Fengasan na shekara ta 2026. Ya ce tsarin dokoki kadai ba zai yi tasiri ba idan waɗanda ke aiwatar da shi ba su da ƙwarewa gaskiya da kishin aiki. Ya kuma jaddada cewa kula da ma'aikata, kare haƙƙoƙinsu da tabbatar da kyakkyawar dangantaka tsakanin ma'aikata da hukumomi na da matuƙar muhimmanci wajen samun ci gaba a kamfanin. Shi ma ministan kwadago da samar da ayyukan yi Dr. Muhammad Dingyadi ya ce bin ka'idoji ne kawai za su taimaka wajen ƙara baiwa masu zuba jari ƙarfin gwiwa wajen saka jarinsu da kuma bunƙasa kamfanin. Mataimakin shugaban ƙasa Kashim Shettima ya ce burin Najeriya na haɓaka tattalin arzikinta da ya kai dala triliyan ɗaya ba zai tabbata ba sai mata sun samu cikakkiyar dama ta shiga harkokin bunƙasa tattalin arzikin ƙasa. Shettima ya bayyana haka ne a Abuja yayin taron ƙasa karo na biyu kan shigar da mata cikin harkokin tattalin arziki. Ya ce kashi 47 cikin 100 na matan Najeriya ne kawai ke da asusun banki na hukuma, yayin da kashi 58 cikin 100 na maza ke da irin waɗannan asusu. Ya ce gwamnati na ƙoƙarin samar da mata da matasa da ƙwarewa da jari domin su ƙara taka rawa wajen bunƙasa tattalin arzikin ƙasa. Ministan harkokin mata Imam Suleiman Ibrahim ta ce matsalolin rashin samun jari, rashin tsaro da kuma nauyin kula da gida na daga cikin abubuwan da ke hana mata samun cikakkiyar damar tattalin arziki. Shugaba Bola Tinubu ya bayar da umarnin cewa a tura wasu daga cikin kudaden da hukumar yaƙi da masu yi wa tattalin arzikin ƙasa ta amali EFCC ta kwato zuwa asusun bada lamunin karatu na Najeriya Nelfund. Ministan ilimi na Najeriya Dr. Tunji Alausa ne ya bayyana haka bayan taron majalisar zattaswa ta tarayya a Abuja. Ya ce umarnin ya shafi kudaden da aka kwato ne kawai waɗanda ba sa cikin wata takaddama ta shari'a. Shugaban kasar ya kuma umarci a duba yiwuwar tura kudaden rabon hannun jari da ba a karba ba zuwa Nelfan bisa tanadin doka. Ministan ya ce sama da dalibai miliyan 1,200 ne suka amfana da shirin Nelfan wanda ya kai sama da naira biliyan 93 a matsayin tallafin dalibai da kuma sama da naira biliyan 250 na kudaden makarantu. Kasar Sudan da kuma Sudan ta Kudu sun amince da farfado da tattaunawar haɗin gwiwa kan harkokin tsaro bayan ziyarar da ministan tsaron Sudan Lieutenant General Hassan Kabron ya kai birnin Juba. An ce ziyarar ta mayar da hankali ne kan aiwatar da yarjejeniyoyin da kwamitin haɗin gwiwa na siyasa da tsaro na ƙasashen biyu ya cimma. Ministan ya ce tattaunawar za ta taimaka gaya wajen warware matsalolin tsaro da suka rage tsakanin ƙasashen biyu musamman a yankunan kan iyaka. Ya ce ƙara haɗin gwiwa akan tsaro tsakanin Sudan da Sudan ta Kudu na da muhimmanci wajen tabbatar da zaman lafiya da kare muradun ƙasashen biyu musamman yayin da Sudan ke fama da rikici na cikin gida tun daga shekarar ta 2023. To mai sauraro, da haka ne kuma muka zo ga ƙarshen shirin taskar labaran tamu ta wannan yammaci. Amma kafin in kawo ga muhimman da suka yi kano, da fari ka ji cewa gwamna Bala Abdulkadir Muhammad ya amince da kafa kwamitin da kai ziyara domin tantance al'amuran kwalejin ilimi ta Aminu Saleh da ke garin Azare. Wata kungiyar inganta sha'anin samar da abinci mai gina jiki a nan Najeriya ta yi kira ga gwamnatin jihar Bauchi da ta saki naira miliyan 500 din da ta amince don samar da abinci mai gina jiki. Gidan rediyon Bauchi BRC ya ba da tabbacin haɗa hannu da majalisar karamar hukumar Toro wajen gudanar da ayyukan yadda ya dace ga mutanen yankin. To da haka kuma muka zo ga ƙarshen taskar tamu ta yau a madadin dukkan wanda suka taimaka shirin ya zo gare ku kai tsaye. Na kuwa da Muhammad Bakar Wintin Dara a Dana Gida goren ci gabatarwa nake ciwo muku na lafiya.
3: Abu matashi, me yasa zaka lalata rayuwarka da kwaya?
4: Kana da buri, kana da mafarki, amma me yasa kake kashe su da hannunka?
5: Wannan zaka fara da dariya ne ka kare da hawaye. Kwaya ba alkhairi bace.
3: Dan uwa matasa, ya kamata ku farka daga bacci saboda kwaya ba alkhairi bace.
4: Tana cire hankali tana kwace rayuwa.
3: Dan uwa, ya kamata ka tuna kana da abokai da suka mutu saboda shan kwaya.
5: Sauran kuma sun zama kamar gawan su numfashi.
3: Ya kamata ku guji ta'ammali da miyagun kwayoyi, ku kama sana'a, ku nemi ilimi da addini.
4: Ku tuna rayuwa bata dawowa da zarar an rasa ta.
5: Dunguwa, kar ku bari ta wata zama kuma rika a duniya.
4: Matasa ku tashi, ku bi shan kwaya, rayuwa ta bari da ba tare da ita ba. Wannan sakon faɗakarwa ne daga mai saje fassarar fim Bauchi a tare da taimakon gidan rediyon BRC Bauchi.

0: tana sa kaimi akan inganta harka na technology wanda shine abu na zamani sannan kuma da bunƙasa aikin gonan ma a zamanance you know ana amfani da irin abubuwa na zamani to mun yi yabo musamman wa ita Dr. Jamila Dahiru da take irin wannan program na inganta su matasa din kuma muna alfahari kan cewa a gwamnatance shi mai girma gwamna yana bada dama wasu matasa shi yasa na bada misali kamar ita kanta ita Dr. Jamila Dahiru da su Salis Gama wasu Hayatu Baba Maji muna da su Atiku Isa duk waɗannan matasa ne wanda mai girma gwamna ya ɗauko su kuma ya ba su dama shekaru su 30 wasu ma ƙasa da haka sun zo su sun shiga fanni na shugabanci wasu su sun yi commissiononi wasu suna advisors wasu kuma suna managing yin hukumomin mu da suke da muhimmanci sosai wajen inganta rayuwar matasa.
1: Honorable Aminu Hammayo, haɗa hannu don cimma nasara mai ɗauke da manufa guda na rage nauyin da ke kan hukuma. Kasancewar dama bai kamata a sake komai a wuyan mahukuntan ba. Samun irin wannan saukin wata dama ce da al'umma take samun tagomashinsa ta hanyar ilmantuwa da wasu matakan da suka dace su ɗauka da rayuwarsu za ta inganta. Mun sani akwai tarin hukumomin gwamnati, akwai kuma na sa kai waɗanda ke aiki matakin ƙasa har ma da ƙasa da ƙasa. A cikin wannan rukuni ne kuma ake samun ƙungiyoyin fararen hula waɗanda rayuwarsu a cikin al'ummar suke yinta suna masu ba su shawarwari da tallafin da suka kamace su. Kamar dai yadda a wani ƙoƙari da ƙungiyar CS Sun mai fafutukar wayar da kan al'umma kan abinci mai gina jiki ta shirya wani taron tattaunawa da masu ruwa da tsaki, kafafen yaɗa labarai da masu amfani da kafafen sada zumunta. Hanyoyin da za a haɗa gwiwa don cimma nasarar samun al'umma mai lafiyar jiki da kuzari. Taron wanda ya gudana a ofishin ƙungiyar 'yan jarida ta NUJ ya samu halartar ɓangarori da yawa, inda a jawabinta jami'ar ƙungiyar ta CS Sun Davis Umwaluke ta ƙara fito da manufarsu fili.
2: Akwai babban damuwa da in ba mu haɗa hannu mu yi tafiya tare ba zai halaka mu, gobe ba za mu samu Bauchi ba ko ba za a samu Najeriya ba. Wannan damuwa babban shi ne malnutrition. Malnutrition ita ne ciwon tamuwa ko? A Bauchi a Najeriya yara kashi 40 bincike ya nuna da cewa suna da abin da ana kiran shi stunting. Wato shin stunting shi ne yara ba sa girma da shekaransu, so kuma ilimi na kasawa ba sa tashi da kuzari. Yau muna nan da ku shugabannin al'umma da adine da kuma media da kuma CSOs, amma an mun bar yaranmu sun tashi da wannan damuwan ba a maganta shi ba, shin gobe za mu samu mutane da za su jagorance mu kan da kun kuke yi a yau? To shin wannan damuwa babba ne da ya kawo mu yau domin mu haɗa muryarmu tare mu haɗa ƙarfinmu don ba mutumi ɗaya da zai cimanta wannan damuwar ko kuma ya kare wannan damuwar malnutrition ɗin in ba tare da haɗa ƙarfi da hannayenmu da muryoyinmu mu yi tafiyan nan tare mu yi abin da ya kamata ba. Shin nan Bauchi yara kasa kashi 67 suna da wannan stunting rate ɗin, shi ne namu a Bauchi. Wato yaran nan fa ba za su tashi da kuzari ba. Shi stunting ciwo ne, damuwa ne da in ya faru ba a iya maganta shi ba.
3: Davis Umwaluke, kasancewa taro ne da ya kunshi hanyar kula da lafiya, wannan shi ya sanya da ya tashi jawabi. Wakili daga ma'aikatar lafiya a jiha, Abdulsalam Sarki, ya bayyana cewar irin wannan taro abu ne da ya kamata a riƙa yawaitar samu a cikin al'umma, duba da tasirin da abincin ke da shi a rayuwar jama'a.
4: Gaskiyar magana shine muna da matsala na abin da ya shafi abinci da yake shiga ko kuma yara suke ci. Muna da matsaloli daga sama da cikin kasan da kuma duka cikin ƙauyuka, wanda shigowar wanda aka gayyata yana ɗaya daga cikin abun da zai magance wannan matsala. Saboda da mun je muna yi a sama muye mu, to ba zai yi ba gaskiya. Dole sai an dawo an ɗauki kowa a cikin community, kowa ya participating. Wannan shi dai sa mu rabu da wannan matsala. Saboda in kuka yi magana, su ma hukuma da su sa abin da ya kamata sa a bi duk inda yadda. Bari mu dawo muku da abin daga farko, ban son tsawaita jawabi. Idan muka duba yadda ake rigakafi wa yara, ana kowa na participating, amma ba mu damu da matsala abun da ya shafi abun da yara da su ci ba. Kowannan abun da yara da su ci, inda za a kiyaye shi, na tabbata ya fi wannan rigakafi. Kowannan abun da za a ci yana wurin, ba sai wani ya kawo wani daga wani guri ba. Amma matsalar shi ne ba mu damu da abun ba, ba mu damu da yaran ba, ba mu damu da mata masu ciki ba. Mun fi damuwa da kanmu, kawai mutum ɗaya zai je kashe kansa kuɗi mai mugun yawa, amma ba ya damu da mai yaransa zai ci ba. Yaran nan kuma in ya ci abu mai kyau, shi zai kawo yaron ya zama ingantaccen mutum a gaba, kamar yadda ta faɗa. Rashin cin abu mai kyau kuwa shi zai dawo da ya zama liability a sama. To me yakan ya zama liability nan? Don Allah, muna buƙatar duk wanda abun ya shafa ya shigo a taimaka a raba wannan yara da matsala na tamuwa. Duk magana akan tamuwa ne na cutan yunwa na yara, ko yawa in har duk dama da kai yi wannan abun, mu bada ƙarfin gwiwa da ma'aikatan lafiya da kowa da kowa a ce an basu shi, insha Allah mu damu rabu da wannan matsala, wanda kuma shi zai samar ma ingantaccen rayuwa wa yaran mu gaba, insha Allah.
1: Abdulsalam Sarki. Daga bangaren iyayen ƙasa kuwa, hakimin ƙasar Jahun Aminu Yakubu Mahmud ne ya mika waɗannan kalamai.
5: Da ilimin kimiyya da fasaha ya kawo, da kuma abin mamaki da ya zo da shi, da duniyan da ba abinci zai zama mutaccen duniya ne. Saboda haka wannan taro yana da muhimmanci a faɗakar da mutane su san amfanin abinci, su san kuma yadda za su ci abincin, su kuma san lokacin da za su ci, su kuma san mawa za a ba da wani irin abinci. To waɗannan su ne muhimman abubuwa da za mu yi la'akari da su. Na farko, lokacin cin abinci ƙayyadadde ne. Idan ka ce za ka kwanta ka ci abinci, to ka nema wa kanka rashin lafiya. Yawancin kukan magos da muke yi, ciwon ciki da wasu abubuwa, ko ka ga cikin mutum ya yi zulbe, ya ji ajiyarsa abinci ba ya kwanta, ya ji wahalar da organs ɗinsa, ya ci abinci ne ya kwanta. Aƙalla abinci ana son a bar shi ya awa 4-5 ya nike kafin ka je ka kwanta. Saboda lokacin kwanciya lokaci ne da gaɓoɓinka duk suke son su huta, su kuma yi gyare-gyare. To ka ci abinci kuma ka sa su wani aiki, to sai ka ga hutun ne kai bacci, amma in ka tashi ka ga baka huta ba, sai ka ji kamar ya kamata ka koma barci. To saboda haka muhimmancin abinci na da matukan yawa, yana da matukan faɗi. Saboda haka idan aka faɗakar aka kiyaye, za mu san irin abincin da za mu ci. Ko blood group ne, akwai irin abincin da ya dace. Sai ka ga kai kana son wannan abinci, wani ba ya son irin wannan abinci. Nau'in abinci da zaka ci yana tafiya ne da bangaren kalan jininka. To saboda haka in duk muka fahimci wannan, ba lallai ne sai an je asibiti ba in ka san abincin da zaka ci. Dama yawancin jinyarmu yana faruwa ne daga abinci da ruwa da iskan da muka shaƙa. Duk cutan da ka sani yana da alaƙa da wa'innan, sai dai irin wanda ya fito na gado. To a gaskiya wannan taro yana da muhimmanci, kuma muna ba ku goyon baya, kuma muna fatan za a yi a zama lafiya, kuma za a kiyaye. Don ƙasarmu ba ya rashin abinci ba ne, a'a ya za mu yi mu ci abincin ne, kuma wani irin abinci za mu zaba mu ci? To idan muka kiyaye wannan, muka fahimci haka, za ka ga da yawa an kauce mu zuwa asibiti kuma.
3: Hakimin ƙasar Jahun Aminu Yakubu Mahmud.
2: Shirin yau da gobe na BRC Bauchi.
1: Haka yake, a yadda Allah ya tsara rayuwar mutum, ba zai rayu shi kaɗai ba, dole yana buƙatar kusanci da sauran jama'a waɗanda za su riƙa jiɓantar lamuran juna. A yayin da zama ya haɗa mutane waje guda, kuma dole an sani kamar yadda Bahaushe yace zo mu zauna zo mu saba kenan wajibi ne a wasu lokutan a rika samun sabani kamar yadda sabani ke zuwa kuma babban abin da zai rage tasirin sa shine kiyaye haƙƙin da shari'a ta gindaya akan kowa mun kuma sani a zama irin na makwabta ta kai matsayin da har sai da sahabbai suka yi tsammanin ma'aikin Allah zai ce makwabci zai iya gadon makwabcinsa wannan kadai idan muka dauka sai mu fahimci girma da kiyaye haƙƙi da mu'amala ta fuskar addini da abokan zama shin hakan na faruwa me kuma ya kamata mutum yayi don kusantar makwabcin nasa wadanne ne kuma haƙoƙin da suka wajaba ya kiyaye cikin ganawar sa da wakilan mu kan wannan mukala malam Abdulbaqi Ibrahim Musa na'ibin limamin masallacin Juma'ar Sa'ad bin Ma'azu dake kofar gidan sarki mu'allaidi ya kara fito da wadannan abubuwa fili
6: makwabta sun kasu kamar haka akwai makwabcinka wanda yake da haƙƙi guda ɗaya a kanka shine makwabci ne wanda ba musulmi ba kuma ba makwabci ne na kusa da kai ba akwai makwabci wanda yake da haƙƙoƙi guda biyu musulmi ne yana da haƙƙin musulunci a kanka yana da haƙƙin makwabtaka a kanka akwai makwabcin da yake da haƙƙoƙi guda uku musulmi ne makwabcinka ne makusancinka ne dan uwa kenan saboda haka yanzu za a iya samun cewa mu wani mutum ne wanda ba musulmi ba amma dan uwanka ne na jini to yana da haƙƙi biyu gashi dan uwanka ne gashi kuma makwabcinka ne to wannan shari'ar musulunci ta ce ka kyautata izuwa gare shi duk da ba musulmi ba ana so mutum ya kiyaye waɗannan haƙƙoƙa idan da za mu taru mu haɗa hannu mu kiyaye waɗannan haƙƙoƙi wallahi da al'ummar mu society mu wallahi da ta zauna lafiya an gane kiyaye wannan ga abubuwan da zai haifar mana na farko al'ummar ko society za su zauna lafiya za su aminta daga barawo daga cutarwa duk wani abin da zai zama cutarwa za a rasa kaga ba za a hada baki da kai a cutar da makwabcinka ba kamar yadda waɗansu yanzu za a hada baki da su daga wata anguwa a zo wata anguwa a sace wani mashin nasa a tafi da shi kaga da dan anguwa ne to da wannan dan anguwan ya gane cewa wannan makwabcin nashi yana da haƙƙi akan shi zai amsa goren gayyata za a hada baki da shi a yi kidnapping wani ba za a yi ba ballantana a samu makwabci ya zo yana zina da ɗan makwabcinsa makwabci ya zo yana zina da matar makwabcinsa wannan wace irin cin amana ce idan da zamu bi karantarwar addinin musulunci duk waɗannan abubuwa da ba za su faru ba abu na gaba shine taimakekeniya ku haɗa hannu da kai da shi ku ciyar da wato anguwar ta gaba ko kuma la Allah ga wani abu nan wanda kake gani zai iya cutar da ku ka haska masa sai ku haɗa hannu wajen kau da shi ko wani abin da zai amfane ku ku haɗa hannu misali ka ji wani abu ne wanda zai amfane ka ka tallata masa shi ma yayi musharaka da kai wajen wannan alkhairi
3: malam Abdulbaqi Ibrahim Musa kiyaye haƙƙin shari'a ya haifar da mutum ya zama mai taka tsantsan don kaucewa halaka don dai duk abin da aka ce doka ta hana to a kauce masa wajibi ne a kwanakin baya gwamnatin jiha ta kafa wani kwamiti da zai rika hukunta masu kunnen ƙashi da ke shuka kan hanyar da shanu ke bi ko kuma dabda bakin kwalta cikin zantawarsa da wakilanmu kwamishinan ma'aikatan inganta kiwon dabbobi da kula da walwalarsu Dr. Bala Musa Lukshi a yayin da ya ziyarci masu aikin feshi a ƙauyen Yuli ya ce yanzu suna feshi suna kuma tafe da kotu don hukunta duk wanda aka samu da irin wannan laifin
7: farkon zuwa ma'aikatanmu na fahimci cewa yawancin kurkula na shanu da suke amfani da shi an toshe su wanda a sanadin haka ya zamanta yawanci makiyaya suka tashi ko za su je kiwo ko za su je taura suna je ta hanya wanda ya tana sanadin kawo hasari na motoci da rayuka da kuma su dabbobi shi bisa ga wannan ne muka zo muka duba muka ce to a kowane hanya da ake yin shi a kasar nan akwai abin da ake kira right of way wanda doka ta kasa ne ta kafa shi wanda duk wanda ya yi akwai wannan shi ne wanda muke ce mita 45 da ka sakiyar hanya zuwa kowane gefe sai muka faɗa wa gwamnati muka ce musu to lallai kun da shike akwai damuwa no yin burta ne wannan waya to kai da shike yana zaune ne dama an yi shi da ta riga ta ba da shi me yasa ba mu amfani da shi ta fashi saboda muke ayyamu su samu su amfani da shi don a samu a rage rikici da yake na muke aya da manoma to shi ba mu dama mu kai wannan muka nemi kudi ya ba mu kudi yasa kuma yayi doka waje ha wanda yasa hannu a kai kafin muka zo muka samu muka yi muka fitar da wannan right of way dukan mun fara da hanyoyi guda bakwai a cikin jihar Bauchi muka fitar da wannan hanyoyin bayan mun fitar da su to muka sanar da al'umma cewa kar a yi noma kar a yi gini a gurin tama abun mamaki shine sai muka fahimci mutane da yawa su bi wannan dokan ba su ci gaba su bai noma a kai da shi yasa muka sake komawa gare shi muka ce masa ya ga lallai lallai mu tabbatar da cewa wannan doka an bi shi to yadda za a yi ko shine to mu dama ba mu alkali kotun tafi da gidanka wanda zai bi duka wanda aka same shi ya noma a gurin za a mutunce hukunci kuma za a lalata amfanin shi a ba da dama take wa makiyaya su ci gaba da amfani da wuri to yanzu shine aikin da muke kenan kusan satin mu uku kenan muna wannan aiki alkali yana da yana tafiya da tin nasa da kuma sauran suna wannan aiki kuma alhamdulillah muna tana da yana tasiri kiran duka za mu al'umman jihar Bauchi shine su san cewa wannan abin da muke muna yi ne don ci gaban komai ba don ci gaban jihar Bauchi da al'umma baki daya dukkan da ba zaman lafiya gaskiya ba za a samu ci gaba ba manoma su yi noman su cikin kwanciyar hankali makiyaya ma su yi kiwon dabbobin su cikin kwanciyar hankali shirin da ya sa muke yake nan so muna neman haɗin kan kowa da kowa saboda cin nasarar wannan doka
1: Dr. Bala Musa Lukshi yanzu kuma sai mu je ga Adamu Muhammad Muhammad a zauren mu na taskar yau da gobe

0: cikin wannan shiri na yau
1: ko zambu kai wa dan takarar wani zambu amma zambun da zai gurgunta da iya cin mutunci ba zambu ne cin mutunci zambu ne barkon ciki wannan shine kalcha al'ada ta siyasa da duniya ta zai
2: mai girma gwamnatin jihar Bauchi ya riga da ya nada darakta na kamfen ɗinsa a musamman ta wasu ta kudu tun da an buɗe kamfen kuma insha Allah za mu shiga ciki
0: madalla masauraranmu a daidai wannan lokaci assalamu alaikum kuma sannun mu da arzikin sake saduwa a halin da ake ciki daukacin jam'iyyun siyasa na wannan ƙasa tamu da suka aminta da shiga zaɓe na shekarar 2027 sun shirya domin fara zawarcin masu jefa ƙuri'unsu a lokacin zaɓe ganin yadda hukumar zaɓe ta ƙasa mai zaman kanta ta sahalewa dukkan jam'iyyun siyasa damar fara kamfe na kujerar shugaban ƙasa da majalisun tarayya bisa hakan dandalin siyasar Najeriya ya fara cika da 'yan takarar mukamai kama daga na shugaban ƙasa da kuma majalisu masu wakiltar al'umma a matakin tarayya Hausawa na cewa wuyar aiki ba a fara ba amma fa aiki na kammaluwa ne in aka baiwa wanda ya san shi hukumar zaɓe ta bayyana wasu daga cikin sabbin dokoki da aka sabunta a shekarar 2026 da ya kamata duk wani mai neman kujera irin ta siyasa ko tallata wani ya san su kuma ya hankaltu da su don gujewa aikata laifi da ka iya kawo doka ta yi aiki a kan mutum daga cikin dokokin kuwa akwai batun yi wa mutane barazana wajen tilasta musu su goyi bayan wata jam'iyyar siyasa ko ɗan takara dokar ta haramta wa jam'iyyun siyasa biyu ko fiye da haka yin taron yakin neman zaɓe ko gangami a wuri guda kuma lokaci guda dokar ta yi hani da amfani da ƙarfi a kan mutane don cimma manufa irin ta siyasa hannun dokar da aka sabunta ta INEC ta shekarar 2026 ta yi hani da yin amfani da wuraren ibada ko ofishin 'yan sanda da kuma ofishin gwamnati wajen gudanar da yakin neman zaɓe haka zalika dokar ta yi hani da amfani da 'yan daba irin na siyasa masu yawo da makamai a lokacin kamfe sabuwar dokar zaɓe ta Najeriya da aka sabunta a shekarar 2026 ta kuma haramta amfani da harshe mai kaushi da kalaman tunzura a lokacin yakin neman zaɓe wato kaucewa cin zarafin wani ta hanyar munanan kalamai kan abokan hamayya ko yaɗa ƙazafi ma wani don cimma manufa irin ta siyasa kamar yadda mai magana da yawun hukumar zaɓen ta ƙasa Hajiya Zainab Abubakar ta sanar a jiya lokacin da hukumar zaben take taro na jam'iyyun siyasa wajen sa hannu kafin buɗe kamfe kan hakan ne ya sa shirin siyasa na gidan rediyon Bauchi tuntuɓar tsohon mataimakin gwamna a lokacin gwamnatin Ahmad Adamu Ba'azu kuma masanin harkokin siyasa a ilmance Alhaji Abdulmalik Mahmud ila cikin zantawarsa da wakilinmu Baradan Lakatagun ya fara ne da jan hankalin masu neman kujera irin ta siyasa ko tallata wasu da su guji cin mutuncin jura da sunan siyasa domin kuwa kamfen zai zo ya wuce ya kuma bar su tare.
1: Masu sauraron ne da wannan rikiyar za su samu damar su tsayaye mu a wannan kafar sosan jirgin bosu da yarki. Duk ne ma da wannan gidajen rediyo da jirgin tun da za su ɗauka ruwa ba. Aiki kamfen da Noji ko Yakuwa da Hausa ko kuma wani a siyasance wannan tsari shi ne aikalla ne wato ka saro kaya ko kuma ka sayo kaya ko kuma ka yi idan kai mai sabulu ne ka yi sabulinka ko sabulin salo ne ko wani irin sabulu ne misali ko kuma kai mai aikin zuma ne ka je ka ɗebo zuma ka daga amiya ka zo ka gyara ta ka kawo kasuwa ka yi zale ko kuma kai masunci ne ka je ka yi amfani da kungiya ko koma ko tantani ko ma wani irin kayan su ne ka kawo kiri ko kai ma mutum ne kayan ka saniya ko akuya ko tinkiya kuma me shi kenan ka zo ka kasa ko gore kana bi kasuwa kasuwa kana ta yi kuma tun da ba kai ne mai yi ba to iya zaɓin bakin ka da tallan ka shi zai sa ka sai ma mutane su siya to iya maganar ka yadda za ka jawo hankalin mutane su sayi wannan kayan naka shi ake nufi da kamfen kai ne da kayan sayarwar ka kana tallan sa mutane su siya wato kayan sayarwar ka a wannan ɗan takarar ka da mutum iya kuta ɗaya ko a majalisar jiha ko a ta tarayya ko a majalisar dattawa ko a gwamna ko shugaban kasa ne biyarin da ake zaba a Najeriya to su ne aka fara kamfen ukun nan to kai ka ɗauki kuɗin takaranka ne daga cikin yan takarar sauran jam'i take ne to ka ta ƙasa ta yadda ka fara tallasa ko akan titi ko akan hanya ko ka ɗauke su ko ka je ko a gidajen rediyo ko a jaridu ko ma ta hanyar da duk za ka yi talle kamar yadda masu makilin suka yi talle a gidajen rediyo da talle kashi 90 na ɗan Najeriya duk wani man goge baki na goge hakuri duk masu makilin akan masu makilin sun yi za'a duk wani abu da ake goge baki da shi ya fari har yanzu kuma in yi nasu ya ce ai makilin ne a kawai zai zo makilin sai ya zo muka fuskata amma sun yi makilin a kawai a garin nan ma bauchi ma ko ina ma zana yana makilin ake ci haka omo duk wani sautin na wanki na gari a ƙasar nan ce musu ake omo kaga masu omo sun yi za sun samu tsarin yin kasuwanci da sai da kayan to yanzu abin da za a shiga kenan a takaice jam'iyyu za su shiga tallatar da hajjarsu a nan hajjarsu shi ne jam'iyya da ɗan takara shi ne abin da kowace jam'iyya tana tsarin da za ta bi ita da tsara yin za ta da yake za mu yaro hanyoyin talle sun faɗaɗa na farko dai akwai tafiya na ɗan takara daga gari zuwa gari ko shi ko jam'iyyarsa ko wakilansa je ki tallansa su faɗin me yasa a zaɓi ɗan takararsu wannan shi ne passing to pass ku yi tallan ɗan takararku a gaban mutane dama can ana tallata gidajen rediyo ana tallata talabijin a wuraren da ake talabijin ana tallata posta takardu da hotuna kuna sa hoton ɗan takararku kukan yi hoton ya dace da al'adunku da addinin duk ina kan takararku za ku yi shi ya dace da al'adar mutanen haka za ku fito da zagarin nan in ka tuna an yi wani hoto da za ka ga Buhari a cikin suit saboda ana so a nuna yanzu Buhari ya zama cosmopolitan ya zama ɗan zamani shi ba da ƙauye ba ne shi ɗan Najeriya ne mai sa suit ba kawai jamfa ba wani da ba kowane na ɗan Najeriya kawai ɗauki jamfa ita ce kayan sa ba wani suit shi ne buryansa turai shi ne buryansa to ina ne ke za ku je yi tallan ɗan takararku bisa al'ada wani magun da addini za ku wani guri da ƙabilanci so yadda dai ku kuka san a dokance ba a haramta bin wannan hanyar ku tallata da ɗan takararku so kamfen ɗin suna bi iri daban-daban da salosu da barkwanci akwai kalaman barkwanci babu zagi amma barkwanci akwai zambo ka zambi ka yi wa ɗan takarar wani zambo amma zambon da ba zai gurgunta da shi ya ci mutunci ba ba zambo na cin mutunci ba zambo na barkwanci wannan shi ne kalca al'ada ta siyasa duk duniya ta zai amma ba na sharri ba domin ita mutum sun zai iya kara
3: ya zambo yake ba na sharri ba siyasance
1: ai za ka ga mu a kasan na wannan mai sarki ma ya kwana yana kuka ai ka gano ba kuka ne kwana ne bakin ciki wato yake wato ba ka zambo ne yau ka gaya wata kalma da zai sa mutane su yi dariya kamar barkwanci amma kuma ka ɓata shi ba ɓaci ne irin ka ce wa na ɓarawo ne wa na ɗan iska ba ne kaga wannan ba kalaman siyasa ba saboda gobe za a daina kamfen kuma za a zo a shi gwamnati kuma za a zo a zo mata matsala ma su shugabannin ba sa gaya wa kansa haka duk yadda nake tsammani mun mana haɗuwa mai zance za mu haɗa masallaci za mu haɗa gurin tasiya za mu haɗa gidan sarakuna kuna da yawa da za mu haɗu in wani ne ɗan kan shugabanni ka gama za mu zo tuba da gobe ka gaya wa ne haka gobe ta yin ne gwaɗi amma za ka yi kalmomi irin na zango da barkwanci ka sa mutane su ki mutum ba ƙiyayya a irin na cin mutunci ba ƙiyayya na rashin dacewa ka nuna jama'a wannan ba zai iya wannan aikin za a kasa shi ba wannan aikin sai mai kaza ɗan takara yana da ilimi ya san mai kaza ya san kaza ya san kaza zai iya yin kaza zai iya yin kaza shi ne abin da ake faɗa ku a kamfen
3: ko ba da katagun ya gasu da yadda ƴan siyasa a yanzu suke gudanar da kamfen ɗinsu a Najeriya
1: aini kowane ƙarni yakan zo da irin salon da za a yi kamfen a lokacin da babu social media wannan tsari na jarida da muka zo can wanda akwai kawai akwai girmama na gaba akwai sanin ya kamata akwai abin da ba wai duniya ba a gidan kuma kana jin nauyi a jika ka faɗi wannan a anguwarku ba za a zo a ji kai ɗan ma na ka faɗi kaza ba sai lokacin da akwai irin wannan decorum kenan ko tsari na kauci a fulakanci ana ce flap kauciya to yanzu ku sabu daro ake ba kowa ne zai yi ɗansa ya faɗi kaza ko zai gani ba ya kira shi sai dan da zaka yaka to in gidan ku ba mai iya ga maka ko ba zai ga maka dan zai ga mun shiga maka kanki sai ka rage uban kowa to da kai ba za ka dami wani gida gina ka ka san duk wanda zai da fi inda ya wasa zai ga uban mana kuma mun ta zo mu dole ka san ne gaba da kai ba dan kuɗi ba wanda duk aka ce ya fika to ya fika ba kudi ba ba irin ba ya fika shekaru shine mun faɗa shi ya kusan zama shirki to kuma sai zaman bikin gaba ina magaranta ina secondary school ko ina teacher college mun zo hutu ne garin kullun na fita yau gidan abokin na yamma da gidan so kullun yake dan ne yake ce ɗan mata suna ga dan shi kin ko sai na dawo da garuwa daga gidan abokin na zo gidan na ci tuwo musallin magaruwa da yana sai ana ce to ko sai ga baban su wani ne kai bukan ce gababan suwani wannan malin da wacin da ake wada suninta irwa na ce su samari da suke wurin suna irin yan maza sai kuma ce a kauce gababan suwani suna na mabubba daga wani rana ba wanda ya mun fara daina zuwa dandali har sai ya buwa na babban yara mutum yana mun fito sai da man karin gwanin da yan ce kai a yanzu na yara ne sai ce ka gani na hundi yara ka kaka kai ka hannu da kanka ita ka ga girma ba da kina yake ba ita to ne kawo ne ita ran nan ina wuce ran nan ce ni babun suwani ne wato ni ina nan babun suwani so ni ma an fara kauce mun saboda an gani ni ana kunya ta so bin jin zuwa dan ta a ga ran ga age bin hada tinga school ba ake mun ne so na kaure ce zuwa dan dare ina iya tina 1990 na zama ci nan da December 91 aka ran kaddani inda wani lebe ne ma za a zo a ga musu gimin bada kuma 70% kananan ma'aikatan local government ba wanda ya kai mallam bulletin a cikin amma su ne yayi na mun yi rigima an je da gidan shari'a da hakimi a duk dukkan katabu a gaban doki ta gudu Allah ya gani da kiya mun ne da gani oho bun ba shi kan zalala shi aka je harki ya ce rodan bayan an gama shari'a harki ya ce samun alai mu gare da ranka an ce bara da duk ita ba mu ga mun gama irin kan kace mun sai boye ne boye in kace yi yace haka ne rage yace na maka amana sa kan na ƙara jin mun mun ita yau da lokacin da yanzu bura da gidan kai karatu kullum zalu ya ya ya da kai dan mun ga meja mun ga ya boki na mai sai sai fura mun ji kullum zalu ya ya da kai sai ko ba kan mun sai da gidan kai mata ce to kan sai jin mun ni ba ku amana sa kan na ƙara ji mai gurin ciki ina da yaro ne ina da ne fada mun mun ta ga ina jiya ne a cikin mun mai mun mata kuma har gobe ni a gidan mu wai isa ba har gobe ni mun izan daura aure a gidan mu in ka gidan ni mun aure ba zan ba ka ba sai in ce ka je Kano gurin yaya na shi zai baka aure shi zai sa rana ko da ni nan sai kayan ta shi ne mai fara mata aure to haka tsarin mu muka tar su kan gudu in mun shi sa muke ba ma akwai kalmomin da ba mu fada akwai maganganun da ba mu sai dai fa in na barkwanci ni shi ne mun wanke aure mu na shara
0: Alhaji Abdulmalik Mahmud bara dan katagun cikin dogon zantawarsa da wakilinmu ba anan hirar ta tsaya ba in hali ya samu za mu dora a shirin mai zuwa idan muka leka bangaren jam'iyyun siyasa da suka shiga zaben karanan hukumomi da ya gabata kuwa mai magana da yawun jam'iyyar APM Alhaji Abdulshakur Dallami ne ya ziyarce mu domin bayyana godiyarsa ga al'ummar jiha da suka fito suka zaɓi jam'iyyarsu ta APM tare da jijirawa hukumar zaɓe ta jiha bisa kokarinta na gudanar da zaɓen bisa ka'ida
2: godiyar shi ya tara mu ma domin mu gaya wa mutane cewa abubuwan da suka yi mana alkawarin sa a lokacin da muke yakin neman zaɓe sun cika mana wannan alkawari wajen fitowa don babban abin da ma ya fi damun mu lokacin mutane dai su fito su yi zaɓen to alhamdulillahi bana ne ta fubara mutanen da suka fita suka yi zaɓe suna da yawa sun ɗan fi yadda aka saba gani kuma da suka fito alhamdulillahi sun zaɓi jam'iyyarmu ta APR kujeru na shamomi guda 20 da kuma kansilolin da aka samu sai dai daidai ku wanda muka rasa to muna kara godiya wa Allah subhanahu wataala da yasa mutane suna da mu a rai da kuma suka yarda da jagoranci irin na Sanata Bala Abdulkadir Muhammad da kuma ƴan takarkarunmu da muka fito da su fili a matsayin mu na jam'iyya domin wannan zabe to mun gode Allah ya saka da alkhairi
0: ganin cewa akwai jam'iyyu da suka yarda suka shiga wannan zabe kuma har sun yi nasara a wasu kujeru na kansiloli a shi wannan zabe da ya gudana wanda kuma sun yi amincewa su da wannan zabe da aka gudanar har sun ya ba da yanayin yadda gwamnati ta ba da dama da kuma yanda suke ganin ita kanta hukumar zabe ta jiha ta jajirce wajen ganin cewa an yi wannan zabe cikin lumana to a bangaren ita hukumar zabe ko kana da wani sako gare su
2: gaskiya sakon da nake da shi wa hukumar zabe bai wuce sakon godiya ba kuma kullum ita demokradiya muna dada samun wayewar kai ne a tattare da hidimomin ta kamar yadda muka dauki damban cewa zamu zagaya mu nemi mutane kuma mu gaya musu cewa akwai muhimmanci wajen fitowa a kada kuriya musamman zabukan kananan hukumomi wanda ita ce zaben da ta fi kusa da talaka ko kuma kujerun da suka fi kusa da talaka yana da alfanu idan talakoki da illahirin al'umma sun fita sun yi wannan zabe ita kawai hukumar zabe a nan gabar ina so na ba ta shawara na cewa ya zamto a cikin tsare-tsarenta na harkar zabe dan wani lokaci kafin zaben ta dauki wani mizani na yadda ake fitowa zaben ta alakanta da zabukan da ya gabata ta kuma ƙara ba da wani bangare a cikin jikinta na ta fito kafin zabe ta wayar da kan al'umma akan wannan muhimmancin fitowa zabe ta kuma tabbacin cewa duk abin da suka zaba kamar yadda aka gani a wannan karan za su samu kujeransu domin shine zai ba da karfin gwiwa wa mutane gabaki daya na jihar Bauchi kuma muna ƙara gode musu domin sun yi dukkan bin matakan da ya kamata wajen rage husuma da ƙurammi a ciki masu zabe sun isa rumfunan zabe akan lokaci kuma an yi zabe cikin lumana mutanen da suka gabatar da zaben da aka yi sun yi shi ne cikin walwala ba tare da muzunawa ba to muna godiya wannan yayi kama shi ce ne yane da irin horar wanda ta bawa ita su mutanen malaman zaben nan har suka fito suka gudanar da wannan zabe shine sakona wa hukumar zabe a wannan gaba
4: to duk da dan adam ba a raba shi da korafi akwai daidaitun jama'a da suke korafin cewa suna ganin kawai wannan zabe dai kawai ba zabe bane an yi shi ne kamar na dadora domin su a nasu gari suna ganin jam'iyyun da suka shiga zaben nan ma kamar kawai dai ɗan amshin shata ne to ko kana da wani ƙarin haske kan wannan korafi na wasu daga cikin daidaitun jama'a
2: to shi harka na zabe da demokradiya gabaki daya ba a rasa ta da korafi amma yana da alfanu idan mutum zai yi korafi yayi akan daidai yayi akan zahiri ni a jam'iyyata ta APM ba ma wannan zaben ba zaben da ya gabata shekara biyu da suka wuce ai mun shiga cikin zabe a lokacin ai muna adawa ne tukuru kuma ba mu da gwamnati ko da ma wata kujera amma haka muka yarda da cewa ita harka na demokradiya harka ce wadda dole sai ka fita ayi da kai saboda haka muka shiga zabe ga rangada har ya kai mu ga cin kujera na kansila a mazabar mu ta Cinede idan da ba mu shiga ba da ba ma cikin wannan to saboda haka ina ba da shawari musamman ma jam'iyyu da suka ki shiga wannan zaben da su sani cewa harkan yana raunana ita demokradiya ma gabaki dayan ta jadawalin ta wajen irin wa'annan already muna fama da mutane ba sa fitowa su yi zabe wanda ita ta shafi kowa ne ma a kasar nan jihohi da kuma kananan hukumomi da sauransu to ya zamto kuma yau a cikin jiha ce wai da suke ansa sunan yan Bauchi ne kuma suna da yakinin da tabbacin cewa za su nemi kujeru domin shugabantar mutane a cikin jihar na ce kuma su ne suke irin waɗannan ba zan ce kwabarwa ba amma ya yi kama da kwabarwa idan ba za su shiga ga dangadan su yi harkar zabe ba to wani irin wakilci suke da shi shi ba harkar shiga zaben nan ba wai iya kawai idan ka shiga sai ka ci ko kuma sai ka faɗi wani ba akwai abubuwa da take zama a matsayin tanadi wa jam'iyyu idan sun shiga zabe alal misali idan ka shiga ne zaka samu daman sabunta structure ka wato tsare-tsaren ka da mutanen da kake da su a lahirin jiha zaka tabbatar suna nan wayin da babu kuma ka cika sauya su da sauransu idan ka shiga zabe ne kake da daman ka fahimci menene ma iya karfin ka domin shirin wata zaba to amma a ce an yi babban zabe irin wannan kamar na kananan hukumomi sai wayan su jam'iyyu da suke da muke tunanin suke da karfin adawa sai kuma suka ci tsoro to ba mamaki bane idan sun ji tsoro domin dole sai ka shiga zabe ko zaka shiga zabe ne da abun nunawa kala babu abun nunawa ne to saboda haka ina ba su shawara wannan ba tsari bane ba rauni ne wa ita demokradiya karan kanta kuma ya kamata a ce idan za a yi wani shawari akan harka ya shafi irin wanda ya zamto al'umma mafi yawanci sun shiga cikin tsare-tsare domin ni dai a bibiyan da nake yi da abubuwa da nake gani ban ji labarin cewa akwai wata jam'iyya na adawa da take shigan wannan zabe da ta zauna don tattauna shigan zaben tare da magoya bayan ta ko daidai a lokaci guda amma ina ga kamar ra'ayi ne na daidai ko kawai wanda suka samu dama na shugabanci a gidan sauran mutane mutane ko da ma ba su shiga zaben ba misali ai suna da rajista kuma idan kana da rajista dole zaka zama a cikin tsari na ita ballot paper na zabe idan ka je zaka ga kuri'un su suna nan a wurin birji to kuri'un su sun zama kuri'u da aka same su kuma Allah sarki ne suka dawo wanda suka yi zaben idan da ma sun sani da sun dunkula kuri'un sun ba wa jami'ar APM to me ita ce tayar da demokradiya kuma za ta yi iya bakin kokarinta domin ba su abin da suke bukata na hakokin su
4: mai magana da yawun jam'iyyar APM na jiha yau ita ce ranar da hukumar zabe ta kasa baki daya ta bude kamfen na shugaban kasa da kuma majalisun tarayya to a jam'iyyar ku ta APM kuma a nan jihar Bauchi wani irin shiri kuke da shi na fara gudanar da wannan kamfen ganin cewa ka ma abin da kuke jira kenan
2: muka alhamdulillah kamar yadda ka sani mu ba ma fafe gora ranar tafiya domin idan kana son ka sha kurun ka cikin zakita zaka fafe gora tun wuri ne ya sha iska kafin ka samu abin da kake nema to ni mun riga da mun shirya domin mu shiga wannan harka na kamfen ga dangana mai girma gwamnatin jihar Bauchi ya riga da ya nada director na kamfen din sa musamman ta Bauchi ta Kudu tun da an bude kamfen kuma insha Allah za mu shiga ciki ga dangana babu kuma sassautawa to ni mun riga da an shirya kuma mutane da za su taimaka wa shi director misali a Bauchi ta Kudu haka zalika Bauchi ta Tsakiya da Arewa duk sun riga da sun yi wannan shiri haka zalika shi dan kakaranmu na shugaban kasa shi ma ya shirya kamfen kansa din sa da iznillahi za a fita domin a fafata a nuna wa mutane cewa ga inda demokradiya take da mutunci a nan
4: jami'in yada labarai na jam'iyyar APM Alhaji Abdulshakur Dallami ke bayyana jinjirin sa ga al'ummar jiha bisa fitowar su lokacin zabe na ranar 17 ga wata har yanzu dai muna jam'iyyar ta APM din amma a matakin kananan hukumomin jiha kamar yadda muka yi alkawari na ci gaba da kawo muku bayyana godiyar sabbin shugabannin kananan hukumomi da gwamna Bala Muhammad ya rantsar da su a ranar 18 ga wata a yau ma wakilanmu sun sami ganawa da wasu daga cikin zababbun shugabannin kananan hukumomi Horobin Sale Hodi Jibir ne zababben shugaban karamar hukumar shira yana kuma ɗaya daga cikin waɗanda suka sha rantsuwar kama aiki a gidan gwamnati Horobin Sale Hodi Jibir wanda shi ne tsohon shugaban masu rinjaye na majalisar dokokin jiha ya bayyana godiyarsa bisa wannan dama da al'ummar karamar hukumar shira suka ba shi
5: ina godiya ga dukkan jama'a na karamar hukumar shira musamman ma waɗanda suka ba da goyon baya a wannan nasara da muka yi ina kuma godiya ga shi mai girman gwamna kuma mutane za su yi mamaki in za a yi mutum yana ɗan majalisa ko yana majalisar jiha a ce ya yi gasar da mutane amma ka zama ba abin mamaki ba duk yadda ka samu kanka sai a shugabanci ne sai ka gudu Allah sai da ya nemi shugabanci ba ya rasa duk abin da mutane da suka ce shi ne ta kai su ba ka da ofishi ba ko da baya ce maka shi ga abin da yake so ka masa kuma kai ne ma ba ka da ofishi sai ka yi kai sai ce a zuwa ka sa Allah ya samu wannan abin da za ka yi shi ne alheri a gare ka da kasar baki da wannan shi yasa nake godiya ga shi ne kuma wannan da ya bani wannan dama abin dama ce dama ne ya bani akan na zo kasa na sanar da mutane talakawa tare ba wani shamu ta zo dukkan su kwanta zai iya yi da kwanta zai iya ba mutuna wannan kuma shi zai kawo don tsoron zumunci ka shi ne kuma mutane a san kai mutumin kirki ne kuma mutum da ya sa zai gudu wannan abu hannu biyu kuma zai sa tsakanin da Allah ne wannan
6: su wata manufa ce ta sanya dawo da kai domin ka riƙe shugabancin karamar hukuma
5: to alhamdulillah manufofin da yawa amma manufa ta farko shi ne ba zai iya riƙe ba amana ba zai iya zo za a zo na lafiya kaga sai duwa ya gani mutane da suka hulɗa da mutanen ƙasa suka duba suka ga mu ne wanda in mun zo nan za a zauna lafiya an mu ba inda wanda muke gaba ba inda wanda muke cin mutunci ba inda wanda ya ce na hana shi kaya na daɗa gaba da shi ko na mutunci da iya to sai dai na duba haka
7: ita ina za ka fita da fifiko a tsarin mulkin ka ko ce a mulkin ka da za ka gudanar
5: to ni da ba abubuwan da mafi yarda da shi abubuwa uku ne na farko na fi yadda mai abin da ko na gurgurin mutane za su ce ga abin da ya yi ta kuma jirki na sannan na biyu ya gani mai taimaka matasa a sana'a ko kuɗi ko kayan sana'a sannan na uku ya gani ne na musu abin yi ta ma'aiki da wanda a yau ina kusan na zai na ɗauki mutane ya nemi sa hanya sun kai mutum 60 a mazaɓa ta aikin gwamnati to

Sunan Allah ya gaishe ka Abdulrahman. Shirinmu na Maji Magani kenan aka saurara daga nan gidan Radio Bauchi. Idan Allah ya kai mu gobe da misalin karfe 8 da rabi na safiya, za mu kawo maimaitin wannan shiri a kan mita 94.6. BRCT FM Bauchi ake sauraro nan gaba kaɗan. Shirinmu na kunnen ka nawa na nan tafe.

san ne idan har ka samu kanta za a ji dadin zama da ita yace in ko ban samu kanna ta ba fa yace zaka sha wuya domin wannan jiki da ka dan soma sai ya tsiyaye tas ali yace kuma in Allah ya taimake ni ba za ta yi ba da wannan yaron suka isa gida Ali ya aje Umar a gidansu shi kuma ya ce nasu gidan duk halin da ake ciki babu wanda ban fada wa Hasiya ba hakika Hasiya ta ji dadin rashin auren Ashiru da ban yi ba amma ta min nasiha bai shiga jiki da in yi hakuri watakila Ali ne rabon nawa don haka in daina shiga da damuwa da bacin rai jin ta kawai nake domin babu nasihar ta daya ta shige ni saboda ba zan yi ba amma da daure dan dai kada mai fada kuma ta nuna damuwanta a farko yau muna zaune da Asiya muna hira ta zo min da maganar ankon biki na amma tana shayin min magana domin tana jin cewa zan kasance mata wato wanda a sahun farko masu farin ciki kenan da wannan auren don haka sai ta rasa ta yadda za ta yi ta fara bani labari don haka ta rasa yadda za ta yi sai da ta bari na ajiye wayata na tafi kiran da ina ta yi min sai ta yi sauri ta dauki wayar ta lalubo sunan Aliyu da lambarsa dama na faɗa mata jaki na saka a kan lambarsa da ya bugo jaki zan gani dan take ta dauka tana kwafa lambar tana dariyar suna da tana takaicin sauyawan halayya ta lokaci daya akan saurayi saurayin ma Ashiru ta yi sake ta ajiye wayar nawa sai ta kira layin Aliyu dan take ya daga ta gaishe shi a gurguje ta ce Asiya ce kawar Fatima yace ya gano ta yace ya aka yi ne Asiya tace dama ina son fada maka maganar ankon biki ina tsore in yi wa Fatima ko kai zaka turo ka ce gashi nan an fitar mu yi yace to babu komai zan zo in ga inda kan maganar tace kada fa ka ce mata na kira ka lambar ka ma goge ta zan yi in ya so kai sai ka ajiye tawa ka kira in buƙatar hakan ta taso yace yauwa to nagode Asiya bayan kamar kwana biyu da wannan maganar sai ga lodin turanin a tamfa masu tsada Aliyu ya kawo inna yace a raba wa duk wanda aka san zai yi ankon biki inna ta yana maki tace kai ai sun yi yawa yace a'a ba komai a ba kowa da kowa inna ta masa godiya mai tare yawa za ta kira ni wai in gari mu gaisa da shi kuma yace a'a inna sauri nake yi kyale ta zan dawo tace to ba damuwa dan take inna ta soma rabo kyauta ta dinga bawa al'umma da yawa ɗan uwa da bare duk an ba su kowa na ta murna gidan su Asiya duk sun samu kawaye sai biki ake ta shirin yi biki har saura sati daya tunin an kawo lefi a kwatuna goma babu abin da babu kuma duk kayan ciki masu tsada ne sosai inna da Asiya suka zabi waɗanda za su kai ɗinki ta ba wa Asiya ta ɗinko Asiya ta ce in zo mu je gyaran gashi naki sai da inna ta nuna min bacin rai da ban taɓa gani ba sannan na amince na je aka min kunshi da fulawoyi sannan aka gyara gashi maganar gyaran jiki ko babu dan ban yi ba yau ita ce ranar kamun tuni an tsara hotel inda za a yi kamun duk Aliyu ne da Asiya suka shirya komai Aliyu ya biya kuɗin hotel ɗin da aka yi dinga turo motoci ana jidar jama'a ana kaiwa ko kaɗan ban san sun yi ankon material ba sai gani ne kowa ya sa ban kula ba inna ta ɗauko min nawa na sa inna ta gane cewa ba na son Aliyu amma ba ta nuna wa Abba saboda ba ta son tayar masa da hankali ana ta ganin da zarar na je gidan mijin komai zai daidaita na shirya tsaf na ɗora gwangwaro mai kyau an yi kyau sosai tun daga gida mai hoto ya soma mana hotuna ni da inna da Asiya da sauran ƴan uwa abin da ya gwamin ban sha'awa haka muka shirya domin tafiya wajen kamun wata tsaleniyar mota Aliyu ya turo a ɗauki amarya zuwa wajen kamun ɗan uwansa duk sun hallara kafin mu je waje ya cika ɗin haka muka shiga komai ya tsaro babu ya mutsin mutane kowa nutse domin an shirya wajen an kawata shi komin ƙauyacinka in ka je sai ka nutsu kuma mata ne zalla da ƴan mata sai yara ƴan saffa-saffa na goye suna hannun iyayensu kai tsarin yayi duk an kawata wajen da turarurrukan wuta masu daɗin ƙamshi kowa zuciyarsa wasai nan da nan aka yi kamun aka rarraba kayan ƙwalam da makulashi dan dai suka zauna suna ta buduri abinsu har aka kammala komai sannan ina ciwo waya cewa a dawo gida dare ya soma haka muka tashi daga kamun kusan karfe 9 dare a wajen aka ƙara sanarwa cewa gobe amarya za ta yi fati aka faɗi hotel ɗin da za a yi fatin daban da wannan kowa na faɗin cewa Allah ya kai mu wannan biki da goshi yake domin kuwa a kamo domin kuwa an ci an sha an samu abubuwa sai kuma Allah ya kai mu fatin gobe kuma mu ga wani shagali za a yi fatin da muka yi ya ninka kamo kyau da haɗuwa don an kashe kuɗi

0: sosai na sani aikin aminu ne amma ni bai dame ni ba duk da na san cewa in an shiru na aura ba zan samu matsayin party ko ɗaya ba sai dai a yi kamu a gida amma na gwamace shi din na aura domin shi raina ya fi kauna sosai ashiru yana burge ni ina son in kasance matarsa amma ba hali an gama komai sai maganar ɗaurin aure da yini yayin ranar lahadi wannan kuma su abba da imani da gudun gida kam ya cika da yan biki na kusa da na nesa yan uwa daga ƙauyuka duka sun zo ana ta hada-hada ina cewa take ki haɗa kayanki waje guda kin ga yau zaki tafi ɗakinki na tsare in ji tana faɗin wannan magana raina ɓaci yake yi na tafi na dinga kuka a hankali domin kada ta ji da na ga za a gane saboda masu son kewa na sai na fito na koma ɗakina dan ma bai min ba na zauna a tsakar gida inda ta same ni ta ce me kike yi ne ban ba ta ansa ba sai hawa ya ci a fuska inda ta ce to ki daddaure kar mutane su gane wuce saƙo na ki zauna babu kowa na wuce uwar ɗaki na zauna a gefen gado ina sharar hawaye ita kuma tana bani baki ina ji ana shafa fati har ɗaurin aure an shigo da hayaniya sai na faɗa jikin inna na ɓalle da sabon kuka bata ce komai ba ta rungume ni sai da ta yi hawaye saboda tausayi na mun ji ba a haka tana bani baki tana cewa ina ganin dariyarki ina yaba miki mamana ina cewa kina bin mu sau da kafa kada ki gaza kada ki jawo abin da jama'a za su gane uwata ki yi haƙuri ki ɗauka komai muƙaddari ne haba mamana tana tarara shi na daga nan na saki raina kaɗan saboda ganin yadda hankalin inna ya tashi ta ce maza ki je ki ɗauki abinci ki ci na ce ba na ci ta ce to me za ki ci na ce ba komai bacci zan yi ta ce to yi kwanciyarki a nan yau dai ka a kan gwadon inna na kwanta har bacci ya ɗauke ni kowa ya zo ina amarya inna takan ce ku kyale ta yau gajiyar biki ce ta dame ta ta kwanta tana hutawa in ta farka za ta fito sai da ake sallar azhar sannan inna ta tashi ni mai sallah ne wanka da sauya kaya sai ga Aliyu da zubar abokai wai sun zo a yi hotuna da amarya Aliyu ya haɗi sosai yau kan kyallon ya ƙara fitowa sare duk jama'a yan biki cewa suke a'a masha Allah ango wannan ai tubarakallah ɗan gida na gaya wa baƙi ai haɗin gida aka yi domin ɗan ƙanwar abba ne ana ta sa mana albarka ni dai ina jin hayaniya ban san su ba na fito falo aiko idon su baki ɗaya a kaina daga idon nan da zan yi sai muka yi ido biyu da Aliyu ya saki tattausan murmushin nan nasa wanda ƴan mata ke ƙaunar gani na haɗa rai kicin-kicin na juya ɗakin inna na faɗo gado Aliyu ya bar abokan nasa ya shigo har ɗakin inna a lokacin tana ciki da yake akwai zafi su ƴan biki ma duk an daɗe an tafi wajen masu majalisi inda aka gayyato sha'irai kala-kala dama inna da jin waƙoƙin gaban manzo ai ta ci burin dama za ta gayyato sha'irai su wajen kala-kala kusan kala 20 ta gayyato duk Aliyu ne ya biya in wannan yi wannan ƙasida sai ya sauka wancan ya karɓa sai ƙarfe 2 aka ƙare to jama'a masu sauraron mu bari mu tsaya a nan saboda lokaci ya cin mana idan Allah ya kai mu gobe za mu ɗora Aliyu Adamu rafin makaranta shi ne jami'in shirin Alti Usman ke muku godiyar sauraro a tare mu gobe da izinin Allah.
1: Ta gaishe shi Alti Usman ɗauke da shirinmu na kunnin Kanawa. Mai sauraro domin jin cigaban wannan labari idan Allah ya kai mu gobe da misalin karfe 9:30. Akwai cigaban wannan labari daga inda aka tsaya daga nan BRC to FM Bauchi. Da misalin karfe 10 dai za mu kawo muku tafsirin Qur'ani mai girma tare da Sheikh Fatai Dayar Usman Bauchi. Kafin wannan lokaci za mu je ga shirin na zaɓen mai gabatarwa.

Ya ɗan kani ɗan baba, muna maka fatan alheri tare da abokin naka wato baban iya Miso Chairman na kungiyar direbobin tanka. Tuna fatan kuna ci gaba da kasancewa tare da mu a kan mita 94.5.

Allah,

0: موما اللي غادي بيدينا
1: Ya
0: de

I'm

Ya ba
I'm gonna go to the hospital.

Na gode da Aliyu, ko wannan wani.

Ya tumale para alegría,